ọ̀rọ̀ ìyànjú kan ọ̀rọ̀ ọlọ́run láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run wá sí àwọn ènìyàn wọ̀nyí kí wọn kí ó dìde dúró kí wọn kí ó lè sọ. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé ohun tí a ń pè ní ọ̀rọ̀ ìyànjú ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run láti ṣíni létí, ọ̀rọ̀ ọlọ́run láti kìlọ̀ fúnni, ọ̀rọ̀ ọlọ́run láti gbani ní ìyànjú, ọ̀rọ̀ ọlọ́run láti jẹ́ kí ọ̀nà ìmọ́lẹ̀ ìrere kí ó yé ẹnì kọ̀ọ̀kan. Èyí ni a fi ń padà sínú Ébèrù orí 13 ẹsẹ̀ 12. Èmi sì ń bẹ̀ yín ará. A rí i wípé níhìn-ín èyí tí ìbá fi lo agbára tàbí àṣẹ apostẹ́lì ó ń pàrọwà sí wọn, ó ń bẹ̀ wọ́n wípé kí wọ́n kí ó fún ọ̀rọ̀ ọlọ́run láàyè nínú ọkàn wọn. Ó sì ń sọ wípé èmi ń bẹ̀ yín ará. Èyí kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ tí Paul apostẹ́lì tí yóò lo èdè yìí ará. Nínú Ébèrù orí 3 ẹsẹ̀ 1 ni ó ti sọ fún wa àwọn tí à ń pè ní ará, ìbá jẹ́ arákùnrin tàbí arábìnrin, a ń pe àwọn wọ̀nyí ní ará nínú Olúwa. Nínú Ébèrù orí 3 ẹsẹ̀ 1 yóò sọ wípé nítorí náà ẹ̀yin ará mímọ́ alábàápín ìpè ọ̀run. Gbólóhùn tí a kà yóò jẹ́ kí a mọ àwọn tí à ń pè ní ará. Ó máa ń jẹ́ àṣìṣe láàrin wa bí a bá rí ẹnìkan tí ó ń wá sí ilé ìsìn, a máa ń pè ní arákùnrin tàbí arábìnrin láì mọ̀ wípé ó ní àwọn nǹkan àmúyẹ tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí a ní láti nínú ìgbésí ayé wa kí a tó lè di ará nínú Olúwa. Ìkíní, ó yẹ kí a mọ̀ wípé gbogbo ẹni tí a bí nínú obìnrin ẹlẹ́ṣẹ̀ pátágbáà ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí a bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa, tí a kọ̀ ọ́ sílẹ̀, tí a gba Jésù Kristì gbọ́ tí ó kú fún wa, tí ó wẹ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù, tí a sọ wá di ẹni ọ̀tọ̀, ẹni mímọ́, tí a sọ wá di ẹni àìlẹ́ṣẹ̀ nítorí wípé a ti kó ẹ̀ṣẹ̀ wa kúrò, ó sọ wípé a di ará mímọ́. Ẹ̀ṣẹ̀ ti kúrò, ìbàjẹ́ ti kúrò, ìrìnkúrìn ti kúrò lẹ́sẹ̀ wa, a ti di ọmọ Ọlọ́run, a jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ẹbí Ọlọ́run. Èyí ni ará. Ó wá sọ wípé alábàápín ìpè ọ̀run, àwọn tí a pè láti ìpè ọ̀dọ́ àgùntàn, ìpè Ọlọ́run fún ara rẹ̀ tí ó ń pè wọ́n sínú ìgbàlà, sínú agbo àwọn onígbàgbọ́, èyí ni àwọn ará. Èyí ni Paul apostle ló fi ń sọ fún wọn wípé èmi ń bẹ̀ yín ará. Ó fẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé bí a bá jẹ arákùnrin, bí a bá jẹ arábìnrin, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó wà fún àwọn ọmọ Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó wà fún ẹbí Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó wà fún àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé Jésù Kristì lẹ́yìn. Bí o bá jẹ ọmọ Ọlọ́run, bí o bá jẹ ẹbí Ọlọ́run, bí a bá ti wọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ nù, tí a sì ti sọ ọ́ di ọ̀tún, tí o jẹ́ ará mímọ́, ó sì jẹ́ alábàápín nínú ìpè ọ̀run, ó yẹ kí o mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ìyànjú tí Paul tí ó ti sọ fún àwọn ará Ébèrù ó wà fún ọ, ó wà fún mi. Ó ń sọ fún wa nínú ẹsẹ̀ yìí wípé èmi sì ń bẹ̀ yín ará. Ẹ gba ọ̀rọ̀ ìyànjú mi. Kí ni ṣe tí ó fi ń bẹ̀ wọ́n wípé kí wọn kí ó gba ọ̀rọ̀ ìyànjú òun? Nítorí wípé àti dé ọ̀run ó sopọ̀ mọ́ ìgbọràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Nítorí pé àti ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run ó sopọ̀ mọ́ kí a gbọ́, kí a gbà, kí a gbé e yẹ̀wò, kí a mọ̀ wípé nǹkan yìí ó ṣe dandan fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, kí a sì gbọ́ràn sí nǹkan wọ̀nyí. Ǹjẹ́ kí ni ọkùnrin yìí, apostẹ́lì yìí, kí ni ó ń pè ní ọ̀rọ̀ ìyànjú? Bí a bá wò ó láti ìbẹ̀rẹ̀, a ó rí àwọn àṣẹ, àwọn ìlànà tí ó ti fún wọn lẹ́sẹsẹ, àwọn tí ó yẹ kí wọn kí ó ṣe. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ó ń pè wá sí ìrántí wọn wípé láti orí 1, orí 2, orí 3, títí dé orí 13 ni ó ti ń fún wọn ní àṣẹ. Àṣẹ tí ó fi ẹsẹ̀ wọn lé ọ̀nà tóóró tí ó lọ sí ìyè àìnípẹ̀kun. Ó sì ń sọ fún wọn wípé bí kì í bá ṣe wípé wọ́n gba àwọn àṣẹ àti ìlànà wọ̀nyí, wọn ò ní lè rí Ọlọ́run. Ní ìkẹyìn, èyí ni ó fi ń pàrọwà sí wọn wípé kí wọn kí ó jọ̀ ọ́, kí wọn kí ó má bàá jẹ́ kí iṣẹ́ ìránṣẹ́ òun kí ó jẹ́ lásán lórí wọn, àti ìgbàgbọ́ tiwọn kí ó má bàá jẹ́ lásán. Ó ní nítorí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní láti gbà, wọ́n ní láti gbọ́, wọ́n ní láti gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ ìyànjú tí ó ń sọ fún wa. Ẹ jẹ́ kí a wo díẹ̀ nínú àwọn ọ̀rọ̀ ìyànjú wọ̀nyí nínú Ébèrù orí kejì ẹsẹ̀ ìkíní. Nítorí náà, ó yẹ tí àwa ọmọ Ọlọ́run, àwa tí a ti gbọ́ ìpè ẹ̀mí, àwa tí a ti gbọ́ràn sí ìpè náà, àwa tí a ti wọ inú ìjọba Ọlọ́run, àwa tí a ti pa ẹ̀ṣẹ̀ wa rẹ́, ó ní ó yẹ kí àwa kí a máa fi iyè sí i gidigidi sí ohun ọ̀nì tí àwa ti gbọ́, kí a má bàa gbá wa lọ kúrò nínú wọn nígbà kan. Ó ń sọ fún wa wípé ìjìnjà, afẹ́fẹ́ ńfẹ́, àwọn nǹkan ayé, wọ́n fẹ́ gbá wa lọ kúrò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ó ní nítorí bẹ́ẹ̀ kí a dì í mú, kí a má jẹ́ kí ìjì tí ó ń jà tàbí afẹ́fẹ́ tí ń fẹ́ kí ó gbá wa lọ kúrò nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí a ti gbọ́. Nínú orí 3
ese ikejila ati ese ketala oni e kiye sara ara se ori nihi wepe awon omo olorun ni o ma soro ni ori keji ti atika oni awa o ye ki a ma fi gidi gidi si ohun ti a n gbo o ye ki a mo wepe awa ti a je omo olorun ayato si awon ti o wa ninu aye nihi ni o so wepe ara e kiye sara ki okan buburu ti a igbagbo ki o ma se wa ninu enikeni yin ni ni lo kuro lodo olorun alaye bi a ba so wepe enikan lo kuro nibi kan o je wepe o ti wa nibe tele tele yin so fun a wepe nigba ti a ba ti di omo olorun bi a ba ti ni igbala o sese lati peyinda o sese lati subu kuro ninu ore ofe sugbon o nki won ni lo wepe ki won ki o kiye sara ki okan ruti aigbagbo ki o ma se wo inu won lati mu won kuro ni ni lo kuro lodo olorun alaye ni ese iketala sugbon e ma gba ara yin ni iyanju le ojojumo ni won igba ti a ba npe le oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese eyi ni o fi ran won leti wo pe opolopo oro iyanju ni ohun ti so fun won opolopo oro isiri oro ti muni lokan le ni ohun ti so fun won lati ibere episteli yi o si so fun won wipe ohun be won nisisiyin nigba ti o de ipari episteli wipe ki won ki o gba oro iyanju ti ohun ti ko si won ninu ori kerin ese ikini turina e je ki a beru ki bi a ti fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o ti kuna re bi ki ba se wepe o sese lati kuro ninu ore ofe ti ki ba se wepe o sese lati padanu awon ti a ti ni nipa ore ofe olorun iba ma ti ma ki won nilo lera lera le modi mo wepe ki a beru ki a sora ki a kiyesara ki a ri wepe a ko gba ohunkohun ninu aye tabi ohunkohun ninu irun ara wa ohunkohun ninu ebi wa ohunkohun ni adugbo wa lati fa wa kuro lodo olorun ninu ori kefa ese ikokanla awa si fe ki olukuluku yin ki o ma fi iru aisimi kana han fun ekun ireti titi de opin o ran won leti wepe ibere ki se onise wepe enikeni ti o ba fori ti titi de opin le agbala oni nitori na ki enikankan wa olukuluku yin ki o ma fi aisimi han aisimi ti awon elomiran ti won ti fi han ki a ri wepe ani ekun rere ireti titi de opin ninu ese ikejila ki e ma se di oni lora sugbon alafarawe awon ti won ti ipa igbagbo ati suru jogun ileri ari awon kan won yi ti o n so fun won wipe ki won ki o kun fun akitiyan tabi laala nipa ti emi ki won ri wipe awon ohun ti won ti ni gege bi ore ofe olorun wipe a ko gba sonu lowo won ninu ori kewa lati ese ikejilelogun eje ki a fi otito okan sumo to si ni ekun igbagbo ki a si we okan wa mo kuro ninu eri okan buburu ki a si fi omi mimo we ara wa nu nihi ni o ti ran won leti we pe bi a ba ni eri okan ti o nda wa lebi boya a ti se un kan sugbon ti a nbo mole ti o je wipe emi olorun so fun wa lati se atunse sugbon ti a o se atunse ti a o mu awon nkan na wa si imole sugbon ti a n pa mora eyi ti a ba fi lanu lati so fun awon ti a se wepe jo mo se bayi tabi mo se tohun o ni ki a fi otito okan sumo to si bi a ba ni atunse ti a o ti se bi a ba ni ese ti a n bo mole bi a ba ni ohun miran ti a n se ni ikoko ti o je gege bi ife olorun ki ko ni le sese lati sumo to si pelu eri okan rere o ni ki a si sumo to si pelu ekun igbagbo ki se igbagbo kekere sugbon ekun igbagbo ki a si we okan wa nu kuro ninu eri okan boboro ki a si fi omi mimo we ara wa nu
ninu ese ti o tele e je ki a di jewo ireti wa mu shinshin lai shiye meji o nso fun awe pe awon eko ti a ti ko awon ti a ti gba lati ibere nigba ti a ti gba olorun gbo ki a ri wi pe a di nkan won yi mu shinshin nitori ikehin ojo lawa a si ri awon miran ti won ti sina lo si awon eko eke ninu ese ti o tele e je ki a ye ara wa wo lati ru ara wa si ife ati si ise rere ki a ma ma ko ipejo ara wa sile gege bi asa awon elomiran sugbon ki a ma gba ara wa niyanju pelu bi eyin ti ri pe ojo ni nsumo itile ojo wo lo nsumo itile ojo igbasoke awon eniyan mimo ojo ajinde ikeyin ojo ti Jesu Kristi yo fa han lati ko awon ayan fe lo oni bi ati pe ojo na nsumo itile nitori pe ojo igbala wa igbala ikeyin igbala ayeraye igbala asepe oni o sumo to si ju igbati akoko gbagbo lo nitori eyi ni o se nso fun awe pe ohun ti o ye won ohun ti o ye ni kokan wa ni igboran si awon ohun ti a ti ngbo o ye ki awa ti an keko bibeli ki o ye wa we pe iwe mimo o fi owo to nipon mu igboran awon onigbagbo Jesu Kristi ti le so fun wa ninu Luke ori kefa ese ikerin dini adota 46 Luke ori kefa ese ikerin dini adota nihi ni o ti nje ki o ye wa Jesu n bi awon won ile ro ni e si ti se ti eyin pe mi ni oluwa ti eyin ko se ohun ti mo wi e je ki o ye wa we pe igboran se pataki we pe awon se eko bibeli yen o so we pe ati di eni igbala se ati gboran si oro olorun se ati ko ise wa sile se ati ronupo oda se ati gba Jesu Kristi bo gege bi oluwa ati olugbala wa bi o ba je be se ati n gbe igbesi aye otun bi ki ba se be Jesu n bi wa lere we pe e se ti a fi n pe ohun ni oluwa ti a o si se ohun ti o n fe ki a se ninu Samueli kini ori kedogun ni a ti n ka ese ikeji le logun apa keji ninu ese yi o ni kiye si igboran san ju ebo lo ife ti sile si san ju ora agbo lo nitori be o ye ki o ye wa bi a ba n pe ara wa ni omo olorun bi awon elomiran ba si n pe wa ni ara arakunrin tabi arabirin ohun ti olorun ma n wo ninu igbesi aye wa lati so wepe ni toto ni aje omo ohun ati pe ni toto ni aje ebi olorun eyi ni wepe a n gboran si awon ohun ti a ti n gbo ninu Isaiah ori kini ese ikokandinlogun bi eyin ba fe ti e si gboran eyin o je ire ile naa nigbati a ba gbo oro olorun o ni bi a ba fe oro olorun naa bi a ba gba si okan wa bi a ba gbe oro yi yewo bi a ba mu lokunkundun ti a si mo we pe oro yi se iyebiye oro ti o wa lati okan olorun wa si inu aye wa o ni bi a ba fe oro na bi a ba si gboran si oro na o ni nigba na ni a o je ire ile na nigba na ni awon ileri olorun nigba na ni awon ohun ti emi yo le je ti enikokan wa ninu majemu titun lati nka nisinsin ninu ise awon aposteli Ise awon aposteli ori karun eyi to nje ki o ye wa bi o se pataki to lati ni igboran si oro olorun awon elomiran won ma nfe ki emi olorun ki o joba ki o gun wa ninu igbese aye won won ti le ma ngba ladura we pe awon fe kun fun emi mimo nje o mo we pe o je ohun ti o se pataki lati ni igboran si olorun bi o ba je pe ni toto lo nreti ki emi mo olorun ki o kun o ninu ise awon aposteli ori karun ese ikeji le logbon awon si le eleri nkan wonyi ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o gbo tire bi a ko ba gboran si emi si oro olorun bi a ba dagunla si oro olorun bi a ba ko oro olorun ti a se oro olorun ti a o gboran bi a ba so wepe a n wa emi kemi la o ri gba sugbon bi a ba je eni ti o ti di atunbi
eni ti o je wi pe ati so di mimo eni ti o rin deede gege bi oro olorun eni ti o gboran si oro olorun o nso fun a wi pe ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o ngbo ti re adura mi ni wi pe a o ni je eni ti ngbo ti ngbagbe a o je eni ti ngbo ti gboran loruko jesu nisisiyi a n lo si ipa keji ninu eko wa ninu ebero anka lati ori iketala ese ikejilelogun le atika bi ati ri ti aposteli ti o so fun awe pe emi nbe yin ara egba oro eyan ju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin ohun ti o pe ni iwe kukuru ni ohun ti o ti ko lati ori kini de ori iketala o sese ke yi ki o ya o lenu tabi ki o se oni kaye fi wo pe a se le so wipe ori kini titi de ese titi ori ketala o je iwe kukuru ohun to je ki o so be ni wipe o nso nipa orun o nso nipa awon angeli o nso nipa jesu o nso nipa aroni o nso nipa melkisedeki o nso nipa awon majemu aye majemu lailai o nso nipa majemu titun o nso nipa ere anfani ti o wa fun awon eniyan mimo opolopo nkan ti o so won yi bi ki ba se wipe o ge won kuru die die o nso wipe iba gba ohun ni opolopo iwe lati ko ini o fi pe nkan won yi ni iwe kokoro ti mo ko si yin nisisiyi anwo ikeji oro imu lokanle fun osise ti onilo re ni ese iketalelogun e mo pe ada timotheo ara konrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin ese kekere ti aka yi o je ki o ye wa ibasepo tabi idapo ti o wa laarin awon omo olorun omo olorun kokan ki dabi abata to nta kete bi eni we pe ko bodo ton o je ki o ye wa wi pe nitoto ni timotheo yi ni o ti lo si ile tubo sugbon paul o ngbadura fun ni akoko ti o wa ninu inu ni bi ni o si je ki awon ara iberu won yi ki o mo we pe gba ti a tu sile ti a da sile ninu wahala ti o ti wa o je okan ninu wa o je okan ninu awon ara o si ye ki o dun mo awon wonyi ninu wi pe attitude tabi atida timotheo yi sile yi ko wa ni eko kan wi pe ohunkohun ti o ba nsele si o ohunkohun ti o ma nsele si mi o ye ki a ka ara wa gege bi omo olorun gege bi eni ti o wa ninu agbo awon onigbagbo tabi awon ti o wa ninu ebi olorun ki a ma ma pa awon ti o nse wa ki a ma pa mora bi eni wo pe a o fe beni keni soro a o fe ki enikeni ki o mo nipa awon ti o nse wa ako eko miran nihin o nso fun won wipe e mo wipe timotheo yi arakunrin wa ati tu sile o ni bi o ba tete de e je wi pe iroyin ti de odo re sugbon ko ti fi oju ri timotheo ti an soro re yi o ni igba ti o ba de ohun pelu timotheo yi won wa si odo awon ara eberu o je ki o ye wa wi pe o fe fun ni isiri tabi o fe fun ni oro imulokanle o si n fe ki awon ara eberu ki won ki o mura sile lati gba ati lati toju re eyin kan wi pe bi enikeni ninu wa boya a se aisan tele sugbon ati gbadura nisisiyi ani ilera iru eni be ti a ti tu sile kuro ninu ide aisan ti o n se tele tele o nilo imulokanle enikokan wa tabi o sese ki enikeni ki o wa ninu inu ni bi ni sugbon nisisiyi o ti ni alaafia ati tu sile o dabi eni wo pe irorun ti de nisisiyi iru eni be pelu gege bi timotheo yi o nilo oro imulokanle enikokan wa tabi ari enikeni ti o ti nla idanwo koja idanwo gege bi ina boya ninu ebi ni tabi nibi ise ni sugbon nisisiyi pelu adura awon eniyan mimo ati fun un ni isegun iru eni be o nilo imulokanle wa tabi ari enikeni ti o ni idahun si adura ti inu re n dun o ni awon ti n yo ki a ma ba won yo eyi ni a fi so wipe timotheo yi o ati da sile paul si so wipe nigba ti o ba de ohun nikan ki yo wa ba won sugbon awon mejeji yo le wa ba awon ara ebero tani ati le n pe ni timotheo yi kini a mo nipa eni yi ti a n pe ni timotheo je ki a ko eko kekere kan ninu bibeli ki o le da wa loju eni ti a n pe ni timotheo ninu ise awon aposteli lati ori ikerindinlogun
lati titi de ese kini si ese keta bi o ba kan nibe o ri wi pe Timotheo yi o ti gba Olorun gbo o si ri wi pe o je omo iya re je Jew sugbon baba re je eni ti ki se Jew sugbon a ti ko ile oro Olorun oro Olorun ti a se ko lati kekere yi o ti fun ni igbala ninu Timotheo keji ori keta Timotheo keji ori keta anwo lati ese ikedogun oni ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala nipase igbagbo ninu Christi Jesu sugbon ni bo se Timotheo wa di eni ti o je wi pe ohun paapa o di iranse Olorun o di oniwaasu a ri wi pe o je oniwaasu nitori wi pe ninu Corinthians 1 ori kerin ese iketadinlogun ni ati ka nipa re oni nitori na ni mo se ran Timotheo sin eni ti se omo mi olofe ati olododo ninu Olowa eni ti yo ma mu yin ran ti ona mi ti yo wa ninu Christi gege bi mo ti nko ni ninu gbogbo ijo nigba gbogbo oni yo ma mu won ranti ohun ti ohun ti nko awon elomiran ninu Corinthians 1 ori 14 ese ikewa ati ese ikokanla nje bi Timotheo bade eje ki o wa lodo yin lai bero nitori ohun se ise Olowa bi emi pelu ti nse ari nihin we pe eni yi o je olooto o je eni ti nsapon o je eni ti o nfi okan irele ati pele pele se ise Olorun o si je eni ti Paul apostle papa ti o gba iri re je we pe ohun se ise Olowa bi emi pelu ti nse nitori na ki eni keni ma se kegan re ni sugbon esin jade lona ajo li alaafia ki ohun ki o le to mi wa nitori ti emi nwo ona re pelu awon arakunrin ninu Philippi ori keji ni atun ri ohun miran ti a so nipa Timotheo yi bi o se je olooto ti o je eni ti a le igbarale nitori o je olooto ninu ise Olorun Philippi ori keji lati ese ikokandinlogun sugbon mo ni ireti ninu Jesu Olowa lati ran Timotheo sin ni lolo yi ki emi pelu le ni ifayabale nigbati mo ba gboro ijoko yin nitori emi ko ni eni oninu kana ti o dabi re ti yo ma fi tinu tinu se aniyan yin nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi sugbon eyin ti mo daju daju pe gege bi omo lodo baba re be li o si nba mi sise po ninu ihinrere eyin ni awon nkan ti a ri ko nipa Timotheo yi a ri we pe o je olooto o si fi o si je eni ti o je olufokansin ti o sin Olorun ni itewogba ni Paul wa nso we pe nisinsin yi o je idunu wa o si je ayo eni kookan wa wipe ati da Timotheo yi sile inu ni bini tabi wahala tabi iponju ti o ni o ti koja ohun pelu Paul won o si wa lati be awon ara Ebero lati be won wo e je ki a pada si Ebero ori ketala Ebero ori ketala ni ese iketalelogun e mo pe a da Timotheo arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin nihin ni ati je ki o ye wa we pe Paul o n gba ni imoran o n se ipinnu we pe ohun lo ohun yo lo ba awon ara Hebrew lati tesiwaju lati ma ko won ati we pe Timotheo ti o ti la iponju koja ti o ti la inu ni bi ni koja eyi o da sile ninu ise Olorun o si ni lati tesiwaju lati ma se ise Olorun ki o si ma mu awon elomiran lokanle bi o ba je wipe iwo papa o ti foju fina a si ti se oni wahala tabi inu ni bi ni nitori ihinrere o ye ki o mo wipe nigbati a ba tu ose tabi ti a da o sile wipe ise iranse re yo ma tesiwaju nisisiyi a n wo iketa oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ese ikerinlelogun e ki gbogbo awon ti n se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa si kiyin ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin
Eyi ni oro ti o keyin ninu epistle yi opolopo ohun ni ari ko ninu oro ti an so yi sugbon ki a to wo awon ese meji won yi ki a to se itumo won o ye ki aran kan ara wa leti wo pe nihi yi ati de opin epistle bi o ba je ni ti o tin ba wa pejo o mo we pe o gba wa ni ose meji le laadota gbako ki a to wa si ipari eko kan ni ari ko nihi we pe bi o ti wo ki irin ajo wa ki ogun to tabi ki ise kan ki o nira to o pe o ya ni a o de opin re je ki o yi o we pe bi o ba ni wahala o pe o ya wahala yo dopin bi ohun kan ba si wa ninu igbese aye wa bi a ba to olorun lo o pe o ya ni yo dopin loroko jesu ati we pe irin ajo wa paapa ninu aye yi fun are yo dopin lojo kan nje bawo ni o tin lo igbese aye re bi o ba je we pe owo ago ti anwo ti a fi n ka ojo yo dopin fun eni kokan wa nisinsiyi ni bo ni a o ti lo aye raye eje ki a wo awon ese die lati ran ara wa leti we pe opin yo de lojo kan o ye ki eni kokan wa ki o mura sile ninu petero kini ori kerin Peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki ese ma sora ninu adura oni bi ati mo we pe opin oni pe de opin eni kokan tabi opin aye tabi opin igba asiko ti a wa ninu re nisisiyi bi ati mo we pe opin ko si dede oni ki eni kokan wa ki a wa li aire koja ki a je eni ti a ti fi eje Jesu Kristi we eni ti o wa ni to rin ni ona ododo ki a si ma sora ninu adura sugbon o n ki eni kokan won o ni ye ki gbogbo awon ti se olori yin e je ki o ye wa wi pe ayin lati ma fi ife han fun awon ti se olori awon ti se oniwaasu tabi oluso agutan tabi awon adari wa ni ekun wa tabi ni agbegbe wa o ni ki a si ma ki gbogbo awon eniyan mimo o ye ki a mo we pe nitori aje bi kan na o ye ki a ma ki ara wa ki a ma sanu fun ara wa ki a ma sori fun ara wa o ni awon onigbagbo ti o wa ni Italy papa won fi ikini won fi ranse si eni kokan wa ni opin gbogbo o wa nso fun won wi pe ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin bi a ba nso nipa ore ofe o ye ki o je ki o ye awa ti a je onigbagbo onihirere wi pe ore ofe o se pataki popo fun eni kokan wa ti a wa ninu ebi olorun lati ni igbala o gba ore ofe olorun lati ni isodi mimo o gba ore ofe olorun lati ni aidahun si adura wa o gba ore ofe olorun lati bori idanwo lati bori awon wahala awon iponju ti ma de bani ni kokan o gba ore ofe olorun eyi lo fi ri wi pe ninu majemu titun lati ibere de opin ni a tin so nipa ore ofe je ki a wo awon ese die ti o so nipa ore ofe ti eni kokan wa ti anilo ninu Rome ori keta ese ikerin le logun awon eni ti an dalare lofe nipa ore ofe re an dan won lare won je elebi tele tele won je eni ti o wa labe idajo ibinu olorun tele tele sugbon nigba ti a ba to Jesu Kristi wa ti a ba so wi pe agbagbo ninu ebo ati etutu ti o se fun wa loroke kanfari o ni an da wa lare lofe lai sowo a da wa lare lofe nipa ore ofe re nipa idande ti o wa ninu Jesu Kristi je ki o yi o nigba na we pe bi o ba nfe idalare bi o ba nfe igbala bi o ba nfe idariji yi wa o si wa lati odo Jesu Kristi nipa ori ofe re ninu Rome ori karun ese iketa din logun nje bi nipa ese okunrin kan ikujoba nipase enikan na melo melo li awon ti n gba opolopo ori ofe ati ebun ododo yo joba ninu iye nipase enikan Jesu Kristi o so fun anihi we pe ki se ore ofe die lo wa fun eni kokan wa o pe ni opolopo ore ofe o si tun ni isopo mo pelu ebun ododo o ni eyi ni yo je ki atile le ma joba pelu iye ninu ese ikokan le logun pe gege bi ese ti joba si nipa iku be ni ki ore ofe si le joba nipa ododo titi iye nipekun nipa Jesu Kristi Oluwa wa adura mi ni we pe ore ofe yi yo je ti eni kokan wa loruko Jesu
o ti le won fi ye wa ninu iwe mimo we pe lai si ru ore ofe yi ti an so nipa re ko sese lati sese esin kan si olorun ti yo le je itewogba ninu ebero ebero ori kejila ebero ori kejila ese ikeji din logbon nitori na bi awa ti n gba ile oba ti a ko le mi eje ki ya ni ore ofe nipa yi ti awa le ma sin Olorun ni itewogba pelu owo ati iberu re oni bi a ba fe sin olorun pelu itewogba o ye ki a ni ore ofe ki a ni ore ofe yi nipa yi ti awo le ma fi sin olorun ni itewogba ninu ori iketala iberu ese ikesan ni apa keji nibe ni o tin so pe nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe ohun ti o ma nfi ese wa mule ni nigba ti a ba ni opo ore ofe olorun ti a si mo we pe a nsimi olorun agbara le olorun ninu gbogbo eyi ma nje ki a ni imulokan le tabi ifese mule bawo ni a se le ri opo ore ofe yi gba o so fun a we pe nipa adura ni ninu ebero ori kerin ese ikerin din logun nitori na eje ki a wa si bi ite ore ofe e ki se ite idajo nisinsin gege bi omo olorun gege bi eni ti o ti fi ese re re koja si ayeraye pelu iwenumo eje jesu christi o ni eje ki a wa si bi ite ore ofe pelu igboya ki se pelu iberu ki a le ri anugba ki a si ri ore ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo onkan ti iba je isoro wa bi abato olorun wa yo fun wa ni ore ofe yi ni olorun papa ni o so fun paul apostle nigbati yo ni egun kan ni hare ti o ni wahala kan ti o ndojoko ti o ni inu ni bini ti o le ponran sugbon ti ko le bori re nigbati o gbadura lerin meta ototo sugbon ti o dabi eni pe wahala yi wa nibe je ki a gbo gbolohun oro ti olorun so fun paul ni igba na ki a si ranti wo pe eyi ni oro kan na ti olorun so fun wa nisinsin yi corinthi keji ori keji la ese ikesan ohun si we fun mi pe ore ofe mi to fun o je ki o ye wa boya o dabi eni wo pe wahala wa ninu ile o dabi eni wo pe ati ri nkan se o le popo o dabi eni wo pe ati ri je o soro popo fun wa ki aran ti wo pe ore ofe mi to fun o bi o ba wa ninu idanwo tabi idamu tabi idiwo kan ki o ran ti wo pe ore ofe mi to fun o bi wahala ba dojuko bi o ba dabi eni wo pe isun gbogun ti o ki o ran ti wo pe ore ofe o wa fun enikankan wa o ni ore ofe mi to fun o paul wa so wepe nitori pe aso agbara mi olorun so fun paul wepe aso agbara mi di pipe ninu ailera nitori na tayo tayo li emi okoko ma sogo ninu ailera mi ki agbara christi ki o le ma gbe inu mi ninu corinthi keji kana ni ori kesan ese ikejo corinthi keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bi si fun yin ki eyin ti o ti ki eyin ki o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ni ise rere gbogbo bi o ba je ki emi olorun ki o tumo ese oro ti a kaye fun o nipa ore ofe o nso ninu ese ikejo yi we pe gbogbo ore ofe e je we pe akotan tabi opolopo ore ofe lati odo olorun yo ma bisi yo ma po si fun enikankan wa oni bi o ba je be oni enikankan wa a o le ni anito ninu ohun gbogbo ati wipe a o le ma po si ninu ise rere gbogbo ki a to mu eko awa si ipari ki a to lo gbadura e je ki a wo orin dafidi ki a ri wipe awon nkan miran awon ibukun ajemonu wa fun enikankan wa bi a ba ni ore ofe olorun ninu orin dafidi ori kerin le ni 84 ni ese ikokanla oni nitori olowa olorun li orun ati asa oni olowa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti orin dede bi o ba ti wa si odo olorun ti o si je ti olorun ni toto ore ofe wa fun o loni ati wi pe gbogbo ohun rere ti olorun ti pese sile to ti se leri fun enikankan wa yo je ti re loruko jesu
o ni yo si mo lati inu ore ofe yo mo bo sinu ogo ni ojo ikeyin se oran ti orin ti a ma nko ti o so we pe ore ofe iyanu oluwa wa ore ofe to ta ise wayo lati tujade lori oke kan fari nibe lateje jesu sile oni ore ofe ta ko le fenu so o n toka si oba to ku fun wa lori agbelebo ore ofe iyanu ayeraye ta fun eni to gbagbo lofe iwo ti o nfe ri oju re iwo ki yo agba ore ofe re loni ore ofe to ndari jini to weni mo ore ofe ti o ta gbogbo ese wayo ore ofe yi nduro de eni kokan wa bi o ba le didi duro lori ese re ti o si kepe olorun wi pe o mo wi pe ore ofe la fi gba wala bi a ba fe ni so ni mo o duro lori ore ofe olorun bi a ba fe ni agbara emi mimo lori ore ofe na ni bi a ba fe ni isegun lori ore ofe ni bi a ba fe idahun si adura wa lori ore ofe ni bi a ba nfe anu olorun lori ore ofe ni bi a ba nfe ki olorun ki o pese fun wa lori ore ofe ni bi a ba nfe bori idanwo lori ore ofe ni bi o ba dabi eni pe ile ngbona a se nfe ki olorun ki o wo inu ile wa wa ki o fun wa ni alaafia lori ore ofe ni oni ore ofe yi o wa fun eni kokan wa o wa gbadura fun wa ni opin eko wa wipe ki ore ofe ki o wa pelu enikokan wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Olorun alaanu awa so waju yin loni. Awa pelu igbagbo wi pe e o ba wa pade. Agbagbo wi pe e o ton soro wa. Agbagbo wi pe awon ti o dabi eni wi pe aye npon loju. Ti le nle ti ona nna. Ti o dabi eni wi pe a fi aisan si won lara. Tabi ti iponju ibanuje popo ti o wa fun won. A bebe loni wi pe ki e da won sile ni oruko Jesu. Gbogbo isoro ti a ko wa so waju yin loni. E da won adura awon eniyan yin. A dupe wi pe e ti gbo. Ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Ninu iwe woli Isaiah ori kerin le la dota ese iketa dilogun. Iwe woli Isaiah ori kerin le ni adota ese iketa dilogun. Ese iketa dilogun. Ko si ohin ija ti a se si o ti yo le se nkan. Ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo o dale ebi. Eyi ni ogun awon iranse Olowa lati odo mi ni ododo won ti wa le Olowa wi. Ohun ti woli Isaiah je ki o di mo fun awon omo Israeli ni igbaye re ni wi pe bi o ti le je wi pe ota pupo le o dide si won ti awon ota won yi si ni ohun ija ti o lagbara ti o buru julo pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le pa won lara bi a ba nso nipa ohun ija ti ota nse si ni awon mo Egypt ti won ti je ota Israeli ni igba ti jo won ni ogbon ayikoro yi won si ni agbara okunkun popo to je wi pe won ni awon ohun ija ti o le se ni lose popo be na ni awon ara Assyria ati awon ara Babiloni ni won ni awon ohun ija awon oloro ti o po sugbon Isaiah je ki o di mimo fun awon eniyan woyi wi pe bi won ba le gbekele Olorun wi pe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le se won ni nkan idani loju yi na ni Olorun si tun fun a loni wi pe bi o ti le dabi eni wi pe ota le lagbara agbara okunkun wi pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si o ti yo le pa o lara ati pe gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo yo dalebi bi o ba je omo Olorun bi o ba je iranse Olowa wi pe awon nkan wonyi ki o le se o ni jamba ninu numeri ori ketalelogun numeri ori ketalelogun lati ese ketalelogun ni toto ko si ifaya fun si Jacobo beni ko si aposhe si Israeli ni sisi ile ama we ni ti Jacobo ati ni ti Israeli ohun ti Olorun se an so fun wi pe ko si ohun ti a se si omo Israeli gege bi aposhe gege bi pe enikan gegun fun won tabi bi eni pe enikan fi majele sile fun lati temole tabi enikeni pe se won ni bi wi pe ko si aposhe tabi majele tabi ohun oloro kan ti o le pa won lara nitori wi pe Olorun lo ndabira ti o si se ise iyanu ni igbesi aye won eyi ni o farasin fun awon opolopo itoju ti Olorun fun wa abo ti Olorun fun wa ore ti Olorun se fun wa eyi ni o farasin fun opolopo ti won fi ma ngbekele awon orisa ti won fi ma ngbekele awon ose dudu tabi ti won gbekele awon ere tabi ti won gbekele awon elebo logun sugbon a je ki o di mo fun a wi pe awon ti o gbekele nkan wonyi wi pe asan ati omule mofo ni won ba pade ni idi re ninu Jeremiah ori keta Jeremiah ori keta lati ese iketa lelogun oni lotito asan ni yi ti o ti oke wa ani opolopo oke giga looto ninu Oluwa Olorun wa ni igbala Israeli wa ohun ti Jeremiah nso ni wipe awon opolopo ni won lo si ori oke lati lo rubo lati lo peran lati lo sin orisa lati rowe pe won tun ni ohun miran ti won le kepe ti o le ran won lowo ti o le tu won sile ti o le da won nide ti o le sanu fun won sugbon Jeremiah woli n so fun wi pe lasan ni awon ti o n lo sori oke ni won lo sori oke tabi awon ti o n lo si petele tabi awon ti o n lo si ikorita tabi awon ti o n lo si eti okun tabi awon ti o lo n se irubo si olorun miran wi pe awon nkan won yi koni le gba won sile agbara won yo je otu bante ni igbesi aye won wi pe sugbon ninu oluwa olorun wa ni kan soso ni igbala israeli wa o ba je mo wi pe igbala tabi dande tabi imuniduro tabi iwosan wi pe o wa ninu oluwa olorun wa o ko ba ti ma sakakiri to awon orisa lo nitori wi pe awon orisa won yi pelu awon ti o nsin won won ko le gba o sile ninu Isaiah ori kokan le logbon Isaiah ori kokan le logbon lati ese ikini igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo nigba ti a ti pe awon mo Israeli kuro ninu Egypt ati je ki o di mo fun wi pe won ko tun ni ohunkohun lati se ni Egypt mo a je ki o di mo fun wi pe ibukun won ati ireti won ko si ni Egypt bi ko se ninu ile iliri nibi ti Olorun pe won lo sugbon o se ni laanu o si ya ni lenu pupo wi pe awon won yi ti a ti gba sile awon won yi ti a ti mo jade kuro ninu Egypt won tun so kale.

0: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa Olorun alagbara adupe fun awon eri ti a ti gbo adupe fun ise iyanu meri iri ti en se amo we pe bi e ti se fun awon elomiran e o se fun enikokan wa ni asale yi loruko Jesu amo we pe ko si ko se se pelu eyin Olorun nitori be ni a se ni igbagbo igbagbo ti ko gbo ti ko ye wi pe lasale yi e o se ti enikokan wa loruko Jesu gbogbo awon arun ti aye pe ni ko gbogun ni an bebe we pe ni asale yi be ba tin daruko Jesu be ba tin gbekele oruko Jesu be ba tin gbadura loruko Jesu be ba tin fi eyin ti eyin Olorun alaaye be ni o mu gbogbo won kuro loruko Jesu nje awa bi awon ti igbani bi won ti wa awa bi awon ti o wa lana bi won ti ri ise iyanu won gba awa na wa loni an be yin we pe e o fi owo kan ni kokan wa loruko Jesu gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun gbogbo arun ajogunba gbogbo egun idile gbogbo won ni o mu kuro loruko Jesu bi oro wa yo ti ma lo iwasu an be yin we pe e ran oro na jade yo se ise idande ise itusile ise iwosan ni ara eni kokan loruko Jesu eje ki aro ki o fo fayo ki oju apoju ki o la ki awon aditi ki won ki o gboran ki awon alaisan ki won ki o de alara dida sasa agbagbo wo pe e ti se a o fi oju wa ri a o fi eti wa gbo awon ise iyanu ti e o se nitori wi pe agbadura loruko Jesu Kristi Oluwa wa ejoko ninu Jeremiah ori kejele logbon ni Oluwa nbere ibere kan lowo wa sugbon bi o ti nbere be ni o fun ara re ni o tun fun wa ni idahun ninu Jeremiah ori kejele logbon ese iketa di logbon wo emi le Oluwa Olorun gbogbo eran ara ibere ti Olorun bi o lasale yi ni yi we pe ohun ka wa ti o soro fun mi bi o ba wo igbesi aye re bi o ba wo wahala to dojuko bi o ba wo aisan ti aye pe ni ko gbogun to wa ni igbesi aye re bi o ba wo oke soro tabi oke tiju ti o wa ni aye re Olorun wa bi o wi pe ni asale yi ohun kan hawa ti o soro fun mi bi ye ki a wo idahun ti Olorun fun woli Jeremiah ni ese iketa di logun oni a Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re oni ko si ohunkohun ti o soro fun o ninu aye mi ko si ohunkohun ti o soro fun Olorun ninu aye re ko si ohun ti o soro fun Olorun ninu ebi re tabi lara awon omo re mo gbagbo wi pe ni asale yi ko si ohun ti yo soro fun Olorun lati se loruko Jesu bi a ba mo enikan ti o mo Olorun baba duju duju ti o mo ohun ti Olorun le se ti o mo ohun ti Olorun pinu lati se ti o mo ohun ti Olorun fe se mo gbagbo wi pe Jesu Kristi omo bibi Olorun kan soso o mo Olorun o mo agbara re o mo ti to bi to re oni o wa nso fun wa ninu Matthew ori ikokandilogun ese ikerindilogbon Matthew ori kokandilogun ese ikerindilogbon Jesu nso fun wa oni sugbon Jesu wo won o si wi fun won pe eniyan li eyi soro fun eniyan ni eyi soro fun sugbon fun Olorun ohun gbogbo ni sese fun olorun ohun gbogbo ni sese bi o tin wo awon isoro awon aisan ko gbogbo ti o wa ni aye re ni ara re ni asale yi ma fi okan ba oro olorun lo ki o si ma ranti wi pe bi o ti le je pe o soro fun awon eniyan sugbon fun olorun ohun gbogbo ninu aye re yo di sise loroko jesu ninu marko orikesan marko orikesan ese iketa lelogun loju kan na baba ese iketa lelogun jesu si we fun pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ohun gbogbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo bi o ba gbagbo ni asale yi o daje we pe ohun gbogbo yo di sise ni igbese aye re loroko jesu nitori wi pe oluwa le wo gbogbo arun ko gbogun gege bi olorun ti le se gbogbo ko sese pelu eniyan ko sese ni oran arun ete namani sugbon namani gba iwosan ati iwenomo lese kese nigbati o te ara re bo inu odo jordani le meje ni igboran si oro olowa ohun ti a o so fun ni asale yi bi o ti le je wi pe ohun to rorun ni bi a ba ti n so fun gege bi elisha bi o ti so fun namani gbo ki o se gba ki o se se lese kese bi o ba ti n fi si oju ise ni o ri wi pe arun to wa lara re aisan ojo pipe to wa lara re yo di ohun igbagbe loroko jesu mi o mo boya o ti ka itan batimio afoju nitori wi pe awon eniyan won ti fi ainireti lu agogo ko sese lori batimio afoju yi sugbon kristi ti ko mo ohun ti a n pe ni ko sese o wo san ni waransesa mo si gbagbo wipe lese kese loju ogan bi a ba ti gbadura ni asale yi ni gbogbo eyi ti satani to ko si o lara to ko si o ninu to ko si olopolo lese kese bi a ba ti n daruko jesu ni won o pora loruko jesu mo kan nipa okunrin alarun egba kan ti ijo city iwo na ti kan nipa re ti esu ti o ti so di edun arinle ti ko se le ran ara re lowo fun odun mejidinlogoji gbako o ri iranlowo gba iranlowo nla o si ri iwosan awoseha o ri igba lodo jesu kristi eni ti n ji oku dide were bi eni ti n ji ni loju orun jesu yi kan naa o wa loni agbara re ko si yi pada obirin kan ti o ni ti emi ailera to ti de loko to teba fun odun mejidinlogun o di eni ti o gba idande laarin iseju aya pelu agbara kristi ti ki kuna ti ko si le kuna laye mo gbagbo wi pe kristi pelu agbara nla re o wa nihin lasale yi bi o ti se ti awon wonyi yo se ti re pelu loruko jesu gbogbo wa ni atika ti obirin onisun eje ti o jiya jiya ti o si na ohun gbogbo ti o ni tan to se we pe kaka ki ewe agbon re ki o de ise lo nle si eni ti esu foju re gbole ninu isun eje fun odun meji lagbako sugbon nigbati o se alabapade jesu o gba iwosan lese kese lati fi idi re mule we pe awotan wa fun gbogbo arun ti awon eniyan pe ni ko sese okunrin were ara gadara ti awon emi esu legioni ti won roro ti won fi inu re se ibogbe ni awon ara ile ati aladugbo re ti won ti tanu ti won so wi pe orun eleyi koja sese sugbon nigbati jesu de ibe ti kristi so oro ase oro agbara logan ni atu okunrin na sile
1: o ti wa da wa loju gbangba bayi wi pe ni waju olorun ko si aisan tabi arun kankan ti o nje ko sese mo si gba wi pe asale iyanu tire o ti de mo ni ise iyanu tire o de lasale yi loruko Jesu ama sare wo koko meta ti a o gbe yewo ninu iwasu yi bi abati pari lese kese lo dide to gba ise iyanu tire arun a so wo pe o de bo se gbogbo awon nkan to de o nisisiyin won so fun o wi pe o di gbo se a o so di ominira loruko Jesu koko kini awon akanse ise iyanu ti olowa se awon akanse ise iyanu ti olowa se koko keji awotan awon aisan gbogbo ti olowa se awotan awon aisan gbogbo ti olowa se koko keta ategun akaso sinu iwosan ti olowa nse ategun akaso sinu iwosan ti olowa nse ikini awon akanse ise iyanu ti olowa se ninu exodus ori kerinla ese ikokan le logun ati ikeje le logun exodus ori kerinla ese ikokan le logun ati ikeje le logun mose sina owo re si oju okun olowa si fi afefe lile ila orun mu okun bi seyin ni gbogbo oro na o si mu okun gbe omi na si pinya awon omo israeli si lo ninu aarin okun ni ile gbigbe omi si se odi si won li owo otun ati li owo osi ori ohun ti olorun se nihin nigba ti o fi ara re han ti o je wa ara re wi pe o ni olorun alagbara ninu aye ti awon bi o ba ni igbagbo to lagbara yo se ohun meri ri ni igbesi aye re ohun ara oto ni igbesi aye re loruko Jesu nihi yi ni a ri wi pe o se ohun to je kayefi fun awon ti o ni igbagbo to gbopon opa lasan bi a se ma nso ni ede wa ni Mose na soju okun ti okun yi ti o si pinya opa lasan yi na ti ano si okun popa ti o pin niya agbagbo wi pe ki se omi pese pese ti a ro wi pe boya ko se nkan kan ni apin niya nitori odo yi je to be ti o je wi pe o gba gbogbo ogun farao lo to n telesin ati gbogbo awon ti o n koju ija si awon omo israeli sibe sibe bi okun yi se jeto ti o si fe ti o si ni iji lile loju agbami re to kiki opa ti ana soju re ni igbagbo ni igboran si ase olowa lo pin odo yi niya opa yi na ni a fi lu apata ti omi jade fun oke aimoye eniyan lati mu je ki o ye o wipe won ko nilo lati lu apata yi nigba oke aimoye ki omi ki o to tu jade fun oke aimoye awon eniyan fifi opa lu apata le kan soso ti to lati ba aini opolopo pade eni o je ki o da wa loju wipe bi a ba wo iwe mimo ko nilo wi pe a n gba awe ni oke aimoye igba ki isoro wa ki o to tan ko nilo wi pe a n gbadura fun opolopo odun tabi osu tabi ojo ki awon ko se se ninu igbesi aye wa ki won ti o ki o to kase nile ni asale yi bi o ba ti n gbo ti a n gbadura soki adura soki yi ni yo le gbogbo awon arun gbogbo awon aisan gbogbo wahala ti o wa ni igbese aye re yo le won lo loruko Jesu ninu Matthew ori kejo ni ati ri ohun ti o ya ni lenuka bi balogun orun bi o ti so fun Jesu ye kin ka si o leti ninu Matthew ori kejo lati ese ikarun ni a ri wahala ti o dojuko ile balogun orun yi sugbon ninu ese ikejo balogun orun na dahun o si wi pe olowa emi ko ye ti iwo iba fi wo abe orole mi sugbon sokiki oro kan ki se oro popo sokiki oro kan ki se adura tan gba tan lami loju sokiki oro kan koni lo wi pe an yi ra nile ki olorun ki o to gbo sokiki oro kan ko le gba ti abagbadura titi afẹ mojimo ki olorun ki o to mu ko sese igbesi aye wa ki o to mu koro sugbon sokiki oro kan a o si mu omo odo mi larada mo gbagbo wi pe eyi ni iwo na so fun olowa ni asale yi wi pe kiki oro kan bi a ba ti n daruko Jesu bi a ba ti n gbadura bi o ba ti n gbo ami ti awon eniyan Olorun se be ni gbogbo awon wahala ti o wa ni igbese aye re be ni wo ma gbagire loruko Jesu wo ohun ti Jesu wa so fun wa nipa igbagbo okunrin yi oni ni ese ikewa nigbati Jesu gbo enu ya o si wi fun awon ti o nto leyin pe looto ni mo wi fun yin emi ko ri igbagbo nla bi iru eyi ninu awon omo Israeli ese iketala Jesu si wi fun balogun orun na pe ma lo bi iwo ti gbagbo be ni ki ore fun o eyi ni Oluwa n so fun o ni asale yi bi iwo ti gbagbo se o gbagbo pe afoju yo riran se o gbagbo wi pe aditi yo gboran se o gbagbo wi pe eni to yaro yo dide yo rin yo fo yo sare oni ki o dide ki o ma lo ki o ri fun o gege bi igbagbo re bi bi ati soro ki o ma wo awon ohun ti o wa ni ago ara re nitori wi pe oni ni ojo ti re mo ni oni ni ojo ti re gbogbo awon ti a ti ka sile wonyi ti o gba ise iyanu lati owo Olowa eni ti o nso ko sese di sise ti o si nwo igba arun lofe oun lo ni ogun awotan fun ohun ti araye pe ni arun ko gbogun Oluwa yi ko ye pada nitori o so fun wa ninu Malaki ori keta ese kefa oni nitori emi ni Oluwa emi ko yi pada emi ni Oluwa titi di ojo ni ti a fi soro yi Oluwa o yi pada agbara e ko kuna ko si ni kuna lae loruko Jesu aka nipa Jesu we pe Jesu Christi okan na ni liana ati ni oni ati titi lae ni koko keji ni ati n wo awotan awon aisan gbogbo ti Jesu se awotan awon aisan gbogbo ti Jesu se mo fe ki o ma fi oju ba lo bi a o ti ma ka lati Matthew ori kejo lati ese ikini nigbati o ti ori oke sokale opo eniyan nto leyin si wo adete kan wa o teriba fun o wi pe Oluwa bi iwo ba fe iwo le so mi di mimo adete yi o so wi pe mo mo wi pe o ki baati agbara re kokona ri mo si mo wi pe bi iwo ba fe iwo le mu ete mi kuro iwo le so mi di mimo Jesu si na owo re o fi ba o wi pe mo fe iwọ di mimo loju kana mo fe ki o fala si di loju kana nitori wipe lale yi loju kana awon arun re koro loju kana oju afoji yo riran lese kese bi a ba tin ke pe oruko Oluwa loju kana e tere si mo eyi ni Oluwa yo se lasale yi ni Matthew ori ogun lati nka nisisiyi Matthew ori ogun lati ese ikeje le logbon Jesu si dese duro o pe won o si we pe kili eyin fe ki emi ki o se fun yin won si wi fun o pe Oluwa ki oju wa ki o la be ni Jesu saanu fun won Jesu yo saanu fun o yo mo esan re koro o si fi owo ton won loju logan bi o ba je eni ti o gbo ide wa daada o ri wi pe bi a ba nso wi pe loju kan na bi a ba nso wi pe logan bi a ba nso wi pe lese kese gbogbo re tumo si ohun kan na nigba ti o so wi pe logan o nso fun a wi pe loju kan na lese kese oju won la oju re yo la won si to leyin bi Matthew ti so fun wa wi pe ise iyanu Jesu o ma nsele loju kan na be ni Mark papa lo so fun wa wi pe ise iyanu Jesu ki se wi pe ka lo ka bo ka tori ni Mark ori keji Mark ori keji je ki ran o leti wo pe eni ti an ka ni pare nihi o je eni ti o ni arun egba wo lati ese iketa won si wa sodo re won gbe eni kan ti o li egba to wa eni ti awon merin gbe sugbon ki a wo ni sisi ohun ti olorun se o wa so fun ani ese ikewa sugbon ki e le mo pe omo eniyan le agbara le aye lati dariji ni o wi fun elegba na pe mo wi fun o dide gbe akete re ki o si ma lo ile re o si dide kini oro ti o tele e so fun mi ki n gbo o ni o si dide loju kan na o si gbe akete na o si jade lo li oju gbogbo won to be ti enu fi ya gbogbo won won si yin olorun logo wi pe awa ko ri iru eyi ri eyi ni a npe ni ise iyanu meri yiri awa ko ri iru eyi ri wo Marko ori keje Marko ori keje ohun ti mo n fe ki o yi o ni wipe nigbati Jesu ba be si ni sise iyanu loju kan na logan lese kese bi a ti n gbadura ti a n ke pe oruko re be ni yo ma dabira ni igbesi aye eni kookan wa ninu Marko ori keje Marko ori keje lati ese ikeje le logbon won si mu eniyan kan wa sodo re ti eti re di ti o si n kololo won si be pe ki o fi owo re le o si mu kuro laarin ijo eniyan lo si apa kan o si te ika re bo li eti nigbati o tuto o si fi owo to li ahan o si gbe oju soke wo orun ati okedun o si we fun pe e fata eyi ni ni iwo si ninu ese ikarun din ni ogoji kini oro to saaju loju kana eti re si si oko ahan re si tu o si soro kete kete mo gbagbo wi pe olorun fi awon kan woyi han wa ki o le da loju wi pe lese kese bi a ba tin gbadura loju kana logan bi a ba tin gbadura olorun yo fowo kan o yo mu arun aisan re yo mu kuro loruko Jesu je ki a wo Luke ori ikejo Luke ori kejo lati ese iketa le logoji Luke ori kejo ese iketa le logoji obirin kan ti o si ni isan eje lati igba odun mejila ti o ti na ohun gbogbo ti o ni fun awon onisegun be ni a ko le mu lara da lati odo enikan wa o wa leyin re o si fi owo to ise ti aso re logan logan loju ese logan lese kese loju kan na logan ni isu eje re si ti gbe mo gbagbo wi pe bi a tin kan kan won yi iwo na mo wi pe olorun yo se fun o agbara olorun yo le awon aisan won yi jade kuro ni igbesi aye re kuro ni ago ara re logan loju kan na lese kese bi a ba tin gbadura lasa leyin loruko jesu ninu luko ori ketala luko ori ketala lati ese ikokanla luko ori ketala ese ikokanla bi a tin kan nipa okunrin be ni an kan nipa obirin wi pe loju kan na lese kese logan ti agbara olorun ti o kolu igbesi aye won be ni won gba imularada ati idande luko ori ketala ese ikokanla si kiyesi obirin kan wa nibe ti o ni emi ailera lati odun mejedinlogun wa eni ti o tetan ti ko le gbe ara re soke bi o ti wo ki o se nigbati jesu ri o pe si odo o si wi fun o pe obirin yi atu o sile lowo ailera re obirin yi bo ba wa nbe lasale yi atu o sile iwo okunrin yi ti aye ti de lokun aifojuri o so wi pe okunrin yi atu o sile lowo ailera re bo je wi pe omode ni o lati nu oyun lati de o gba ta ti bi o o le rin o so fun o wi pe omode yi lasale yi atu o sile lowo ailera re o si fi owo re le ni ese ketala o si fi owo re le kini oro ti o tele e pe soke loju kan na ase so di titon o si yin olorun logo iwo na o yin olorun logo lasale yi loruko jesu ninu joanu nisese latin ka o joanu ori karun joanu ori karun ese ikejo ati ikesan an kan nipa okunrin to je wi pe lati odun mejidinlogoji lo ti wa ninu ailera to je wi pe ko leniyan ko lara ko si ni nkankan sugbon nigbati jesu debe ari ohun ti olowa se ni ese ikejo jesu wi fun o pe dide gbe akete re ki o si ma rin kini oro ti o tele ni ese ikesan oni logan je ki o ye o wi pe bi Matthew bo se nse akosile re bi Matthew se nko be ni Mark nko be ni Luke so fun wa be ni Johannu so fun wa wi pe gbogbo awon wonyi ti Oluwa fi owo kan logan lese kese loju kan na oni logan asimu okunrin na larada o si gbe akete re o si rin ojo na si je ojo isimi ojo ayo ojo imularada ojo ibukun ojo tire ti de loni loruko jesu a o ni fi akoko sofo rara mo fe wo koko keta nisisin nitori pe mo gbagbo pe o ti mura sile mo ni o mura sile a fe wo ategun akaso sinu iwosan ti olowa nse ategun akaso sinu iwosan ti olowa nse ninu Marko ori karun ni a ti n wo apẹẹrẹ obinrin onisun ẹjẹ ọdun mejila nitori wipe o ni awọn igbesẹ kan ti obinrin yi gbe ti o jẹ ki iwosan nlanla ti o jẹ tirẹ ninu Marko ori karun ẹsẹ ikarundinlọgbọn obinrin kan ti o ti ni isun ẹjẹ ni ọdun mejila ẹni ti oju rẹ si ti ri ohun pupọ lọdọ awọn onisegun bi o ba n sọ fun wa wipe onisegun o n sọ nipa awọn ajagilegbo sogun awọn ti a n pe ni babalawo onisugbọn ti o si ti na ohun gbogbo ti o nitan ti ko si san rara sugbọn kaka bẹẹ o pọ siwaju nigbati o gboro jesu yo ti gboro jesu mo ni ijo ti gboro jesu ẹni tí ó ń ṣe àwòtán gbogbo àrùn ǹjẹ́ ó ti gbúrò ẹni tí ó ṣe é ṣe kí ó mú àwọn òkè àwọn wàhálà àwọn àìsàn àwọn ègún tó wà ní ìgbésí ayé rẹ kí ó mu kúrò láṣáálẹ̀ yìí ṣe ó ti gbúrò ẹ̀ mo ní ṣe ó ti gbúrò ẹ̀ ó ní nígbà tí ó gbúrò jésù ó wá sẹ́yìn láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn ó fọwọ́ kan aṣọ rẹ̀ nítorí ó wí pé nínú ọkàn rẹ̀ bí mo bá sá lè fi ọwọ́ mi kan aṣọ rẹ̀ ara mi yóò dá mo ní ara rẹ̀ yóò dá ó wá sọ fún wa ní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n ó ní lọ́gán lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lójú kan náà ní ìṣẹ́jú àyá ó ní lọ́gán ní ìsun ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sì ti gbẹ ó sì mọ̀ lára rẹ̀ pé amú òun lára dá nínú àrùn òun ní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n ó sì wí fún ọ pé obìnrin ìgbàgbọ́ rẹ̀ mú ọ lára dá ìwọ tí o wà níhìn láṣáálẹ̀ yìí obìnrin ìgbàgbọ́ rẹ̀ mú ọ lára dá ọkùnrin ìgbàgbọ́ rẹ̀ mú ọ lára dá ọmọdé ìgbàgbọ́ rẹ̀ mú ọ lára dá ó ní máa lọ lé àlàáfíà kí ìwọ kí ó sì sàn nínú àrùn rẹ bí a ti ń wo àtẹ̀gùn àkàsọ̀ sínú ìwòsàn tí olúwa ń ṣe ohun méje ni mo fẹ́ kí ó yọ ìkíní ó gbọ́ nípa jésù nítorí àsọ wípé nígbà tí ó gbúrò jésù ó wá sẹ́yìn rẹ̀ láàrin ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn ó fọwọ́ kan aṣọ rẹ̀ ó gba ìròyìn tí ó gbọ́ ó gbà á gbọ́ ìwọ náà tí o sì ti gbọ́ ìròyìn ayọ̀ tí a sọ fún ọ ohun tí ọlọ́run ṣe lálẹ́ àná bí o ti ń gbọ́ ìròyìn jésù láṣáálẹ̀ yìí mo gbàgbọ́ wípé o ti mọ̀ nísinsìnyí wípé gbogbo kò ṣeé ṣe nínú ayé rẹ jésù a sọ̀rọ̀ rẹ dayọ̀ lórúkọ jésù ìkejì ó pinnu láti tọ jésù wá fún ìwòsàn rẹ ó ní nígbà tí ó gbúrò jésù ó wá láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn ó fọwọ́ kan aṣọ rẹ ó pinnu ó ní láṣáálẹ̀ yìí lónìí ni wọ́n rí ìwòsàn tèmi gbà nítorí ó pinnu láti kọ àwọn oníṣègùn ayé sílẹ̀ ó tọ jésù wá kò gba ọ̀pọ̀ èrò láti jẹ́ ìdíwọ́ fún òun ìkẹta obìnrin náà kò fi ààyè sílẹ̀ fún ìkùnà tàbí ìjákulẹ̀ ó pinnu pé àkókò tó ó gbẹ́kẹ̀lé olúwa tí kì í jánikulẹ̀ ó sì sọ wípé òun ó gba iṣẹ́ ìyanu bí ìwọ náà bá wá ní àṣálẹ̀ yìí bí o bá gbàgbọ́ láìṣiyèméjì mo gbàgbọ́ wípé àkókò ìpọ́njú àkókò àìsàn ó ti dópinná ìkẹrin ó pinnu àkókò ìwòsàn rẹ ó ní bí mo bá ti fi ọwọ́ kan ìṣẹ́ tí aṣọ rẹ ara mi yóò dá ó pinnu àkókò tí ìwòsàn yìí yóò jẹ́ tirẹ̀ ọ̀pọ̀ ènìyàn ló ń sún ọjọ́ ìwòsàn wọn síwájú tí wọ́n sọ wípé bóyá ní ìpàdé mìíràn ṣùgbọ́n obìnrin yìí wípé nísinsìnyí ni àkókò iṣẹ́ ìyanu tèmi nígbà wo ni àkókò iṣẹ́ ìyanu tirẹ̀ mo ní nígbà wo ni àkókò iṣẹ́ ìyanu tirẹ̀ ìkarùn-ún ó gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ láì gba àìgbàgbọ́ kankan lálejò nínú ọkàn rẹ̀ ó ní èṣù ó tó gẹ́ ẹ̀mí èṣù ó tó gẹ́ ìsun ẹ̀jẹ̀ ó tó gẹ́ iye méjì ìránṣẹ́ èṣù ó tó gẹ́ mo gbàgbọ́ wípé èyí ni ìwọ náà ló ń sọ láṣáálẹ̀ yìí wípé gbogbo àrùn kò gbóògùn gbogbo àrùn àrùnmọ́léegun gbogbo jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ gbogbo nǹkan tó ń jẹmí nínú ó tó gẹ́ ìwòsàn dé láṣáálẹ̀ yìí yóò sì dé lórúkọ jésù ìkẹfà ó fi ọwọ́ kan aṣọ jésù kété tí ó sì ti fi ọwọ́ kan aṣọ jésù ni agbára olúwa ni ó fọwọ́ kàn án mo gbàgbọ́ wípé bí o bá ti ń dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ bí o bá ti ń sọ fún ọlọ́run wípé mo dé àkókò tèmi tó bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run fúnra rẹ̀ ni yóò fọwọ́ kàn ọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lójú kan náà lọ́gán lórúkọ jésù ìkejì ni wípé ó gba iṣẹ́ ìyanu èmi ò rí tèmi gbà lórúkọ jésù ó rí ìwòsàn fún àrùn kògbóògùn ìgbàgbọ́ ààyè to daju gba ise iyanu aye to si daju pelu eyi ni Jesu fi so fun wi pe omo birin igbagbo re mu o larada mo fe ki odide lori ese re nitori wi pe Jesu so fun nisisin yi omo birin omokunrin baba iya omode igbagbo re mu o larada ki o mo wi pe lese kese loju kana logan bi o ba tin gbo ti awon eniyan olorun se ami be ni iwosan ti re be ni idasile ti re be ni idande ti re be ni yo ma te olowo ise iyanu ti de agbara olorun wa ni yin ti o mu o larada nitori iwosan wa fun gbogbo arun ko gbogbo iwosan wa fun gbogbo arun ko gbogbo bi o ba je kepe oluwa bi o ba je kepe oluwa yo mu o larada yo mu arun re kuro yo mu aisan re kuro iba je ifoju tabi iyaro tabi iditi tabi ogbe inu tabi egun idile tabi egun ajogoba ni igbese aye re bi o ba tin kepe oluwa bi o ba tin gba olorun gbo bi o ba tin so wi pe akoko temi to be ni ise iyanu yo ma kan lara yo ma te o lowo

Ni orukọ Jesu Kristi Oluwa wa. Awọn melo ni a setan lati gba ise iyanu. Awọn melo ni a mo wi pe loju kan na lese kese logan ni wara nse sa. Bi e ba tin gbadura ti an daruko Jesu, be ni ise iyanu yo ma wa si ago ara re. Be ni gbogbo arun yo ma kora ni ago ara re. Awọn melo ni o da loju wi pe bi e ba tin po ami ikeyin, be ni o yi ara re wo, ni o ri agbara Olorun ni igbese aye re wi pe gbogbo esan gbogbo arun gbogbo egun gbogbo ijega ba satani wi pe yo kuro ni igbese aye re ni oruko Jesu ni agbadura mo fe ki o gbe owo le ara re ki o si na owo iyoku owo kan toku soke ki o mo wi pe bi o ba tin gbo ami awon eniyan Olorun wi pe ise iyanu ti de nitori wipe ami itumo re ni wipe be ni ki ori bi abati so wipe ifoju pora ami je wipe be ni ki ori bi abati so wipe ki ayaro ki o dide bi abati so wipe ami itumo si wipe be ni ki ori bi aban so fun iwo agan wipe ki o di olomo ami je wipe be ni ki ori nitori be ni asale yi bi o ba tin gbo ami o je wipe ati ogun orun ati awon eda alaye ti o gba olorun gbo won so wipe ibukun olorun ki o je tire iwosan olorun ki o je tire itunse olorun ki o je tire nitori be mo fe ki o nawo soke pelu igbagbo ki o si fi owo kan toku ki o fi kan ibi ti arun tabi ohunkohun ti ko barade ni ibi ti o ti nse o ni oruko Jesu Olorun adupe lowo yin wi pe e to je ki o ye wa wi pe lese kese loju kana logan bi abati ndaruko Jesu ni gbogbo arun gbogbo aisan gbogbo ailera gbogbo egun yo ma pora ni igbesi aye wa agbagbo wi pe agbara yin o yi pada agbagbo wipe ko so n to soro fun e lati se ati igbagbo wipe gege bi oro Jesu wipe bi a ba le igbagbo ohun gbogbo ni sise fun awon ti o ba gbagbo ni asale yi a n fe iwosan Olorun a n fe itusile a n fe idande a n fe awon ise iyanu ti o tobi e se fun wa loruko Jesu mo gbadura fun awon ti o ni ohun kan ti o wu ni ago ara won iba je ni ibi ikoko ara tabi ni orun gege bi gege tabi ike ti won ru seyin bi oke nla nje mo gbadura wipe logan lese kese iwo

Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́rùn adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ó pé ẹ tún fún wa láǹfààní lẹ́ẹ̀kan sí láti péjọpọ̀ láti sìn yín. À ń bẹ̀bẹ̀ wí pé ìsìn wa tòní yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ yín lórúkọ Jésù. A sì ń bẹ̀bẹ̀ wí pé bí a ó ti máa ka inú ìwé mímọ́ nísinsìnyí kí ọ̀rọ̀ yín kí ó ní ìtumọ̀ nínú ọkàn wa lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí kí ó túmọ̀ ọ̀rọ̀ náà kí ó sì kọ́ sí tábìlì ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ẹ sì ṣàánú fún wa kí a lè fi ìlú ìparun sílẹ̀ láti jogún iyè tí kò nípò ẹ̀kan lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó mú wa péjọ lónìí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti sin Ọlọ́run, láti ní ìrẹ́pọ̀ àti ìfẹ́ Ọlọ́run tí a ń rú sókè nínú ọkàn wa. Kí Jésù kí ó tó fi ayé sílẹ̀ ni ó pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tí ó sì sọ̀rọ̀ fún wọn nípa ìpadàbọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Bí ó sì ti ń sọ fún wọn ni ó ń gba ẹnìkan ọkàn wọn ní ìyànjú wípé ó yẹ kí wọn kí ó múra sílẹ̀. Ohun tí ó sọ fún wọn tí ó sì sọ fún àwa náà ni a fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí nínú Lúkù orí 17. Kí a wò láti ẹsẹ̀ 22, Lúkù orí 17 láti ẹsẹ̀ 22. Ó sì wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé ọjọ́ ń bọ̀ nígbàtí ẹ̀yin yóò fẹ́ láti rí ọ̀kan nínú ọjọ́ ọmọ ènìyàn, ẹ̀yin kì yóò sì rí i. Níhìn-ín, ó ń bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sọ̀rọ̀ ní pàtàkì. Ó ti fi àwọn Farisí, àwọn akọ̀wé, àwọn Sadusí, ó fi wọn sí apá kan. Ṣùgbọ́n ó ń kin àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ nílọ̀, àwọn tí ó ti di ẹni ìgbàlà, àwọn tí ó ti di àtúnbí. Ó ń jẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé òun wà pẹ̀lú wọn ní àkókò náà. Ṣùgbọ́n òun bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì nínú ẹsẹ̀ 24. Bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Noah, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ ọmọ ènìyàn. Àwọn oúnjẹ, wọ́n mu, wọ́n ń gbéyàwó, wọ́n sì ń fa ìyàwó fún ni títí ó fi di ọjọ́ tí Noah wọ inú ọkọ̀ lọ, kíkó omi sì dé, ó sì run gbogbo wọn. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí ìdájọ́ kí ó tó wá sórí ayé nígbà náà, a mú Noah àti ìyàwó rẹ̀ àti àwọn ọmọ mẹ́ta àti ìyàwó ọmọ mẹ́ta, a mú wọn kúrò nínú ìparun náà, a sì pa wọ́n mọ́ sínú ọkọ̀ ìgbàlà. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí gbogbo àjálù kí ó tó wá sí orí ayé yìí, èyí ni nígbà ìpọ́njú ńlá, a ó mú ìjọ Ọlọ́run, ìjọ tí a ti tún bí, ìjọ tí a wẹ̀nà mọ́, ìjọ tí a ti sọ ayé wọn di ọ̀tun, a ó mú ọ kúrò lórí ilẹ̀ ayé, a ó mú ọ lọ sí ọ̀run kí irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ kí ó tó dé nínú ẹsẹ̀ 28. Gẹ́gẹ́ bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Lọ́ọ̀tì, wọ́n ń jẹ, wọ́n ń mu, wọ́n ń rà, wọ́n ń tà, wọ́n ń gbìn, wọ́n ń kọ́lé. Ṣùgbọ́n lé ọjọ́ náà tí Lọ́ọ̀tì jáde kúrò ní Sódómù, òjò iná àti súlfúrò rọ̀ láti ọ̀run wá, ó sì run gbogbo ènìyàn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ náà tí ọmọ ènìyàn yóò farahàn. Èyí jẹ́ kí ó tún fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì wípé a kò pèsè àwọn ìjọsílẹ̀, àwọn àtúnbí, a kò pèsè wọn sílẹ̀ fún ìparun tó ń bọ̀ láti bá aráyé. Ṣùgbọ́n a pèsè wa sílẹ̀ fún ìgbàlà, ìgbàlà náà yóò sì jẹ́ tiwa lórúkọ Jésù. Ṣùgbọ́n bí ó ti ń sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn ló tún kì wọ́n nílọ̀, ló ń sọ fún wọn nínú ẹsẹ̀ 22. Ẹ rántí aya Lọ́ọ̀tì. Ó ń sọ fún wa pé kí a múra sílẹ̀, nítorí wípé a ní láti jẹ́ ẹni tí a ti rà padà, ẹni tí a ti gbàlà, ẹni tí a ti sọ di mímọ́, tí a ti sọ di ọ̀tun. Bí a bá fẹ́ ní ìpín nínú ìgbàsókè ìpalárada àwọn ènìyàn mímọ́, nítorí àtòkèrè lójú jíjìn ti mẹ́kún sun. Èyí jẹ́ wípé bí a bá fẹ́ bá Jésù lọ nígbà náà, ó yẹ kí a múra sílẹ̀. A sì sọ fún wa wípé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè so ọjọ́ lókun. Èyí jẹ́ wípé àkókò kò dúró de ẹnikẹ́ni. Ohun tí ó bá yẹ kí a ṣe láti wà ní ìmúrasílẹ̀, a ní láti ṣe é kánkán. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tí a ń kà nípa rẹ̀, ó ṣẹlẹ̀ sí obìnrin yìí, èyí aya Lọ́ọ̀tì, tí Jésù sọ fún wa pé kí a rántí rẹ̀. Ẹ̀kọ́ àti ìkìlọ̀ tí Jésù ń fún ìjọ,
o fun gbogbo wa lapapo o fun awon ijo lakoko na o si fun awon ijo ni akoko ti wa yi o nso fun awe pe enikeni ti o ba ni eti ki o gbo koko meta ni a yewo ninu ohun ti anko loni ikini anfani alailegbe anfani alailegbe ikeji aigboran ati aigbagbo aigboran ati aigbagbo iketa adanu ayeraye adanu ayeraye ikini anfani ailegbe ti ayalochi ni ikeji aigboran ati aigbagbo ayalochi iketa adanu ayeraye fun ayalochi ki o le ye wa dara dara awon anfani alailegbe awon anfani alailonka ti ayalochi ti o ni sibe sibe ti ko mu awon anfani wonyi lo sugbon ti o di eni iparun ti o di eni igbe ti o di eni ti o nlo ayeraye ni orun apadi a ma wo iwe mimo lati Genesis ori kejila Genesis ori kejila ki a le ri we pe bi awa na bi a ti ni anfani lati gboro igbala be ni o na ni o ni anfani lati gbo oro igbala ati lati sakuro ninu iparun Sodomo ati Gomora sugbon o ko mu anfani na lo Genesis ori kejila lati ese ikerin Genesis ori kejila lati ese ikerin nihin ni ati nwo nigba ti a pe Abraham ti Abraham si se igboran si Olorun ti o si jade sugbon ki a wo awon ti o ba jade ese ikerin be li Abraham lo bi Oluwa ti so fun lo ti si ba lo Abraham si je eni arundinlogorin odun ni igba ti o jade ni Harani yi so fun awe pe Lot wa pelu re awon idile Lot si wa nibe pelu ni ese ikarun Abraham si mu Sarai aya re ati Lot omokunrin re ati gbogbo ini won ti won kojo eniyan gbogbo lara awon eniyan gbogbo won yi ni aya Lot wa pelu ti won si ti won ri ni Harani won si jade lati lo si ile Kenani ni ile Kenani ni won si wa si Abraham si la ile na koja lo si ibi ti a npe ni Shekemu si gbe more si si bo more awon ara Kenani si wa ni ile na ni igba na Oluwa si fi ara han fun Abraham o si we pe iru omo re ni emi o fi ile yi fun nibe ni o si te pepe fun Oluwa o si ti o ti ran ti o ti fi ara han nihi ari we pe Abraham o je eni ti o sin Olorun sugbon o ti a fe ki o ye wa ni we pe bi o ti te pepe bi o ti n gbadura bi o ti n sin Olorun alaye Lot ati aya re pelu won wa nibe ati le so fun awe pe nigba kan won ko Lot ati awon aya ati aya re ati awon eniyan re ati ohun gbogbo ti o wa ninu Sodomo ako won leru eyi Abraham yi kan na lo tun lo lati je iranwo lati ko won pada ni oko ero ti a ko won lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun bi ati nka ki o ma fi okan ba lo ki o si mo awon anfani ti aya Lot ni sugbon ti ko mu lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun o si gba gbogbo ero na o si gba Lot arakunrin re pada pelu ero re ati awon obinrin pelu la awon obinrin won yi ni aya Lot ati awon eniyan ni akoko yi ninu ese ikeji ni logun Melchizedek oba Sodomo si mu onje ati oti waini jade to wa o si ohun a si ma se alofa Olorun oba oba ogo tabi oga ogo nihi ni a nso fun wa wipe nigbati Melchizedek ti o pade Abraham to si fun ni onje ati oti waini aya Lot yi kan na o wa nibe o ri ohun gbogbo ti a nse bi ko ba ti le si nibe o ye ki oko re oko Lot yi ki o royin fun awon ti oju o ri ati awon ti won ba pade ati bi Melchizedek eni ti a da ni irisi ni aworan ni apere omo Olorun omo alade alaafia nitori pe a pe Melchizedek pare ni oba Salem ije oba alaafia ti o se apere ti o n duro fun
omo alade alafia Jesu Christi. Ninu Genesis ori ikokandilogun Genesis ori ikokandilogun ese ikini awon angeli meji si wa si Sodomu li ashale Lot si joko li enobode Sodomu bi Lot si ti ri won o dide lati ipade won o si dojubole nihi ni ari awon angeli meji ti o wa si Sodomu won ni ise kan ti aran won eyi ni lati pa Sodomu ohun Gomora run sugbon gege bi ore ofe Olorun gege bi farahan Olorun fun Lot ati ara ile re o je ki Lot ki o ri won o si gba won wole ninu ese iketa o si ro won gidigidi won si ya si won si yato won si wo inu ile re o si se ase fun won o si de akara alaiwo fun won won si je eje ki o ye wa wi pe aya Lot yi pelu o je ranwo lati wa onje lati se onje fun awon angeli won yi won si je wo iru anfani ti obirin yi ni ki won to sun ni ojo na bi o ba je ni ti nka bibeli o mo wi pe awon ara ilu na won de won so wi pe won fe mo awon okunrin meji won yi sugbon won fa Lot wole nibi ti won ti ni ariyanjiyan won si bo ifojulu awon ara Sodomu ise iyanu yi ni aya Lot ri nikeyin ni aso fun awe pe awon angeli won di won lowo mu won di Lot lowo mu won di aya re lowo mu ati awon binrin won mejeje wo pe ki won ki o jade ki won ki o si sa asala fun emi won bi a ba fe so ni ikokan o ye ki a mo awon anfani ti o wa fun aya Lot ikini o jeun ti ati menuba sugbon ki a wo ni ikokan lo aya Lot je eni ti o mo Abrahamu Abrahamu ni a pe ni ore Olorun ati baba igbagbo o si ri bi Abrahamu ti tepepe ti o si Olorun alaye sugbon sibe obirin yi ko mu ipinu bi o ti le ri eni ti nsin Olorun bi o ti le ri eni ti o ti ko awon orisa sile ti o nso Olorun alaye ipinu kan ko si ninu re we pe bi Abrahamu bi o ti nse ohun na papa ohun fe se be a so we pe ni ikeji nigbati Melkisedeki oba alaafia ti o ni afijo pelu omo alade alaafia nigbati o pade Abrahamu ti o fun ni ounje ati oti wine ije apere pe Jesu o fun ani ara re ati eje re lati gba wahala isi je apere o ti ijo ma nse loni we pe a ma nje onje fun iranti ara Jesu Christi ti a bo fun eni kokan wa a si ma mu wine pelu ni akoko onje ale Oluwa lati se iranti iku Jesu eyi ni aya Lot yi ri o wa nibe nigbati gbogbo nkan won yi sele sibe ko fi ara re fun Olorun iketa ori awon angeli awon angeli meji won yi won ti le lo oru ojo kan ninu ile won o si gbo eko ati ikilo lenu won sugbon sibe o se gbe ikerin o mo daju wi pe orun rere nbe nitori awon alejo ti won gba lale na eje awon angeli won yi won ki se ara ile awon Abrahamu tabi Lot won ki si gbe Sodomu tabi Gomora won o si ni ile aye sugbon lati orun le ati ran won wa awon alejo lati orun won yi won si be won wo won si so fun won wi pe ojo ina ojo idajo yo ro sori Sodomu ohun Gomora sibe obirin yi ko taji ninu orun emi ti o sun lati ni igbala Olorun ikarun ori ise ami ori ise iyanu ti awon angeli won yi se ni Sodomu ko salaye mo pe Olorun ran won lati mu idajo wa sori awon elese ninu Sodomu ikefa o gbo iwaasu Lot nigbati Lot jade lo ti o nso fun awon ara ile re we pe e jade nitori we pe Oluwa so pe ohun pa ohun yo pa ibi irun ikeje awon angeli Olorun won yi won di lowo mu lati fa jade kuro ninu iparun sibe obirin yi ko mu ipinu lati le je ti Olorun ati lati le se ohun ti o ye lati se ikejo Oluwa saanu fun o si fi ona igbala han sibe obirin segbe sugbon ki se ebi Olorun ebi ti re ni eyi ni a pe ni afowofa eru omo lanke wi pe ohun fara re lo fowofa ti o fi segbe sugbon ki se aya Lot nikan a ri wi pe amo Israeli pelu iru iha bee ni won ko si awon anfani ti won ni
ninu Isaiah ni ati nka ori karun ese ikerin Isaiah ori karun ese ikerin nihi ni Olorun ti ran awon mo Israeli ti wo pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki ohun ki o se lati je iranwo fun won ati lati ri wo pe won ni igbala lati je ki won so eso ti o ye Isaiah ori karun ese ikerin o ni kini aba se si ogba ajara yi ni awon mo ile Israeli kini aba se si ogba ajara mi ti emi ko ti se ninu re nigba ti mo wo pe iba so eso e se ti o fi so eso kikan nihi ni ati re pe Olorun o n pe awon mo Israeli won ni nija we pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki a se ki won ki o le ni alaafia ki won ki o le ni iye ki won ki o le ni igbala Olorun o ni sugbon kaka ki won ki o so eso to dara eso kikan ni won so ninu Johanu ori kedogun Johanu ori kedogun ni Jesu ni o tin fi eso yi kan na kan awon mo Israeli ni akoko ti re Johanu ori kedogun ese ikeji le logun iba se pe emi ko ti wa ki iba se pe emi ko ti wa ki nsi ti ba won soro won iba ti li ese sugbon nisisiyi won di alairiwi fun ese won eyi so fun awe pe Jesu se ohun to ye ko se o wa su o se ise iyanu o mu alaisan larada o mu ki awon aditi ki won ki o gboran o si je ki a ji awon oku dide sugbon sibe sibe pelu ohun gbogbo ti Jesu se laarin won ni ariwo pe won o ko be ara si ihirere won o si nani ebonrun ti Jesu Oluwa ti o mu to won wa eyi ni ari ninu ayaloti eyi ni Olorun fun ara re ti o fi si enu Jesu Oluwa wa we pe awa ti a wa ni sisiyi ti igbeyin aye deba we pe o ye ki a ranti ayaloti ki adanu ati jamba ti o deba ki o ma ba deba eni kokan wa loroko Jesu nisisiyi a lo si ipa keji ti a pe ni aigboran ati aigbagbo ayaloti nitori a so fun won ohun ti o ye ki won ki o se a so fun won iru imurasile ti won ni lati murasile a so fun won iru ona ti o ye ki won rin ki won ki o le ri iye iye ainipekan sugbon o se ni laanu we pe obirin yi o gbo sugbon ko gba o mo ona sugbon ko gba ona igbala ti a toka si fun ti a si pese sile fun ebi re ninu Genesis le ati nka lekan si lati ese ikedogun Genesis ori kokandelogun ese ikedogun nigbati oye si nla nigba na le awon angeli na le loti ni re wipe dide mo aya re ati awon obirin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma ba parun ki o ma ba run ninu iya ise ilu yi nigbati o si nlora awon okunrin na nawo mu le owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji je Oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi seyin odi ilu o si se nigbati won mu won jade seyin odi tan li o wi pe sa sala fun emi re ma se wo ehin re ma se wo ehin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa sala lo sori oke e ki iwo ki o ma ba se gbe nihi ni a ri ikilo ati ona abayo ti a pese fun loti aya re ati awon omo meji ti o wa lodo won sugbon kini a ri ti obirin ise ni ipa akoko ese ikerindinlogbon Genesis ori kokandinlogun ipa akoko ese ikerindinlogbon sugbon aya re boju wo ehin leyin re eyi ni ikilo ti a ti fun won wipe won ko gbodo boju wo ehin sugbon nihi aya re boju wo ehin leyin re kini awon kan ti a ri ti o se ko pa obirin yi kini awon nkan ti a ri ti o gba igbala lowo re
kini awon kan ti a ri to je wepe bi o ti le je wepe o ti jade ko ninu Sodomu ohun Gomora sibe ko de ibi ti a pese sile fun won ohun mefa la ri ikini aigboran bi a ba fe de ilu orun bi a ba fe gba Jesu joba bi a ba fe mo igba ti yo de tabi ki a wa ni imura sile ani lati gboran nitori wepe ohun to se ko pa obirin yi ni aigboran ikeji ni aigbagbo ati so fun won sugbon okan re ko gbagbo ninu ohun ti Olorun so ninu ohun ti a so lati enu awon angeli ko ya wa lenu nigba na bi o ba se se fun obirin yi lati sa igboran si oro ti angeli so ko ya wa lenu wipe awon elomiran won ma nse igboran si oro ti won gbo loni iketa ni aikanisi bi o ba je wipe aya loti o ka awon angeli wonyi si o daju wipe yo mu oro wonyi ti a ti so fun yo mu si okan re ikerin aiberu olorun nitori wipe o mo awon angeli ti aran wonyi won je awon iranse olorun a si so fun won wipe ki won ki o pa Sodomu ohun Gomora run awon angeli ti so fun wipe olorun ni o ran wa idajo ti de iparun ti de opin ti de fun awon Sodomu ati Gomora sugbon sibe sibe a ri wipe obirin yi ko nani ko si beru nitori wipe o sa igboran si ohun ti a so wipe ki o ma se ikarun aife ni pe ni a ma so fun wipe aife ni pe ni ni o mu ki ara oko so ibante wolo eyi ni wipe bi obirin yi bi o ba ni nkankan lokan wipe awon ti o soro won ju eniyan lo awon ti o soro iranse latoke wa iranse latorun wa ni ati wipe won le lowo mu won si fa won jade won so fun wipe ki won ki o jade sugbon aife ni pe ni ki a ma fi oju wo awon eniyan bintin ki a si ma foju wo eko tabi ikilo ti a n fun wa ki a ma foju wo bi eni wipe ko je nkankan ohun lo se ko pa obirin yi ikefa ni aini ipinu bi o ba je wipe obirin yi ni ipinu lati ko ese sile lati ko ise gboburu sile lati ko Sodomu ati Gomora sile ajalu ti o deba iba ma ti deba ni igba na bi awon kan wonyi ba wa ninu aye wa awon na eyi ni aigboran aigbagbo aikanisi aiberu Olorun aife ni pe ni tabi aini ipinu bi won ba wa ninu igbesi aye wa o ma nfa ipada seyin fun eni to ba so wipe ohun ti je omo Olorun bi iru eni be bi o ba sora bi abere ba bo lowo adete adete eyi je wipe bi iru eni be ba pada seyin ati pada wa si ona Olorun o sese ki o le ki o soro jojo fun iru eni be nitori be ni a se nki wa ni lo wipe o ye ki a sora ki ohun ti o de ba obirin yi ki o ma de ba eni kokan ninu wa ki ti le lo de ti obirin yi ti o fi boju wo eyin Jesu so fun wa ninu Matthew ori kefa ese ikokan le logun Matthew ori kefa ese ikokan le logun oni nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe li okan yin yo gbe wa pelu nibi ti ohun ti o n dun wa lokan e to ma n po loro eni ohun ti o wa ninu okan wa nibi ti o ba wa ibe ni okan wa yo wa pelu bi obirin yi bi o ba ti ronu Olorun o ronu isin Olorun bi o ba je wipe o ronu eko ti a ko ati ikilo ti a fun bi o ba ronu ti o wo oke nibi ti a fe ki won ki o lo iba ma ti se gbe pelu awon ara Sodomu ohun Gomora iyi ni majemu titun bi o fi n ki wa ni ilo ninu Galatia ori keji Galatia ori keji lati ese ikeji din logun Galatia ori keji ese ikeji din logun nitori pe bi mo ba tun gbe ohun won ni ti mo ti wo palẹ ro mo so ara mo fi ara mi han bi arufin awon nkan ti a ti ko sile nigba ti a ba Jesu pade ati ko aye sile ati ko awon ife ko fe inu re ati ko sile awon itanje itan inu re ati ko sile awon ansorole ti o wa ninu aye ati ko sile awon ki a to ma ba awon ajagile gboseun ka ma sare to won lo ki a fe ran lowo lodo awon eleran ara ati ko awon nkan won sile awon iwoso aye ijeun aye ikobirejo aye ati ko kan won yin sile o ni bi abato pada
si awon kan ti a ti ko sile aso ara wa di elese aso ara wa di apeyida aso ara wa di arufin adura mi ni wo pe enikokan wa ti o ti fi ese le ona ijoba olorun a o ni pada seyin loruko jesu ninu eberu orikewa ese ikeji di logoji eberu orikewa ese ikeji di ni ogoji sugbon olododo ni yoyi nipa igbagbo le ati fi gba wahala nipa igbagbo le a fi so wa di mimo nipa igbagbo le a fi nwo wa san nipa igbagbo la nto wa sile ti an fun ani idande nipa igbagbo ni an ri wa bonu emi mimo bi igba ti a baptisi wa ninu emi mimo nipa igbagbo ni an gbe igbesi aye asegun igbe aye to bori ese to se bori esu oni sugbon olododo yoyi nipa igbagbo sugbon bi o ba fa seyin okan mi ko ni inu didun si eyi ni olorun fi han aya lot we pe bi enikeni ba boju weyin bi enikeni ba yi pada kuro ninu ona otito ona rere ona igbala ona iwa mimo ti a ti fi ese le oni oni inu didun si iru eni be ninu peteru keji ori keji lati ese ogun peteru keji ori keji lati ese ogun nitori leyin ti won ba ti yo tan kuro ninu iri aye nipa mimo olowa ati olugbala wa jesu kristi bi won ba si tun fi ara ko ti a si segun won igbehin won aburuju ti isaju lo o n so nipa awa ti ati ni igbala ti a ti bo kuro ninu iri idoti ese ti o wa ninu aye ti a ti wena mo pelu eje jesu oni bi a ba tun boju weyin bi a ba tun yi pada bi a ba tun ti pada sinu nkan ti a ti ko sile tele awa ti a ti ni igbala ni igba ipago ajinde tabi a ti ni igbala saju ipago ajinde oni bi a ba boju weyin lati ko ebi iwaje atunde arufin ade elese oni igbeyin iru awon be yo buruju ti isaju lo ninu ese ikokanlelogun nitori ibasan fun won ki won ki o ma mo ona ododo ju leyin ti won mo tan ki won ki o yi pada kuro ninu ofin mimo ti a fi fun won owe otito ni se si won lara we pe aja tun pada si ebi ara re ati elede si ti a ti we mo sinu afo ninu ere olorun o ni se wa ni elede ati aja loroko jesu nitori we pe bi enikeni ba pada seyin eyi ni bibeli fi we aja ti o pada sinu ebi re nje bi iru eni be bi o ba ku siru ipo be nibo ni yo ti lo ayiraye ifihan ori kejilelogun ese ikedogun nitori li ode le awon ajagbe wa bi o ba pada sinu ese iwo ti o ti mo ona igbala iwo ti a ti dari ese reji iwo ti o ti so wipe to nje wo jesu lolowa bi o ba pada sinu ebi re bi o ba pada sinu eri idoti ese ti a ti mo jade tele oni iru eni be o je bi aja o si so fun awe pe nitori li ode le awon ajagbe wa ati awon oso ati

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe keje ti Chronicle ori ikefa nigba na ni Solomon wi pe Oluwa ti wi pe ohun ma gbe inu okunkun birebire sugbon emi ti ko ile ibugbe kan fun o ati ibi kan fun o lati ma gbe titi lai oba si yi oju re o si fi ibukun fun gbogbo ijo awon eniyan Israeli gbogbo ijo awon eniyan Israeli si dide duro o si wi pe olubukun ni Oluwa Olorun Israeli ti o ti fi owo re mu eyi ti o ti fi enu re so fun Dafidi baba mi se wi pe lati ojo ti emi ti mu awon eniyan mi jade kuro ni ile Egypt emi ko yan ilu kan ninu gbogbo eya Israeli lati ko ile ki oruko mi ki o wa nibe beni emi ko yan okunrin kan lati se olori Israeli awon eniyan mi sugbon emi ti yan Jerusalem ki oruko mi ki o le wa nibe mo si ti yan Dafidi lati wa lori Israeli eniyan mi o si ti wa ni okan Dafidi baba mi lati ko ile fun oruko Oluwa Olorun Israeli Oluwa si so fun Dafidi baba mi pe nitori ti o wa ni okan re lati ko ile fun oruko mi iwo seun ni eyi ti o wa ni okan re sibe iwo ko gbodo ko ile na sugbon omo re ti yo jade ti inu re wa yo ko ile na fun oruko mi Oluwa si ti mu oro re se ti o ti so emi si dide ni ipo Dafidi baba mi a si gbe mi ka ite Israeli bi Oluwa ti se ileri emi si ti ko ile na fun oruko Oluwa Olorun Israeli ati ninu re ni mo fi apoti eri na si ninu eyi ti majemu Oluwa wa ti o ba awon omo Israeli da oun si duro ni waju pepe Oluwa ni waju gbogbo ijo eniyan Israeli o si ti owo re mejeje nitori Solomon se agaide kan igbonwo marun ni gigun ati igbonwo marun ni gbigboro ati igbonwo meta ni giga o si gbe si arin agbala na lori re le o duro o si kunle lori ekun re ni waju gbogbo ijo eniyan Israeli o si ti owo re mejeje soke orun o si wi pe Oluwa Olorun Israeli o si Olorun ti o dabi re le orun tabi ni aye ti n pa majemu mo ati anu fun awon iranse re ti n fi tokan tokan won rin ni waju re iwo ti o ti ba iranse re Dafidi baba mi pa eyi ti iwo ti se ileri fun mo ti iwo si ti fi enu re so ti iwo si ti fi owo re mu ise bi o ti ri loni yi nje ni isisiyi Oluwa Olorun Israeli ba iranse re Dafidi baba mi pa eyi ti iwo ti se ileri fun mo wipe a ki yo fe okunrin kan ku li oju mi lati joko lori ite Israeli kiki bi awon omo re ba kiyesi ona won lati ma rin ninu ofin mi bi iwo ti rin niwaju mi nje ni isisiyi Oluwa Olorun Israeli je ki oro re ki o se ti iwo ti so fun Dafidi iranse re ni otito ni Olorun yo ama ba eniyan gbe ni aye kiyesi orun ati orun awon orun ko le gba o a n bo si ileyi ti emi ko sibe iwo se afiyesi adura iranse re ati ebe re Oluwa Olorun mi lati tẹti sile si ekun ati adura ti iranse re n gba niwaju re ki oju re ki o le se si ileyi losan ati loru ani si ibi ti iwo ti wi pe iwo fi oruko re sibe lati tẹti sile si adura ti iranse re n gba si ibi yi nitori na gbo ebe iranse re ati ti Israeli eniyan re ti won ma gba si ibi yi iwo gbo lati ibugbe re wa ani lati orun wa nigba ti iwo ba gbo ki o si dariji bi okunrin kan ba se si enikeji re ti a si fi ibura le lati mu ibura ti ibura na ba si de waju pepe re ni ile yi nigba na ni ki o gbo lati orun wa ki o si se ki o si dajo awon iranse re ni sisan fun eniyan buburu lati mu ona re pada sori ohun ti kara re ati ni didare fun olododo lati fi fun gege bi ododo re bi a ba si fo awon eniyan re Israeli baje niwaju ota nitori ti won ti dese si o ti won ba si pada ti won si jewo oruko re ti won si gbadura ti won si bebe niwaju re ni ile yi nigba na ni ki o gbo lati orun wa ki o si dari ese Israeli eniyan re je ki o si mu won pada wa si ile ti iwo ti fi fun won ati fun awon baba won nigba ti a ba se orun mo ti ko si si ojo nitori ti won ti dese si o sugbon bi won ba gbadura si ibi yi ti won ba jewo oruko re ti won ba yi pada kuro ninu ese won nitori ti iwo pon won loju nigba na ni ki o gbo ni orun ki o si dari ese awon iranse re je ati ti Israeli eniyan re nigba ti iwo ba ti ko won ni ona rere na ninu eyi ti won ma rin ki o si ro ojo si ile re ti iwo ti fi fun awon eniyan re ni ini bi eyan ba mu ni ile bi ajakale arun ba wa bi iredanu ba wa tabi esu ti n jerun bi awon ota won ba yo won li enu ni ile ilu won oniruru iponju tabi oniruru arun adura ki adura tabi ebe ki ebe ti a ba ti odo enikeni gba tabi odo gbogbo Israeli eniyan re nigba ti olukuluku ba mo iponju re ati ibanuje re ti o ba si te owo re mejeje si ha ile yi ki iwo ki o gbo lati orun ibugbe re wa ki o si dariji ki o si san fun olukuluku gege bi gbogbo ona re bi iwo ti mo okan re nitori iwo nikan soso ni o mo okan awon omo eniyan ti won ki o le beru re lati ma rin ni ona re ni ojo gbogbo ti won wa ni ile ti iwo fi fun awon baba wa pelu pelu ni ti alejo ki ki se inu Israeli eniyan re sugbon ti o ti ile okere jade wa nitori oruko nla re ati owo agbara re ati nina apa re bi won ba wa ti won ba si gbadura si ha ile yi ki iwo ki o gbo lati orun ani lati bugbe re wa ki o si se gege bi gbogbo eyi ti alejo na kepe o si ki gbogbo eniyan aye ki o le mo oruko re ki won ki o si le ma beru re bi Israeli eniyan re ki won ki o le mo pe oruko re ni a n pe mo ile yi ti emi ko bi awon eniyan re ba jade lo si ogun si ota won ni ona ti iwo ran won ti won ba si gbadura si o ti ha ilu yi ti iwo ti yan ati ile ti emi ti ko fun oruko re ki iwo ki o gbo adura won ati ebe won lati orun wa ki o si mu oran won duro bi won ba se si o nitori ti ko si eniyan kan ti ki ise bi iwo ba si binu si won ki o si fi won le awon ota lowo ti won ba si ko won ni igbekun lo si ile ti o jina rere tabi ti o wa nitosi sugbon bi won ba ro inu ara won wo ni ile nibi ti a gbe ko won ni igbekun lo ti won ba si yi pada ti won ba si gbadura si o le oko eru won wipe awa ti dese awa ti sise awa si ti se buburu bi won ba si fi gbogbo aya ati gbogbo okan won yi pada si o le oko eru won si ibi ti a gbe ko won lo ti won ba si gbadura si ha ile won ti iwo ti fi fun awon baba won ati si ha ilu na ti iwo ti yan ati si ha ile na ti emi ti ko fun oruko re ki iwo ki o gbo adura won ati ebe won lati orun wa ani lati bugbe re wa ki o si mu oran won duro ki o si dari ese awon eniyan re je ti won ti da si o ni isisiyi olorun mi je ki oju re ki o se ki o si teti sile si adura si ihin yi nje ni isisiyi dide oluwa olorun si ibi isimi re iwo ati apoti agbara re je ki a fi igbala wo awon alufa re oluwa olorun ki o si je ki awon eniyan ayanfe re ki o ma yo ninu ire oluwa olorun ma se yi oju eni ororo re pada ranti anu fun Dafidi iranse re. Iwe ikeje ti Kronika ori ikeje bi Solomoni si ti pari adura igba ina bo lati orun wa o si ju ore sisun ati ebo na run ogo oluwa si kun ile na awon alufa ko le wo inu ile oluwa nitori ogo oluwa kun ile oluwa gbogbo awon omo Israeli si ri bi ina na ti bo sile ati ogo oluwa sori ile na won doju won bo ile ti a fi okuta te won si teriba won si yin oluwa wipe nitori ti o seun nitori ti anu re duro lailai oba ati awon eniyan si rubo niwaju oluwa Solomoni oba si rubo 2100 malu ati 6000 aguntan be ni oba ati gbogbo awon eniyan ya ile olorun na si mimo awon alufa duro lenu ise won awon omo lefi pelu ohun ona orin oluwa ti Dafidi oba ti se lati yin oluwa nitori ti anu re duro lailai nigba ti Dafidi n korin iyin nipa owo won awon alufa si fun ipe niwaju won gbogbo Israeli si dide duro Solomoni si ya arin agbala na si mimo ti nbe niwaju ile oluwa nitori nibe ni oru ebo ore sisun ati ora ebo alaafia nitori pepe ide ti Solomoni ti se ko le gba ore sisun ati ore onje ati ora na ile akoko na pelu Solomoni se ase na ni ijo meje ati gbogbo Israeli pelu re ijo eniyan nla nla lati iwo Hamati titi de odo Egypt ati ile ojo kejo won se apejo mimo nitori ti won se iya si mimo pepe na le ojo meje ati ase na ojo meje ati ile ojo ketalelogun osu keje o ran awon eniyan pada lo sinu ago won pelu ayo ati inu didun nitori ore ofe ti oluwa ti fi han fun Dafidi ati fun Solomoni ati fun Israeli eniyan re Solomoni si pari ile oluwa ati ile oba ati gbogbo ohun ti o wa si okan Solomoni lati se ninu ile oluwa ati ninu ile ohun ti kara re o si se jale oluwa si fi ara han Solomoni ile oru o si wi fun pe emi ti bu adura re emi si ti yan ihin fun ara mi fun ile ebo bi mo ba si orun ti ko ba si ojo tabi bi emi ba pase fun esu lati je ile na run tabi bi mo ba ran ajakale arun si arin awon eniyan mi bi awon eniyan mi ti a n pe oruko mi mo ba re ara won sile ti won ba si gbadura ti won ba si wa oju mi ti won ba si yi pada kuro ninu ona buburu won nigba na ni emi o gbo lati orun wa emi o si dari ese won jin emi o si wo ile won san ni isisiyi oju mi yo se eti mi yo si te si adura ibi yi nje ni isisiyi emi ti yan emi si ti ya ile yi si mimo ki oruko mi ki o le ma wa nibe lailai ati oju mi ati okan mi ki o ma wa nibe nigba gbogbo ati iwo bi iwo ba rin niwaju mi bi Dafidi baba re ti rin ki o si se gege bi gbogbo e ti mo ti pale ase fun o bi wo ba si se akiyesi ase mi ati idajo mi nigba na ni emi o fi idi ite ijoba re mule gege bi mi ti ba Dafidi baba re da majemu wipe a ki yo fe enikan ku fun o
2: ti yo ma se
1: akoso ni Israeli sugbon bi eyin ba yi pada ti e ba si ko ase mi ati ofin mi sile ti emi ti gbe kale ni waju yin ti eyin ba si sin olorun miran ti e si bo won nigba na ni emi o fa won tu ti gbongbo kuro ni ile ti emi ti fi fun won ati ile yi ti emi ti ya si mimo fun oruko mi le emi o tanu kuro ni waju mi emi o si so di owe ati oro egan laarin gbogbo orilede ati ile yi ti o ga yo di ohun iyanu fun gbogbo eni ti o gba ibe koja to be ti yo si wi pe ese ti oluwa fi se bayi si ile yi ati si ile yi a o si dahun wi pe nitori ti won ko oluwa olorun awon baba won sile eni ti o mu won ti ile egypt jade wa ti won si di olorun miran mu ti won si bo won ti won si sin won nitori na yo se mu gbogbo ibi ba won
0: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Iwe ikeje ti Chronicle, ori ikejo, o si se leyin ogun odun ninu eyi ti Solomon ko ile Oluwa, ati ile ohun ti kara re, ni Solomon ko ilu won ni, ti Huram fi fun Solomon, o si mu ki awon omo Israeli ki o ma gbe ibe. Solomon si lo si Hamati Soba, o si bori re, o si ko Tadmori le ageju, ati gbogbo ilu isura ti o ko ni Hamati. O ko Bet Horoni, ti oke pelu ati Bet Horoni ti isale ilu odi pelu ogiri ilekun ati opa idabu ati Baalati ati gbogbo ilu isura ti Solomoni ni ati gbogbo ilu keke ati ilu eleshin ati gbogbo eyi ti Solomoni fe lati ko ni Jerusalemu ati ni Lebanoni ati ni gbogbo ile ijoba re gbogbo awon eniyan ti o ku ninu awon ara Hiti ati awon Amori ati awon Peresi ati awon Hifi ati awon Jebusi ti ki se ti inu omo Israeli ninu awon omo won ti a seku sile leyin won ni ile na ti awon omo Israeli ko run kuro awon ni Solomon bu ise iru fun titi o fi di oni yi sugbon ninu awon omo Israeli ni Solomon ko fi se omo odo fun ise re nitori awon le oga ogun ati olori awon onikeke re ati awon keke re ati awon eleshin re awon won yi ni olori awon alase Solomon oba adota le rugba tin sakoso lori awon eniyan Solomoni si mu omobirin Farao goke lati ilu Dafidi wa si ile ti o ko fun nitori ti o wi pe ni temi obirin kan ki yo gbe inu ile Dafidi oba Israeli nitori mimo ni ibi ti apoti eri Oluwa ti de nigba na ni Solomoni ru ebo re sisun si Oluwa lori pepe Oluwa ti o ti te niwaju iloro na ani nipa ilana ojojumo lati ma rubo gege bi ase Mose ni ojojo isimi ati ni osoosu titun ati ajo mimo le meta le odun ani le ajo aiwukara le ajo ose meje ati le ajo ipago o si yan ipa awon alufa gege bi ilana Dafidi baba re si isin won ati awon omo lefi si ise won lati ma yin ati lati ma se iranse niwaju awon alufa bi ilana ojojumo ati awon adena pelu ni ipa ti won ni olukuluku enu ona nitori be ni Dafidi eniyan Olorun ti pa le ase won ko si ya kuro ninu ilana oba nipa ati awon alufa ati awon omo lefi ni ti olukuluku ọrun ati ni ti isura gbogbo ise Solomoni ni ati pese sile bayi ti ojo ifi ipile ile Oluwa le ile titi o fi pari ase pari ile Oluwa nigba na ni Solomoni lo si esun Geberi ati si Eloti ati si eti okun ni ile Edomu Huramu si fi oko ranse si nipa owo awon iranse re ati awon iranse ti o mo yi okun won si ba awon iranse Solomoni lo si Ofiri lati ibe ni won mu 50 le ni irinwo talenti wura wa wọ́n sì mú wọn tọ Solomoni ọba wá.
3: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú olóore ọ̀fẹ́ adúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tí ẹ fi hàn ní orí òkè Calvary nígbà tí ẹ rán ọmọ bíbí yín kan ṣoṣo láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. Àwa ni ẹlẹ́bi, àwa ni ẹlẹ́ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n Jésù Kristi ọmọ bíbí yín kan ṣoṣo aláìlẹ́ṣẹ̀ olóòótọ́ ẹni tí ó ti wà láti ayérayé ẹni tí kò ṣe ohunkóhun kí ó kùnà rí ó kú fún wa ó ru ẹ̀bí wa ó ru ẹ̀ṣẹ̀ wa àdúpẹ́ egba ope ati yin wa loruko Jesu adupe fun ore ofe ti o fa wa sumo odo ara yin adupe fun idariji ti e fun wa lofe adupe fun oju rere ti e fi han wa adupe fun iwenumo ninu oje Jesu Christi adupe wipe e tun pese ayeraye sile fun wa ibugbe kan loke ohun ti a ko leto si ṣugbọn nipa ore ofe nikan soso ne bi pese nkan won yi sile fun wa egba ope ati yin wa loruko Jesu je bi e ti mu wa sinu ijoba olorun we pe ki a le ma so eso iwa mimo ati wi pe ki a le fi ife Christianity to to ki a le fi han an bebe we pe ohunkohun te nbe lowo wa ti e fe ki a fi han ni igbe aye titun ti a bo si yi eran wa lowo ki a le ni ore ofe ki a ba le se nkan won yi ni oruko Jesu bi a o ti lo sinu oro yin loni ebe wa ni wo pe e o se wa loju e o la wa loye e o je ki awon nkan ti e ti fi pamo ninu oro yin ki o jade ki a ba le ri daradara ki a ba si le tele awon nkan won yi ni igbese aye wa adupe we pe ti gbo adura wa ni oruko Jesu Christi oluwa wa loni antes waju ninu eko wa ninu Kolose ori iketa anka lati ese ikejila si ese ikedogun Kolose ori iketa lati ese ikejila si ese ikedogun nitorina bi ayan fe olorun eni mimo ati olufe egbe okan iyonu wo iseun irele inu tutu ipamora e ma farada fun ara yin e si ma dariji ara yin bi enikeni ba ni esun si enikan bi Kristi ti dariji yin gege be ni ki eyin ki o ma se pelu ati bori gbogbo nkan won yi egbe ife wo ti se amure iwa pipe ese je ki alaafia olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki ese ma dupe awon ese merin ti a ka yi lati ese ikejila si ese ikedogun awon ni o fi awon ohun amuye ni igbesi aye onigbagbo ti o fi han wa daradara ti o si so fun a wi pe eyi ni ohun ti olorun reti ni igbesi aye wa we pe bi olorun ba tin wo enikokan wa ti o wo igbesi aye ti a n gbe irin ti a rin oro ti a nso lati enu wa jade wi pe awon nkan wonyi ni olorun ni o nfe ri apin awon eko yi apin si ipa meta ikini aso nipa iwa ikeji aso nipa ife iketa aso nipa ipe o ye ki a mo wi pe nigbati a wa sinu ijoba olorun olorun ti pese iwa ti o ye ki a hu o ti pese re sile fun wa gege bi aso ti a pese sile fun omo ti a bi ti a gbe wo eyi ni iwa Christiani ikeji olorun fe ki a gbe igbesi aye ti o je wi pe ife ni oro kan soso ti o je olubori tabi akojopo tabi itumo ohun gbogbo ti a nse we pe irin wa yo je irin ife oro wa yo je oro ife ise wa yo je ise ife ohun gbogbo ti a nse ohun gbogbo ti a nso ohun gbogbo ti a hu ni iwa yo je nipa ti ife eyi ni a pe ni ikeji ife Christiani ki se ife ti ara ki se ife ti eniyan laso ti ko ni ore ofe olorun sugbon ife Christiani iketa o ye ki a mo we pe nigba ti a pe wa sinu ijoba olorun ipe ti olorun pe wa ipe alailegbe ni ipe ti a ko le fi diwon ohun miran ninu aye ni ipe po ninu aye o sese igba miran a ma nri ninu iwe iroyin we pe enikan ti o ma gba ballu alafese gba ti o wa ni oke okun awon ilu wa nihin orilede wa nihin o sese ki won ki o kowe si ki won ki o fi ipe pe wi pe akoko ti de lati wa fi imuna doko lati ma gba ballu yi lati wa fi han ninu ilu re nihin ipe ti a pe yi o je ipe ti iru eni yi o ka si popo nitori wi pe ilu re tabi orilede re da lola lati pe fun iru ipe be tabi igba miran o sese a le ri oluko kan ni ile eko giga university o sese ki o ti ma koni nipa ina ti owo tabi nipa nina ati rira oja lati oke okun bi o ti n ko won yi o sese ki ilu wa tabi orilede wa ki o ma wa eyi ti a n pe ni commissioner ki won ki o si fi iwe pe we pe ati ri iwe po jafafa ninu eko owo nina ati oja rira paapa julo nina ati didu nina ati rira pelu awon oke okun nitori be a pe jade lati bi ti o tin ko awon eniyan ni eko ani ki o wa se commissioner fun orileede tabi fun ekun kan iru ipe be awon eniyan ma nfi towoto gba ipe be awa ti a je onigbagbo ipe ti olorun fi pe wa o je ipe ti o ga ju ipe ti awon wonyi ti won wa ninu aye ti won ni a ma menu ba eyi ti a n so yi nigbo se sugbon ti a fe ki o ye wa ni wo pe o meta ni o farahan ninu eko ti a n ko le oni ikini iwa kristiani ikeji ife kristiani iketa ipe wa gege bi kristiani gege bi onigbagbo je ki a wo ikini kini awon iwa ti o ye ki o wa ninu igbese aye wa gege bi eni ti a ti ra pada gege bi eni ti a ti jidide pelu kristi gege bi eni ti o n saferi ohun to n be loke gege bi eni ti a ti da lola ni ti wipe a ti fi aso ododo a ti fi wo gege bi eni ti a ti koroko re ni iwe iye lorun gege bi awon eni ti angeli n wo ti won yo nitori wipe a ti ronupo ada kuro ninu awon ese wa kini iwa ti o ye wa irin ti o ye wa kini awon ti o je ojuse wa gege bi kristiani tabi gege bi onigbagbo o ye ki a wo awon nkan wonyi dara dara nitori opolopo wa ni o je bi omo oba ti o rin bi omo mekunu igba miran bi abari omo oba tabi omo oloye ni adugbo wa be abari bi o tin woso be abari bi o tin rin be abari bi o tin soro to je wipe omo kekere ti ko ti ipe to daye be aba n gbo oro agba lenu e a ma so wipe o mo wipe nu afin lo ti jade oro ogbon oro agba ti o n gbo ninu afin ohun lo n jade latenu e sugbon be abari iru omo be ti o je omo oba ti o jade lati afin sugbon ti o je wipe oro ti ko bakun gbe oro asiwere oro alailogbon ise awon mekunu ni ari lowo e a so wipe wo omo oba ti o n se bi omo mekunu ti ko mo iru eni ti o n je awa na gege bi omo oba oba awon oba olowo awon olowa gege bi eni ti a ti fi ipepe wa sinu ijoba olorun awa na o ye ki a mo iru eniyan ti a je o ye ki a mo wipe awa ni eni ti a ti da lola eni ti a ti dari ese re ji eni ti a ti se ni omo olorun eni ti awon angeli ti won yo nitori re eni ti o je wipe owo olorun fun ara re lo te ilu aye raye ilu ti a n lo ohun lo te do eni ti o je awa ni akoroko re ni iwe iye lorun ojo kan ko le mo ki o sule ki a ma ran ti wa le orun nitori pe oruko a wa ninu iwe iye lorun nitori pe awon angeli won yo nitori wa nitori pe gbogbo awon ohun ti a nreti wo pe nigba ti ipe badun ti a pa wa lada ti a o lo jogun re lorun ojojumo ni olorun lo npese re fun wa mo so wi pe ojo kan ile ojo kan o le mo ki a ma ranti wa li orun iru awa eniyan be o ye ke a mo ru eniyan ti a je o si ye ke a mo wi pe a o dabi awon ti o wa ninu aye we pe ati gba wala ati dariji wa ati yi wa pada nitori be iwa otun irin otun ni o ye ki o je ti wa ye ke awo lati ese ikejila oni nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olufe ye ke aduro nbe na oni bi ayan fe olorun tele tele awon omo israeli ni an pe ni ayan fe olorun awon iran abrahamu awon ni an pe ni ayan fe olorun nitori ife olorun o farahan daju daju ninu orile ede na ni igba atijo nitori we pe olorun fe fi titobi agbara re ati ogo re ati iyanu re o nfe fi han ninu orile ede israeli ki won ki o ba le je awoko fun gbogbo aye awon ni an pe ni ayan fe olorun sugbon nisisin yi iwo ati emi ero pe lele iwo ati emi keferi lasan lasan iwo ati emi eni ti a bi ninu ese eni ti o mo okun ninu ese eni ti o nje ese bi eni jeun ti o mu ese bi eni mo omi tele tele iwo ati emi elegbin ati eleri ni olorun ni o fa wa si odo ara re ti o wo emo ninu eje jesu ti o fun ni ore ofe ti a wa di ayan fe ni waju olorun o wa nso fun wa oni se a o mo ipo wa ni oni se a o mo bi ati je ni waju olorun ni wi pe ati je ayan fe olorun o wa so wi pe eni mimo ati olufe nitori wi pe olorun fe wa o ti so wa di olufe o wa tun so wa di eni mimo awa ti a je elese ati eleri tele tele nisisin yi a je eni mimo ati olufe o wa so fun wa awon nkan kan ti o ye ki a ni igbese aye wa gege bi eni kokan e ti o fi le ba ipe wa mu ye ki ran leti we pe ni awon ose ti o koja die seyin mo so fun o gege bi onigbagbo we pe adabi eni ti o gbe aso wo we pe tele tele ati wo aso iri sugbon boya fe lo si ode tabi boya agba wa si bi ise kan iru aso ti a se wo ni o fi wa han gege bi eni ti a je ninu ise be se o mo gege bi ologun bi a ba fe mo enikan gege bi jagun jagun oni iru aso to nwo gege bi olopa bi a ba ti ri olopa a mo gege bi aso ti o wo bi o ba so fun wa wi pe enikan fe se igbeyawo eni ti o fe se igbeyawo yi o mo tele tele o wa so wi pe ye ki n debe tori wi pe inu ile isin wa ni won ti fe se igbeyawo yi mo si n fe lati ba awon ti n yo mo fe ba won yo nitori eni bibeli so awon ti n sokun e ma ba won sokun awon ti n yo e ma ba won yo nitori be mo fe lo si bi igbeyawo yi bi gbogbo eniyan ti n wole ti won jade won wole won jade awon akorin wole oni waasun wole awon ebi iyawo won wole ebi oko won wole bi okunrin ti o fe se igbeyawo ati obinrin ti o fe se igbeyawo bi won ti yo o so wi pe o n lati je omidan arabinrin ti o n bo yi o n lati je oni won fe gbe ni iyawo won ni bawo lo se mo se o mo tele ni oni o ti woju e wo irin si e wo aso ti o wo wo bi o se se daju daju aso ti o wo o je ke a mo yato wi pe oni o fe se igbeyawo be na ni o iwo ni agbe ni iyawo fun Jesu Christi bi a o ti e mo tele tele wi pe arabinrin meri o ma ti nigbala bi a o ti e mo tele tele wi pe arakunrin Samueli o ma ti nigbala irisi re iwo so re ati ohun ti o gbe wo gege bi agbada ododo o je ke amo we pe iwo ni eni ti agbe ni yawo fun Jesu Christi o eyi ni mo fe ki o fi sokan we pe Paul apostle o nso fun wa gege bi eni Olorun gege bi apostle o je ke amo we pe awon aso ogbologbo awon aso atijo awon aso egbin awon aso ti a wo tele tele ti o fi wa han gege bi elese ani bo won sonu ani mu won kuro ke a wa wo awon aso titun miran e ti o fi wa han we pe awa ni agbe niyawo fun Jesu Christi wo ese ikejo ori keta sugbon nisisiyi e fi gbogbo nkan wonyi sile ibinu irunu arankan oro odi ati oro itiju kuro li enu yin e ma se se poro fun enikeji yin e sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re eni an so fun a wi pe awon ogbologbo ise ti atijo ati bo won sonu gege bi ewo ti o darugbo gege bi aso ti ko to si wa nisisiyi ati pa won ti o wa so fun a wi pe a wa gbe ohun miran wo e ti se titun ni ese ekewa ese ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti a so di titun ni si imo gege bi aworan eni ti o da o wa so fun a nisisiyi ni ikokan ohun ti a ni gbe wo gege bi ewo titun agbada ododo je ke a wo ni ikokan lati ese ikejila nitori na bi eyan fe olorun eni mimo ati olofe egbe okan iyonuwo egbe okan iyonuwo ini Jesu papa ni o menoba nigbati o nso nipa omo odo kan iranse kan ti o gba idariji o si ri iranse elegbe re sugbon eyi ti iba fi ni iyonu ki on papa ki o si dariji elegbe re ko se be Jesu wa nso we pe awa ti a so we pe ati di atunbi ti a je ti olorun o ye ki a ni okan iyonu emi iwa tutu isore si eni keji wa ye ki a wo Matthew ori keji dilogun a oni le ka gbogbo ese ti o so nipa ohun ti Jesu so yi die lauka bi o ba dele o le ye wo fun ara re lati ese ketalelogun titi de ese ikarun din ni ogoji sugbon nisisiyi ye ki a wo ese ikerin din logbon nitori na li omo odo na wole o si teriba fun o wi pe oluwa musuro fun mi emi o san gbogbo re fun o oluwa omo odo na si sanu fun o tu sile o fi gbese na ji eni iyonu ti oluwa re ni si o dariji bakan na oluwa se fun wa gbogbo ese ti a ti da tele tele ti o dabi igbese ti o wo wa lorun olorun dariji wa o wa nreti wi pe ki awa paapa ki a ni iyonu si eni keji wa ki a le dariji sugbon omo odo ti a dariji yi o jade lo ori omo odo elegbe re ti o je ni igbese die e ti iba fi dariji ko se be e ni oluwa re wa fi pe pada we pe nigba ti ohun ti sanu fun iba dara bi ohun paapa bi o ba sanu fun elegbe re je ki a wo je ki a wo lati ese ikeji le logbon nigba ti oluwa re si pe tan o wi fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni ji o nitori ti iwo be mi iwo ki se sanu iranse egbe re gege bi mo ti sanu fun o nitori be eyi ni olorun reti lowo wa we pe ki a gbe okan iyonu wo ki a ni iyonu ki a dariji ara wa o sese ki o je iyawo re ni o se o ki a ma fi aki kori we pe lai lai a oni le dariji o sese ki o je oko ni o se nkan si o ti o dun o ke ma fi a ke kori wi pe rara lai lai titi aye yo fi dopin won ni le dariji tabi omo lo se nkan ti a o fe ke ma le omo jade ke a so wi pe ko ni le ba wa gbenu ile ke a so wi pe a o ni le dariji o ni ke a ni iyonu ke a gbe okan iyonu wo ke a ni emi kanu fun ara wa ke a le dariji ara wa ki se ninu ebi nikan ninu ile isin o sese ke a se ara wa se amo we pe awa ti a je adari iba se olusho agutan agbani tabi adari ekun ko si angele laarin wa nito to ni agba okan wa la nito to ni olorun ti dari eseje wa nito to ni aje ni olorun sugun o sese boya aboju fo nkan kan ni boya enikan lo fi esun sun wa nipa re ki a si so oro si o ki obi o ninu ohun ti a ni lati se ni we pe ki a dariji iba je oluso agutan ni o se wa ni a fe ri oluso agutan ati le ti sumo bayi eti iba kan gbadura fun a ko ni gbaju iseju marun lo sugbon lohun o raye ki a dariji ara wa tabi o se se ki o je eni ti a fi si ori ekun ni o se se ki o se wa boya am fe itoju boya nkan egun logun wa lese a si ro pe abe wa lowo re lati yo egun yi kuro sugbon ko tete yo egun yi a si ni irora popo o ye ki a dariji o ye ki a ni iyonu si ara wa o si se se ki o je we pe adari ekun tabi adari edapo jule o se se ki o je pe awa ti a je omo ijo la se won o ye ki awon ti won je olori lori wa o ye ki awon na ki o le ni emi atabi okan iyonu ki a gbe okan iyonu wo si ara wa e je ki a wo Isaiah ori keji din ni ogota Isaiah ori keji din ni ogota ese ikeje ki ha se lati fi onje re fun awon ti ibi npa ati ki iwo ki o mu awon otoshi ti ati sode wa si ile re nigba ti iwo ba ri arin horo ki iwo ki o arin hoho ki iwo ki o bo ki iwo ki o ma fi ara pamo kuro lodo eran ara ti re eyi ni a nso bi ati le ni okan iyonu bi ati le fi iwo tutu tabi okan iyonu bi ati le fi han we pe bi a ba ri enikeni ti ebi npa ninu awon ara ninu oluwa tabi ninu awon aladugbo wa ti onje si wa lowo wa ki a fun won ni onje bi e ba ri awon ti ko ni lowo ki a gba won si ile bi e ba ri awon ti o dabi eni wo pe won ni aso o dabi eni pe won rin hoho ki a fi aso bo won ki a ma se yeye won we pe nitori won o ni aso ti o ye ki won ki o wo ati we pe ki a ma fi ara pamo fun awon ti iya nje ki a ma se be ni we pe a ko mo we pe won nilo awon nkan ti o wa lowo wa ki a ri we pe a toju awon elomiran e je ki a wo Romu ori kejila ese ikewa Romu ori kejila ese ikewa ni ti fi ara e ma fi yonu feran ara yin ni ti ola e ma fi ti eni keji yin saju o ni ki a ma fi iyonu feran ara wa nitori be o ye ki a gbe okan iyonu wo ikeji o ni o ye ki a ni emi iseun o ye ki a ma sore fun ara wa ko ye ki a duro di igba ti won ba so fun awe pe lagbaja o ye ki a ran lowo bi a ba ti ri pe ara awon ara ninu oluwa won ni awon nkankan ti won se alaini ti olorun si pese nkan won yi fun wa o ni ki a je eni ti sore o ni bi o ti e je eni ti a o mo ri gege bi eni ti a pa ni apa ipatan ni oju ona laarin Jericho ati Jerusalem o ni bi a ba ri gege bi alaanu ara Samaria o ye ki a ma sore o ye ki a ni emi iseun ki a ma toju awon ti a pa lara tabi awon ti a sa logbe tabi awon ti o ba ajalu kan pade ni igbese aye won ye ke a wo efesu ori kerin ese ikeji leni ogbon e ma sore fun omo ni keji yin eni pe ke ani emi seun ke ma sore eni iyonu e ma dariji ara yin gege bi olorun ninu kristi ti dariji yin o tun so fun wa o nte mo wa leti wo pe o ye ke a ma sore o si ye ki ani iyonu si ara wa bi aba pada si kolose ori keta ese ikejila ke ani irele irele je ohun ti o se pataki irele je ohun ti bi a ba ri ni igbese aye eniyan a ma so wi pe lagbaja omo lu abi ni o se se boya ko lowo o se se boya ko ti le bo wa ko le fun wa lo nje sugbon a ma so pe lagbaja omo lu abi ni kilode tan so be a ma so wi pe irele lagbaja o po o ga popo o se se ki o je ninu ebi bi o se se ki o je iya oko ni o wa sele bi iyawo ti n gbe ounje sile fun iya oko ti o kunle bi o ti n gbe ounje sile yi ni iya oko o se se ki obe ki o ma ti le dun popo ikunle yi yo je ki obe dun ju be lo o se se ki eran popo ki o ma si ninu obe sugbon ikunle ti iyawo yi ti o fi gbe ounje fun iya oko re yo je ki inu iya oko ki o dun to be ti o je wi pe iya oko yo ma pon awo lani bi o ba ti pada de ni o ma so wi pe iyawo omo mi mi o riru e ri ni o ni iteriba popo o je eni ti o lowo popo o je eni ti a ko ti o gbe ko

0: pe inu oko odun sugbon o mo iru irun didi ti oko ti o ma nfe e ti o ba fi so lenu wi pe ah oko dariji mi o lo dirun tabi o mo iru aso ti oko feran o lo woru aso yi o ro wi pe irun didi aso wiwo ati eyi to se to ti fi se oso ti oko nfe o ro wi pe eyi ni yo munu oko dun ni to to ni oko fe ki o je eni ti o ni imototo oko ki oko fe ki o je eni ti o rin gege bi eni ti o je iyawo daradara ki o wo aso ti yo te lorun sugbon sibe sibe o nfe nkan miran o nfe ki a ni irele we pe yo ma so ninu okan re we pe o morun di looto sugbon iwa o da ni to to ni o ma aso owo sugbon iwa re nko wese kerin nisisin yi sugbon ki o je ti eni ti o fara sinle okan ninu oso aide baje ti emi irele ati emi titu eyi ti se iyebiye ni waju olorun o nso fun a wi pe ohun kan wa ti o jirun didi lo ohun kan wa ti o ju aso wiwo lo ohun kan wa ti o ju oso ninu aye lo o ni emi irele emi iwa titu eyi ni o se iyebiye ni waju oluwa nitori be o ye ki a mo wi pe awon nkan wonyi ni olorun be lowo enikokan wa o nfe ki a gbe nkan wonyi wo o nfe ki a hu awon nkan wonyi ni iwa tun wo ni ikokan lati kolose ori keta lati ese kejila si iketala egbe okan yonu wo e iseun irele inu titu ipamora o ye ki a ma fara da fun ara wa ki a ni ipamora eni ti o ba ni ipamora ki o ma se wi pe ohun o le duro ninu ile ohun o le duro ninu ijo ohun o le se tibi ohun o le se tohun won ti se mi pupo won o le dariji o ye ki a ni ipamora ikefa o nso wi pe o ye ki a ma fara da fun ara wa ikeje o ye ki a ma dariji ara wa ohun kun ti enikeni iba se se a mo wi pe awa na ati se awon elomiran ri won si dariji wa ati se olorun o si dariji wa o ye ki a ma dariji ara wa e ni o mu wa lo si ikori keji ife kristiani wo ese kerinla ati bori gbogbo nkan wonyi egbe ifewo ti se amore iwa pipe egbe ifewo ti se amore iwa pipe o ye ki a ni ife ife yi o se pataki e ki a wo korinti kini ori kejo ese kini korinti kini ori kejo ese kini sugbon ni ti awon nkan ti a fi rubo si orisa a mo pe gbogbo wa le o ni imo a ma fe sugbon ife ni gbe niro o nso fun a wi pe bi a ba ni ife ife yo gbe wa ro ibaje ninu ijo ibaje ninu ile ibaje ni ibe ise nibi kibi ti a ba wa ife wa ti a nfi han yo ma gbe awon elomiran ro bi won ti le subu ife wa ni yo gbe won dide bi won ti le dabi eni pe won ni ikose ni ona kan tabi omiran ife wa ni yo le gbe won dide ife a ma gbe ni ro ye ki a wo ori kerinla ese ikini e ma lepa ife ki esi ma fi itara safere ebon ti se ti emi sugbon ki e kunkun ma so tele ohun ti a fe fihan nihin nisinsin ni ti ife e ma lepa ife eyi ni pe pelu iyawo wa ki a ma lepa ife pelu oko wa ki a ma lepa ife bi a ba fe se ohun kan bi a ba fe soro kan bi a ba fe ba oko wa tabi iyawo wa se nkan kan ki a be lo wa pe nje eyi mu ife lowo bi ko ba si ife ninu re bi o ba je pe ohun ti o fa ija ni ohun ti o mu ki ife wa ki o dinku si ara wa ni ki a ma se se ki a ri we pe a n lepa ife ni ori ikerindinlogun ese ikerinla ori ikerindinlogun ese ikerinla e ma fi ife se gbogbo nkan yin ohun gbogbo ti a fe se ki o wa ni ti ife se arun enikan lowo ni ki a je ki o wa nipa ti ife igba miran a ma nse be ni pe a ran eniyan lowo sugbon awon elomiran tan ma nlo si ile enikeji won ah mo ni ki wa ran yin lowo ni o mo ni ki wa ran yin lowo ni o sugbon iran lowo ti won fun wa yi igba miran iran lowo olofofo ni won fe wo awon nkan ti a ni ninu ile awon wahala ti a ni ninu ile awon nkan miran ti o dabi eni po je wahala fun wa bi won ti wa ran wa lo boya won ba gbalẹ ni won ba foso won ba se onko bi won ti njade ni won so pe ah odo lagbaja ni mo ti nbo ara ile e o mo we pe lagbaja nkan to nla koja nsin ko se fenu so o mo ise ma ti bo lowo e eh so ki ngbo be ni ki lo se ah o mo lagbaja kokun ise o le duro lowo e ko si bo se le se o ngbadura o nka bibele o ti en ko ni leko bibele sugbon lagbaja ko le shanfani ba de ti lagbaja e ba oni nkan o mo ni ki wa ran lowo ni ose ti o koja mo ba yin gbalẹ mo ba nse se mo tun le wa ni ose ti o nbo olofofo ni ru eni yi gbogbo nkan ta ba nse ki o wa nipa ti ife mi ba ri wi pe enikeni ti a lo ran lowo enikeni boya o je adari idapo ju le ni o je arabinrin ni oluwa arakunrin ni oluwa amo wahala ti o ni gege bi a ti so we pe ki se we pe ki a je agbenuso won esu ki a be sini tan nkan ti awon elomiran se tabi wahala won ki a be sini tan kale o ye ki a mo we pe oro ti ko ba mu ife lowo a ki so we pe e ma se e ma fi ife se gbogbo nkan yin nitori be o ye ki ife ki o wa ninu oro wa ninu ise wa ati ninu ohun gbogbo ti a ni idapo pelu awon arakunrin arabinrin wa ninu Thessalonica kini Thessalonica keji shega fa fun mi Thessalonica keji ori kini ese keta ise wa ni lati ma dupe lowo Olorun ni igba gbogbo nitori yin ara ani gege bi o ti ye nitori pe igbagbo yin dagba gidigidi ati ife olukuluku yin gbogbo si ara yin ndi popo o ye ki ife wa ki o ma de popo si ara wa bi ati feran ara wa loni ki o ju bi ati feran ara wa ni odun ti o koja bi a se le ran ara wa lowo loni ki o koja bi a se ran ara wa lowo ni odun marun seyin ki a ri wi pe ife wa ngboro ju be lo ife wa ndagba ju be lo ati wi pe ife wa yi o nkan eniyan popo ninu ijo ju be lo nitori be o ye ki a ma ni ife si ara wa bi a ba nso nipa ife si ara wa yi bawo ni a se le fi ife yi bawo ni a se le fi han je ki a wo Petero lakoko ki a tun lo wo Corinth kini Petero ori kerin Petero kini ori kerin ese ikejo ju gbogbo re lo eni ife ti o gbona laarin ara yin nitori ife ni nbo opolopo ese mole ju gbogbo re lo eni ife ti o gbona laarin ara yin ife ti a nso nihin ki se ife ko fe nitori bi o ba ngbo nipa ife ti o gbona o le ma ya o lenu ki se ife ti inu aye o nso nipa ife ti o gbona nipa ti emi laarin ara wa o si nso wi pe iru ife be a ma bo opolopo asise a ma bo mole laarin ara wa o se se boye nikan se oro so si wa ki o so pe ah arabinrin dariji mi o mo tele tele ni ife ti a ni yo bo asise be yo bo mole o se se boya eni ti o nko aleko ni wa inu iwe mimo ni o se asise o se oro so o nso fun wa pe oro kan wa ninu Marko a si mo wepe ko si ninu Marko wepe inu ise awon aposteli ni oro na wa eyi ki se ohun erin tabi ohun agalamasa ti a lo ma so wepe won gbon sori aga wa sun won kunkun mo oro so won kunkun le se nkan yi alufa wa olusagotan wa ibagba nkan won lowo awon rabi won nitori pe ase won ti poju ó ní ìfẹ́ yóò bo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣìṣe yóò bò ó mọ́lẹ̀ tàbí ìwọ tí ó jẹ́ aya nínú ilé ó ṣeéṣe ọkọ bóyá ó yẹ kí ó fi ogún náírà sílẹ̀ ó fi náírà méjìdínlógún sílẹ̀ kí ó sì dàbí ẹni pé ó ń sọ pé náírà méjìdínlógún tó fi sílẹ̀ kò tó nǹkan kò ní lè ra nǹkan kan wá láti ọjà bí o bá sì ti rí ìyá rẹ kí o máa sọ fún yín pé ìyá nǹkan tí mo ń dojúkọ rárá ìfẹ́ a máa bo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣìṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ a máa bò ó mọ́lẹ̀ ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ nínú ìjọ tẹ́tí sílẹ̀ ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ ẹnìkan ni ó ṣẹ̀ wá nínú ìjọ tàbí ará nínú olówa ni ó sọ nǹkan kan tí kò tẹ́ wa lọ́rùn rántí wípé ìfẹ́ a máa bo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àwa tí a wà nínú ìjọ níhìn deeper life tí ó jẹ́ wípé a ń yọ̀ ipò ọlọ́run fún wa níhìn rere ọlọ́run ṣàánú fún wa ọlọ́run ṣe wá ní olóríire wo bí ìjọ ṣe rí wo ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run àwa tí bóyá a sì ṣẹ̀ wá nínú ìjọ yìí ìjọ dáradára ni ṣùgbọ́n ó ṣeéṣe kí a ṣe ara wa kí o wá gbé ọ̀rọ̀ wa nínú ilé wa níhìn kí o wá gbé lọ sí cms kí o wá sọ wípé nínú ìjọ tí mo wà wọ́n ṣẹ̀ mí báwo ló ṣe lè sọ bẹ́ẹ̀ tàbí kí o tilẹ̀ gbé lọ sí àwọn tí wọn kì í ka bíbélì kí o sọ wípé lóòótọ́ ni mo ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì lóòótọ́ ni a sọ pé a ní ìgbàlà lóòótọ́ la sọ pé a di àtúnbí ṣùgbọ́n àwa pàápàá tí a pe ara wa ní ọmọ ọlọ́run tí a sọ pé a di àtúnbí nǹkan tán ṣe fún mi n ò lè gbàgbé títí láé ó ń sọ fún ẹni tí kò sí nínú ìjọba ọlọ́run ó ń sọ fún ẹni tí ó jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ ẹni tí ó wà nínú ẹ̀sìn mìíràn ó tún ń sọ nípa èèyàn tí ó jẹ́ ara nínú olúwa sí àwọn tí wọ́n wà ní òde kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ìfẹ́ a máa bo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ a máa bò ó mọ́lẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí ó yé wa wípé ìfẹ́ ni ọlọ́run fẹ́ kí a fi hàn sí ara wa jẹ́ kí a wo kọ́rìntì kínní orí kẹtàlá láti ẹsẹ̀ ìkẹrin ó ń sọ fún wa nípa ìfẹ́ ìfẹ́ a máa mú sùúrù ìfẹ́ a máa mú sùúrù bóyá rò wípé ó yẹ kí o jẹ́ adarí ṣùgbọ́n wọn ò tí ì sọ ọ́ di adarí mú sùúrù bí o bá ní ìfẹ́ ọlọ́run àti ìfẹ́ ìjọ ìfẹ́ a máa mú sùúrù bóyá o ti gbé ìyàwó ni o sì fẹ́ràn aya rẹ ṣùgbọ́n ọmọ ò tí ì dé ìyá ń sọ fún àwọn ẹbí ń sọ fún ọ wípé o ò ju obìnrin yìí sílẹ̀ kò lè bímọ o ìfẹ́ a máa mú sùúrù ìgbà tirẹ̀ yóò dé ọlọ́run yóò yí nǹkan padà jẹ́ kí ìfẹ́ ọlọ́run kí ó fún ọ ní sùúrù wípé bí o ti ń retí ọlọ́run yóò ṣe é a máa ṣeun ìfẹ́ kì í ṣe ìlara ìfẹ́ kì í sọ̀rọ̀ ìgbéraga kì í fẹ̀ kì í hùwà àìtọ́ kì í wá ohun ti ara rẹ̀ a kì í mú bínú bẹ́ẹ̀ ni kì í gbìrò ohun búburú kì í yọ̀ sí àìṣòdodo ṣùgbọ́n a máa yọ̀ nínú òtítọ́ ó ṣeéṣe bóyá ẹni tí ó jẹ́ adarí wa tẹ́lẹ̀ bóyá nǹkan kan ṣẹlẹ̀ o sì mọ kí ló ṣẹlẹ̀ olùṣọ́ àgùntàn sì ní arákùnrin lọ gbàdúrà díẹ̀ o kí a tó dá ọ padà sí ààyè rẹ nǹkan yìí tí ó ṣẹlẹ̀ ní ẹkùn wa níhìn-ín tí kò yẹ kí ó dé ibòmíràn ni a ti ń gbọ́ ní òkèèrè wípé ẹni tí ó jẹ́ alákòóso wa tẹ́lẹ̀ nínú ẹkùn wa wọ́n ti dá dúró wọ́n ti ṣe àmọ́ nǹkan tó ṣe bóyá ó dẹ́ṣẹ̀ àgbèrè ni o bóyá ó ṣe ti bóyá ó jí owó ìjọ ni o àmọ́ kí ló ṣe èwo ló kàn ẹ́ ń bẹ̀ kí ló mọ̀ tó ṣe ẹni tí ò mọ nǹkan kan nípa àgbèrè ẹni tí ò mọ nǹkan kan nípa olè jíjà ó ń sọ̀rọ̀ wípé bóyá ó jalè bóyá ó ṣe tọ̀hún nǹkan tó sì ṣẹlẹ̀ kì í ṣe nǹkan tó ṣe pàtàkì tó bẹ́ẹ̀ olùṣọ́ àgùntàn kan fẹ́ kí ó gbàdúrà díẹ̀ ni nítorí nǹkan báyìí ìfẹ́ kì í yọ̀ sí àìṣòdodo bí a tilẹ̀ dá ẹnìkan dúró èyí kì í ṣe wípé yóò mú kí inú rẹ̀ dùn wípé ó dára bẹ́ẹ̀ wípé wọ́n dá alágbájá dúró kò dára bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí o ní ẹ̀dùn ọkàn fún ó yẹ kí o gbàdúrà fún ìfẹ́ kì í yọ̀ sí àìṣòdodo a máa yọ̀ nínú òtítọ́ a máa farada ohun gbogbo a máa gba ohun gbogbo gbọ́ a máa retí ohun gbogbo a máa fàyà rán ohun gbogbo nítorí bẹ́ẹ̀ ohun tí ọlọ́run sọ fún wa ni wípé ó yẹ kí a ní ìwà kìrìsìtẹ́nì ìkejì ó yẹ kí a ní ìfẹ́ kìrìsìtẹ́nì ìkẹta ó yẹ kí a mọ ìpè kìrìsìtẹ́nì ìpè tí a fi pè wá ó yẹ kí a mọ̀ ó yẹ kí ó yé wa kí ni ìpè tí a fi pè wá wo kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún ẹ sì jẹ́ kí àlàáfíà ọlọ́run ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki esin ma dupe kan meji lo wa nihin ikini alafia ikeji didupe ni apa kan ari alafia ni apa keji ari idupe ni arin re ni ari ipe ti a fi pe wa ipe ti a fi pe wa ni wo pe ki a je eni ti o ntele omo alade alafia ki a si je ki alafia ki o wa ni igbese aye wa ki a je ki alafia ki o wa ni oro enu wa ki a je ki alafia ki o wa ni ise wa ati ibalo wa eni kan si eni keji re ati wo pe ki a ri daju wo pe a n dupe ninu gbogbo onko wahala ti a ti a le ni abi nkan kan ti o le ma sele ki a ri wo pe ni igba gbogbo a n dupe loni ni olorun ti je ki o ye wa wo pe o ye ki a ni iwa kristeni ikeji ki a ni ife kristeni iketa ki a mo ipe alaafia ti a fi pe wa ki a si ma dupe ni igba gbogbo o ye ki a so fun olorun nisinsin wo pe iru iwa yi ni a fe ki o wa ni igbese aye wa bi aba ti di atunbi wo pe a n fe fi ore ofe ti a ti ni a n fe fi han a si n fe ki iwa yi ki o wa ni igbese aye wa ikaanu ni tabi iyonu isore irele iwa tutu ipamora ifarada ki a ma dariji ara wa ki a ni ife ara wa ki a je ki alaafia ki o wa ninu okan ki o wa ninu ebi ki o wa ninu ijo ki o wa ni igbimo wa ki a je ki ife ati alaafia ki o joba ni ki o si se akoso bi a ti n ba ara wa lo e je ki a dede duro e je ki a so fun olorun we pe a fe je ti olorun a si n fe ki iwa kristeni ife kristeni ipe kristeni ki o je ti wa je ki a gbadura daradara le oni bi a ba ti ni igbala ki a je ki awon iwa kristeni wonyi ki o je o ni igbesi aye wa bi a ba si ti ni igbala ki a so fun olorun we pe ki o gba kan wa la ki o sanu fun wa ki o dariji wa awon nkan ti o je bi ese ni igbesi aye wa ki olorun ki o yo won kuro ki o si fi iwa otun iwa ododo irin alaafia ati ife ki o fi ropo awon nkan ti olorun mu kuro ni igbesi aye wa je ki a gbadura daradara ki a si gbadura pelu igbagbo o daju we pe olorun yo se
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Bi abari ani ti o ni ibere ninu eko ti a sese ko tan ki a fi han nipa gbegbe owo wa soke arabirin ti o wa ni gbongan nla
3: ejo sa nibi ti a ka ninu iwe Rome ori kejila ese ikokanla o so fun wa wi pe ni ti ise sise ma se ole e ma ni igbona okan ejo sa bi e ma ni igbona okan yen ni mo fe bere ibere fun pe bawo ni a se le ni igbona okan se nipa ti ara ni ati nipa temi ati bawo ni a se le ni igbona okan
2: ibere se onigbagbo ni eyin funra yin
3: be ni sa
2: iru igbona okan wo ni o ye ki onigbagbo ni se le so fun wa
3: igbona okan si ise olorun ati lati le gbadura
2: a se popo Rome ori kejila ese ikokanla ni ti ise sise e ma se ole e ma ni igbona okan e ma se olowa Ohun ti Paul apostle so fun ni we pe ki a ni itara ko so fun a we pe ki a ni igbona okan ni ta ti nipa ti ara sugbon so we pe bi a ba fe se ohun ko fun Olorun we pe o ye ki a fi itara han pelu ife Olorun pelu ina emi ti o njo ninu okan wa lati le se ife Olorun ati lati le se ise fun Olorun gege bi ona ti o la sile fun wa se agbo nigba ti olukan ko wa we pe awon ti o wa ninu aye bi won ba fe da oko wo sile tabi omo ile eko nlo si ile eko won ma njara mo ise ti won se won ke se ole rara won ma fi gbogbo ohun to nilo si yala nipa ti akoko yala nipa ti owo yala nipa jija awon nkan miran sile ni igbese aye won ti o le di won lowo ise to ye ki won ki o se eyi ni Paul apostle lo so fun awe pe awa papa bi a ba fe sise fun Olorun tabi a fe se ohun kan ti Olorun ti la sile fun wa we pe iru ohun be o ye ki a se ni akoko ti o wo ni akoko ti o dara eyi ni o so we ni pe nipa ise sise e ma se se ole e ma ni itara tabi igbona okan e ma sin olowa lati ibere igbese aye onigbagbo bi a ba fe sin olorun ni tooto o ye ki a jigiri ki a se onti olorun fe ki a se se ama we pe opolopo ni o wa bi a ba so igbala fun won won ma so fun awe pe won a gbe oro na yewo yo si gba won ni opolopo osu tabi odun ki won ki o to le tele jesu sugbon bi a ba wo awon apere ti a ri ninu bibeli lese kese ti jesu ti pe awon petero johanu jacobo ati awon andero bibeli so fun wi pe lese kese ni won tele jesu kristi bi a ba si wo ipe matthew lese kese ti jesu pe matthew lese kese ni o tele jesu kristi ati eri ogbeni saulu ara tarsu nigbati oluwa pade re ni oju ona ti o lo si ile damasku ti o n sọ fun wi pe ohun isoro ni fun paulu tabi fun saulu lati tapa si egun ti o sọ wi pe iwo ta ni olowa ti olowa si fi ara re han saulu lese kese pelu itara pelu igbona okan ni a ri wi pe paulu ti gba jesu gege bi olugbala re bi a ba si wo ise awon apostoli pelu ni ori keji ise awon apostoli ni ori keji lati ese iketadinlogoji nigbati won si gbo okan won gbogbe won si so fun petero ati awon apostoli yoko pe ara kini ki awa ki o se petero si we fun won pe eronu pe oda ki a si baptisi olukuluku yin le oruko jesu kristi fun idariji ese yin eyin o si gba ebon emi mimo ese ogoji ati oro popo miran li o fi n jeri ti o si n fi gba won ni iyanju owe pe e gba ara yin la lowo iran arekereke yi nitori na awon ti o fi ayo gba oro re a baptisi won li ojo na a si ka iwon egbedogun okan kun won a ri awon eniyan won yi o pe lesekese ti won gbo oro olorun bee ni won fi itara tabi igbona okan gba oro olorun ti won si ronu pada ti won si jowo aye won fun jesu kristi eyi ni apere ti a fi lele fun awe pe awa paapaa lesekese ti a gbo oro olorun a ko gbodo fi akoko igbala tabi idariji wa dola ki a ma so we pe bi o ba di ojo miran bi akoko ba wa fun wa a o gbadura a o ronu pada a o wa oju olorun bee naa ni bi a ti n gbo nipa atunse gbogbo awon nkan wonyi je ojuse ti a ni se yala si olorun yala si ara wa yala si awon aladugbe wa tabi si awon ti o je omo ijo awon ti o je eniyan olorun bi ti wa o se se a ni atunse lati se ti emi olorun ti o n toka si fun wa ti o si n kan nipa fun awe pe o ye ki a gbe igbese yi tabi ki a gbe igbese eni bi eni ti o mo olorun a ri awon elomiran we pe won ma fi akoko falẹ a ma so we pe emi n fe sugbon o se alera fun ara we pe nigba ti mo ba goke agba awon onigbagbo ju bee lo boya ti n ba ni iriri tabi iriri miran o seese fun mi tabi yio seese fun mi lati gboran si olorun lenu sugbon ohun ti a n so fun a ni wipe lesekese ti a ti gbo oro olorun
4: ti o nso fun wa wipe atunse wa ni ona wa lati se ni iru igba be ni lati fi itara tabi igbona okan si Oluwa ki a si so fun Olorun wipe gege bi o ba ti fun wa ni ore ofe a o gboran si lenu tabi o nso fun wa nipa isori mimo ati mo wipe bi eniyan ba ni igbala oni idariji ese oni alaafia Olorun ni okan re akoruko re si iwe iye Olorun eyi ko mo nipa wipe ati ni igbala nisisin yi nitori be ko se omiran ta ni lati se oro Olorun so fun wipe ani lati test waju wipe iriri onigbagbo miran wa ti a npe ni isodimimo yi ni yo mu gbongbo ese ti o wa ni igbese aye wa ni yo mu koro ni yo fa ti o patapata ti ailera ti o wa ninu okan wa ti ko je ke le ma sare si nkan ti se ti Olorun tabi ke le gbe igbese aye wa mimo lati inu emi wa wa nigbati a ba ni isodimimo gbogbo nkan won yi ni Olorun yo mu koro lese kese ti a ti gbo wipe nkan kan ku fun wa gege bi iriri onigbagbo awon elomiran o ma fi dola o ma so wipe boya ni ojo miran boya ni odun ti o nbo sugbon bi a ba ni igbona okan lese kese ni o ye ki a le lo ba Olorun wipe ohun gbogbo ti o je gbongbo ikoro tabi gbongbo ese ti o wa ni okan wa ki Olorun ki o ba wa fa ti a ri awon elomiran ti won ti ni isodi mimo fun odun popo sugbon itara lati wa oju Olorun lati wa leje to be ege ti a fi ohun gbogbo rubo eyi je pe ti a fi ohun gbogbo lele ni ese agbelebo Jesu wipe ohun kohun ti o ba fe ki a se ona ti o ba fe ki a rin igbesi aye ti o ba fe ki a gbe a fe gbe a ri awon elomiran to je pe ko si igbona okan ko si itara won wa ni odun popo lai ni agbara emi mimo Olorun lati le se ise ti o wa ni iwaju won lati se eko ti a nko ni wipe ohun kohun ti Olorun ba nso fun wa o nso fun wa nipa igbala ni o nso fun wa nipa isodi mimo ni o nso fun wa nipa agbara emi mimo ti yo kun wa nigba ti a ba baptisi wa pelu emi mimo ohun kohun ti Olorun n bere lowo wa Olorun pa lase fun wa wipe ki a ni itara ki a ni igbona okan tabi o sese ni bi a ti n jere okan awon elomiran wa wipe won ti di onigbagbo odun kan odun meji odun meta tabi ju be lo won ko le toka si enikeni ti won jere fun Kristi o dabi eni pe esupa won lenude o dabi eni pe okan won tutu popo si awon elese ti o wa ni agbegbe won o dabi eni pe awon elomiran ti won ti le wa ni agbegbe won gege bi awon ti o ba won gbe gege bi awon abanisise tabi awon agbanisise tabi awon ti o nsise ni abe won won ko ti le mo nipa igbala ti won so pe won ni sugbon bi a ba wo awon apere ti o wa ninu bibeli lese kese ti awon ti a ka nipa re ninu bibeli ti won ti gba Jesu Kristi gbo lese kese ni won so fun awon elomiran we pe awon paapa ni fi aye won fun Jesu e je ki a wo Johanu iwe ihinrere ti Johanu ori kini Johanu ori kini lati ese ogoji okan ninu awon meji ti o gbo oro Johanu ti o si to Jesu leyin ni Andero arakunrin Simoni Petero ohun tete ko ri Simoni arakunrin ohun ti kara re o si wi fun pe awa ti ri Messiah itumo eyi ti je Kristi o si mu wa sodo Jesu Jesu si wo o wi pe iwo ni Simoni omo Jona Kefa li ao si ma pe o itumo eyi ti je Peteru wo iru igbona okan ti Olorun n bere lowo re ti Olorun n bere lowo mi wi pe bi a ba ti mo Jesu a ko gbodo fi igbala awon elomiran di ojo miran ke a so wi pe boya nigbati mo ba mo oro Olorun ju be lo nigbati mo ba le gbadura ju be lo nigbati mo ba ri awon iriri onigbagbo ju be lo yo sese fun mi lati lo so fun awon elomiran sugbon lesekese ti Anderu ti o ba Jesu pade ti iyi Olorun alaafia Olorun ti o wo inu okan re be ni pelu igbona okan ni o lo so fun Simoni Petero we pe awa ti ri Messiah ati ri Kristi o si mu wa si odo Jesu ni ori kerin Johanu yi kan na ni a ti ri obirin ti o ba Jesu pade ni ibi kanga Jacobo lese kese ti obirin yi ti o ti ba Jesu gbo ti o si mo we pe eyi ni Christi na ohun ti bibeli so fun ani we pe lese kese ni obirin yi lo ni o so fun awon ara ilu eje ki a wo Johanu ori kerin lati ese ikeji di logbon nigba kan na ni obirin na fi ladogbo re sile o si mu ona re kan lo si ilu o si we fun awon eniyan pe e wa wo okunrin na eni ti o so ohun gbogbo ti mo ti se ri fun mi eyi ha le je Christi na nigba na ni won ti ilu jade won si to wa eyi ni a so fun wa we pe ki a ni igbona okan bi o ba je bi ohun kan ba wa loni ti olorun ba ejo wi le lori oni we pe o dabi eni we pe opolopo ninu ijo ni ko gbona ko tutu ko si itara ko si igbona okan lati je iranwo ninu ise olorun yala gege bi adena yala gege bi awon egbe akorin yala gege bi awon afadura jagun yala gege bi awon ti o nda ori dari idapoju ile ti won ko awon elomiran ni eko oro olorun yala gege bi ajere okan yala gege bi eni ti o ka bibeli fun awon elomiran ti ko le ka bibeli tabi gege bi eni ti o gbadura tabi ni bikibi ti a ti le sese fun olorun tabi o sese a n so fun aloni we pe ijo ni ede yoruba esin wa ni ede yoruba yo bere o sese elomiran ko ni itara tabi igbona okan lati so fun awon elomiran bi on ko n ba wa ti Jesu to je oko lori ijo olori lori ijo ti o n ba ijo wi si loni oni we pe opolopo ni o ja joko taka ogbera ti won ko mo we pe won ni ojuse lati se gege bi ise esin si olorun si idile wa si awon eniyan ti o wa ninu aye ati si awon eniyan ti o wa ninu ijo eyi ni Jesu fi n so ni ori keta ifihan eje ki a wo iwe ifihan lati ori iketa ifihan ori keta lati ese ikeedogun emi mo ise re pe iwo ko gbona be ni iwo ko tutu emi ba fe pe ki iwo koko tutu tabi ki iwo koko gbona nje nitori ti iwo se ilowowo ti o ko si gbona be ni o ko tutu emi o po jade kuro li enu mi eyi ni idajo ti Jesu papa fi lele fun awon ko gbona ko tutu awon aka ogbera awon ti o wa lai rise fun olorun awon ti ko ni itara awon ti ko ni igbona okan awon ti ko mo we pe lakoko ti a n gbo oro olorun lakoko ti ina emi n jo ninu ijo tabi ni okan wa tabi ni ayika wa ni iru akoko bee ni o ye fun olukuluko wa lati fi itara tabi igbona han o n so fun a wi pe bi a ba wa gege bi oni lowowo tabi a wa bi eni ti ko gbona ti ko tutu o n so wi pe oun ko wa gege bi omo yio po wa jade kuro li enu re eyi je pe yio ya awa ati ohun a ki yio je tire mo sugbon so fun a wi pe e wo ese ikokandinniogun gbogbo awon ti emi ba fe ni mo n ba wi ti mo si na nitori na ni itara nitori na ni itara o n so fun a wi pe bi a ba ti ba ara wa ni ipo ti ko gbona ti ko tutu ni ipo ti o n se ilowowo o n so fun a wi pe oun ba wa wi oun si n fe ki a ji giri si awon ojuse ti o n beere lowo wa o n fe ki a ni itara ati igbona okan o si n so fun a wi pe ki a ronu pada e je ki a tun pada si Romu ori kejila Romu ori kejila ese ikokanla ni ti ise sise bi a ba n so nipa ise sise apostoli n sise fun olorun evangelist n sise fun olorun awon ti a yan gege bi alore gege bi woli ni majemu titun ti won so ona igbala fun awon araye won n sise fun olorun awon ti a mo gege bi oluso agutan tabi eni ti n koni ninu ijo won n sise fun olorun awon ti won si n ba wa toju ile olorun ti won se ti won je ki ile olorun ki o wa ni imototo won sese fun olorun awon ti won korin awon ti won se adena awon ti won te iwe ihire jade awon ti won pin iwe ipolongo ihire e ta ma pe ni track ni ede oyibo awon ti won pin iwe ipolongo ihire fun awon eniyan won sese fun olorun awon ti won fi moto sile lati ma ko ero sinu re lati ma mu owa sinu ijo olorun won sise fun olorun o nso fun a wi pe nigba ti ise po to be ti a le se ninu ogbaja olorun e se ti iwo fi n kawo gbera o nso wi pe ni ti ise sise asa ri awon elomiran ti won sise fun olorun ari awon akorin ari awon adena ari awo ni waso ari eni to nko wa nisisi gege bi oro olorun ari awon elomiran ti won mu kan tabi omiran se ninu ise olorun e wa ti se ti a fi joko lai ri kan se fun olorun nipa ise sise e ma se se ole ki a ma se awa wiwi pe omo lo di mi lowo oko lo di mi lowo iyawo ni o je kin raye sise fun olorun tabi ise ti mo nse ni o je kin se ise fun olorun e ma se ole eni igbona okan ki e si ma sin oluwa mo gbadura we pe gbogbo awa ti a wa loni iru itara be iru igbona be olorun yo fi fun wa a o si ri opolopo ninu wa te o fi akoko ati aye wa sile ati owo ati dukia ati awon ini ti ani te o fi sile lati le sise fun olorun e je ki adide lati gbadura si olorun wo pe ibi ti a ti se ole tele tele ibi ti lowo owo ti wa ni igbesi aye wa tele ibi ti ole abi imele wa ni igbesi aye wa tele pelu ina emi mimo olorun yo gba gbo kuro ni igbesi aye wa a o si fi aye wa akoko wa ohun gbogbo ti a ni a o fi sile lati se ise fun olorun pelu itara pelu igbona okan a o sise fun olorun o ti gbọ́ nípa ti ìgbàlà ṣe o ti onípòwàdà a sì ti gba ọkàn rẹ là o ti gbọ́ nípa ti àtúnṣe ṣe o ti mú ọ̀nà rẹ tọ́ níwájú olúwa o sì ti ṣe àtúnṣe tí ó yẹ tí ó sì tọ́ o ti gbọ́ nípa ti ìsọdí mímọ́ ṣe o ní ìtara ọkàn ìgbóná ọkàn láti gbàdúrà láti kúnlẹ̀ ní ẹsẹ̀ àgbélébò láti ṣe ohun tí ọlọ́run béèrè lé ọwọ́ rẹ o ti gbọ́ pé bí a bá ní ìsọ̀rí mọ́ a ní láti tẹ̀síwájú láti ní agbára ẹ̀mí ọlọ́run kí ó kún wa ní àkúnwọ́ sílẹ̀ o a ti ṣe ohun tí ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ rẹ o ti bá nípa àti ìjèrè ọkàn láti lọ láti ilé dé ilé láti sọ fún àwọn ẹni tí a bá pàdé nípa jésù kristi olùgbàlà ǹjẹ́ o ní ìtara tàbí ìgbóná ọkàn láti ṣe ohun tí ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ rẹ o ti gbọ́ nípa iṣẹ́ ìsìn wa nípa àdúrà gbígbà wípé kí a máa gbàdúrà lé àìsinmi lé àìṣàárẹ̀ o a ní ìgbóná ọkàn láti gbàdúrà títí ọlọ́run yóò fi dáhùn láti gbàdúrà fún àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ kí wọn kí ó lè ní ìgbàlà ní ti iṣẹ́ ṣíṣe ẹ má ṣe ṣe ọ̀lẹ ẹ ní ìgbóná ọkàn ẹ má sin olúwa.

kan mi mo agbelebo pelu Christi o sese ki o ma ya eni ti o mo iwe mimo bibeli ko ma ya lenu wi pe eni to nsoro yi ko ti ba Jesu pade nigba ti a kan ma agbelebo o nto nso ni wi pe emi ni to wa ninu mi emi ni tinu mi ni wo se emi ni agidi okan emi ni okuta okan ati kan mo agbelebo pelu Christi oni ati kan mi mo agbelebo pelu Christi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se emi mo oni sugbon Christi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi eje ki a wo ese keji ni logun oni nitori pe bi mo ba si tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro oni mo fi ara mi han bi arufin eyi so fun a wi pe ki a to koja si ese ogun o ye ki iriri ti o wa ninu ese keji ni logun ki o ye wa dara dara o so wi pe nitori bi mo ba tun gbe ohun ti ohun ni ti mo ti wo lule ti mo ba tun gbe won ro mo so ara mi di bi arufin wo kini je ki o ye wa wi pe nigba ti a ba ti ni igbala awon opo nkan ni a ma wo pale awon nkan ti a si wo pale won yi o ye ki o ye wa wi pe ki se pe a tun gbe won ro sugbon opolopo lo nwa si ipago ti o je wi pe ki won ki o to de ipago awon yeti yerun awon oro buburu lenu awon nkan ti won ti ko sile tele ti won ti wo pale tele won tun gbe won ro nigba ti won ba gbe won ro won ti di apeyida eni to nsoro bi aye eni to ririn aye eni to muti bi aye eni to mu siga taye mu eni to mu gbogbo nkan ti awon aye mu nkan to ti wo pale tele tele o tun gbe ro eni ti o n woso bi aye eni ti o n lo awon nkan ti aye n lo ankun ete ankun ikona anjorun nina an lo gbogbo ye ti yerun ako won kora o ni iru eni be nkan ti a ti wo pale nigba ti a di omo Olorun iru eni be o tun gbe won ro o ti di apeyida bi o ba je ru eni be nihi ki se wi pe igba ti a ba pari iwaasu o ma so pe Olorun so mi di mimo Olorun so mi di mimo o ti di arufin eni ti o ba je arufin o ni lati wa fun igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ni o ni lati ma bere nisisin fun isodi mimo ilomo wa lo si ese ogun nisisin yi ati kan mimo agbelebu pelu Christi ati kan emi ni to wa ninu ati kan ma agbelebu ori kunkun agbo magba to wa ninu ati kan ma agbelebu oko okuta ma so mo gbo sugbon tinu mi ni wo se ati kan ma agbelebo ati kan emi emi ti inu ati kan ma agbelebo pelu Christi oni sugbon mo wa laaye oni ki si se be nikan sibe ki se emi mo sugbon Christi wa laaye ninu mi wi wa ti mo si wa laaye ninu ara oni mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ara ohun ti kara re fun mi o fi ara re fun mi ki a ba le so mi di mimo kikan ti a kan Christi mogi agbelebo je otito pataki ti o je wi pe o wa ninu eto Olorun fun igbala ati isodi mimo wa awon paapa ni lati kan ara mo agbelebo lati fi ara jo tabi lati fi ara mo iku re eyi ni afinje ko ye wa wi pe o se pataki ki a fara robo o se pataki ki a jo wo gbogbo sile fun Olorun nitori awon esoro Olorun won yi ti a tin ka ti o nso nipa ifara eni robo ni o nso nipa iyara eni soto o nso nipa iyara eni simimo ti ani lati se ni imura sile fun isodi mimo wa o si ri ede ti bibeli nlo bibeli lo ede popo ye kin ton ka galatia po galatia ori karun galatia ori karun ese ikerin le logun awon ti se ti Christi Jesu ti kan aramo agbelebo ti ohun ti ife

ti fe ku fe re ife inu eni ati kan ma gbelebo ife ku fe to wa ninu aye ati kan ma gbelebo ninu ori kefa ese kerinla oni sugbon ke a ma se ri pe emi sogo bi ko se ninu agbelebo Jesu Kristi Oluwa wa nipase eni ti ati kan aye mo agbelebo fun mi awon to ndan yoyo ninu aye ko tun je ohun to nfa okan re mo nitori wepe ati kan aye mo agbelebo fun o oni ati emi ni a kan mo agbelebo fun aye ori awon ede ti bibeli lo lati je ki oye wa wipe ani ohun kan lati se oni a kan ara mo agbelebo oni a kan ogbologbo okunrin ni a kan mo agbelebo oni ife ti inu emi ni to wa ninu wa a kan ma gbelebo oni ife ku fe papa a kan ma gbelebo o tun wa so fun awe pe aye ati awon ti o wa ninu re a kan won mo agbelebo o ye ki o ye wa daju pe ohun ti a kan mo agbelebo ko tun nipa lori wa mo ki a to le ni iriri isodi mimo agbodo ni ipongbe ati ilakaka fun agbodo fi ohun gbogbo sori pepe ki aya ara wa ati ohun gbogbo ti a ni tabi ti a je soto fun Oluwa ki a kan aye ati ara mo agbelebo bakan na ni agbodo kan eran ara ati gbogbo ife tinu mi ni o se ki a kan won mo agbelebo be pelu ni agbodo kan aye ati ohun gbogbo ti o wa ninu aye ohun gbogbo ti o nfa okan wa sinu aye ohun gbogbo ti tan ni je ninu aye ani lati kan won mo agbelebo a o si ya ati ara ati okan ati emi ati ohun ti a ni ati ohun ti a je ati ohun ti a fe je a o ya won soto lati fiji fun Oluwa fun ogo re nikan ni imura sile fun isodi mimo bi e ba ti se eyi a o gbadura bi a ba gbadura a o gbagbo oni ohun kan ti a ba si bere ti a ba n bere ki a gbagbo wipe a ti ri won gba yo si je ti wa mo gbadura wipe iriri ko se ma ni yi to n fun wa ni iwe irinna lo si orun rere wipe yo je teni kookan wa loro yi loroko Jesu o wa n so fun wa wipe leyin ti a ba ti ni isodi mimo ani lati ma gbe agbelebo wa ki a ma to leyin ki a le pa iriri isodi mimo yi ki a le pa mo ele omo wa lo si koko keta ninu eko wa Christiani ni lati gbe agbelebo re ki o ma to Jesu leyin leyin igba ti o ba ti ni isodi mimo ninu Matthew ori kerindinlogun ni ese ikerin le logun ni bana ni Jesu wi fun awon omo ehin re pe bi enikan ba nfe lati to mi leyin ki o se ara re ki o gbe agbelebo re ki o si ma to mi leyin opo ninu wa ni a ko ni imo ihirere o ye ki o ye wa wi pe bi a ba nso nipa titele Jesu leyin gere lese kese bi abati ni igbala abere si ni tele Jesu bi abadi osise atun tele Jesu bi abadi oni wasu a se tele Jesu bo ti le sese ki a di aposteli atun tele Jesu ti ti o fi ri Jesu loju koju li orun a n tele Jesu eni o fi so fun a wi pe iba se ni akoko igbala tabi ti isodi mimo tabi ti ife agbara emi olorun kun ni tabi ti sise ise iyanu tabi sise didi ajihin rere iranse olorun oni ani lati ma tele Jesu je ki o ye wa nigba na we pe bi abani isodi mimo bi a se le pa isodi mimo yi bi a se le pa mo ni wipe bi enikeni ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin ninu Luke ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikeni ba fe ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ni igbawo mo ni igbawo ni ojo gbogbo ki o si ma to mi leyin
eyin so fun wa wi pe iba je ojo isimi tabi ojo miran ninu ose ani lati gbe agbelebo wa ki asima to jesu leyin ni gbagbogbo ninu korinti kini orike edogun korinti kini orike edogun ese ikokan le logbon korinti kini orike edogun ese ikokan le logbon oni mo so nipa ayo ti mo ni lori yin ninu kristi jesu lo wa pe emi nku lojojumo emi nku lojojumo boya ko ye o bi o ba ti ku ba o lo se wa so bi o ba ti ku ba o lo se rin kaakire oni emi ni to wa ninu onku lojojumo emi ni tinu mi ni wo se onku lojojumo emi ni to fe gbesan onku lojojumo emi ni to je wi pe ko fe gbe agbelebo re to fe so agbelebo nu nitori wi pe ko fe lati se ife olorun emi ni to wa ninu onku lojojumo oni nigba ti emi ni to wa ninu wa bi o ba ti nku lojojumo ni a ri wi pe a o ma dagba si ninu igbagbo a o ma dagba si ninu iriri ti atini o ye ko ye wa nigba na we pe ani lati ni ipinu lati teori araba ki atele ife olorun ko si koni si ikera ni bajemo emi ku lojojumo koni si wi pe a fe lati te aye lorun mo emi ku lojojumo bon buwa bon senu re bini si wa eyi o je nkan kan mo nitori wi pe emi ni to wa ninu wa emi ni e to fe aye e to fe irepo tabi yin lati nu aye ati mu won kuro ife olorun nikan ni yo ma gbe ni yo ma gbegba oroke lokan ati laye wa ani lati gbe agbelebo wa eyi si je lojojumo sise ife olorun lojojumo ririn loju ona iwa mimo lai kuro ninu ofin mimo ti ati fi fun wa kikan ara ati aye mo agbelebo lojojumo lai tesi bi aye tesi kiku lojojumo ni yo mu ki awa ki awa ni ipa ona toro na ti o lo sibi ye ayeraye mo nbe o we pe ki o gba isodi mimo loni ki o se pa isodi mimo yi mo ki o ranti we pe ati so fun wa we pe ki a ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olowa o ranti we pe a ka ninu iwe mimo alabokun fun ni awon olokan funfun nitori we pe awon nikan ni yo le ri olorun je ki ki a to gbadura je ki a wo ibere ti Dafidi ibere ki a si wo idahun ti olorun fun Dafidi soranti Dafidi o je eni ti olaya to lomo Dafidi o je eni ti olola to si lokiki Dafidi o je alagbara o je oba Dafidi o ni awon opolopo nkan ti awon aye ti won wa kiri loni ṣugbọn ohun kan wa lọkan rẹ eni o je ki o bere ibere ti o bere ninu orin Dafidi orin ikerinlelogun lati ese iketa o ni tani yo gun ori oke olowa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo re ibere yi ni a bi eni kankan wa loni bi o ba wo yika o ri wi pe opolopo eniyan lo wa layika wa o wa n bi wa wi pe ninu awa ti a joko tabi ninu awa ti a duro tani yo gun ori oke olowa lo nigba ti ipe ba dun nigba ti jesu ba farahan awon wo la o le palarada ti won le ba jesu lo o ni tani yo gun ori oke olowa lo se olowo ni tabi awon ti won bimo berejo tabi awon olola tabi awon olokiki tabi awon elesin tabi awon ti won ni igbala sugbon ti won o bo lowo ese o wa nso fun wi pe awon ti yo gori oke olowa lo ati awon ti yo duro ni bi mimo re awon ni eni ti o ni owo mimo se owo re mo se awon ese to de ara se ati fo won kuro ati we won kuro ati mu won kuro o ti di eni oto eni otun o si ti di eda otun ni waju olorun o ni eni ti o ni owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati okan mimo ati okan ti ati konila ati eyi ti ati so di mimo o ni eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko se bura etan
olorun wa npe onija ni oro yi we pe se o ri olorun ni keyin nigba ti ipe badun abi o je ero woran o je wi pe a n ba won kunjo o je awon to je pe mo gbo won lo emi na ba won lo abi oni iriri iriri igbala iriri sodi mimo aye si sile loro yi fun eni keni to ba fe fi orun sere je lati pe olowa lati gbadura si olowa wi pe a n fe ise abe ti emi ise isodi mimo yi ko farahan ninu okan eni kokan wa o se dede duro lati so po olorun eyi je iriri ko se mani bi o ba ni owo ti o ni isodi mimo bi o ba bi omo ti o ni isodi mimo bi o ba ni awon duke aye ti o ni isodi mimo bi o ba ni ipo ninu ijo ti o ni isodi mimo bi o ba ni okiki gbajumo ti o ni isodi mimo o je aboshi julo ninu iran awon omo eniyan nitori ati so fun wa tani yo gun ori oke lo wa lo tani yo duro ni bi mimo re o ni eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati iwa mimo iwa mimo ni inu iwa mimo li okan iwa mimo lode iwa mimo ninu o ni awon wonyi nikan ni o le ri olowa alabokan fun de awon lokan funfun nitori wi pe won o ri olorun gbadura je ki olorun ki o so okan re di mimo ṣugbọn bi o ba ti je apeyida pada wale je ki adariji o bi o ba ti tun gbe awon nkan ni ro ti o ti wo lule tele tele o ti di apeyida o ti di arufin o ti di elese o ti di omo oninakuna pada wale bere idariji ki eje jesu ki o we awon ese renu se o ti n jale se o ti bere si ni puro se o ti n seke se o ti n fi ara re lati ta ara re fun owo agbere panṣaga o ye ki o gbadura ki a gba okan re la ki a dariji o awon ese ode ara awon ese ti a fojuri ki a dariji o ki o ni igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ikan tuku lodo ikun ikan tuku ninu okan lohun ese abinibi ese ajogoba gede gede re ninu okan lohun olorun fe wenu olorun fe so odotun olorun fe so di mimo gbadura gbadura pelu igbagbo ki o si ranti wipe emi ni yi ani lati kan ma agbelebu igberaga lati inu okan agbo magba ma se fe olorun lati inu okan ani lati kan ma agbelebu ori kunkun ani lati kan ma agbelebu aife se fe olorun pẹ̀lú gbogbo ọkàn pẹ̀lú gbogbo àyà pẹ̀lú gbogbo inú pẹ̀lú gbogbo ìfẹ́ a ní láti kàn án máa gbélébù òǹfà tó ń fà ọ́ láti inú ọkàn sí ohun tó wà nínú ayé a ní láti kàn án máa gbélébù ká tún máa fẹ́ àwọn nǹkan tó ń dán yìnyín yoyo nínú ayé a ní láti kàn án máa gbélébù ìfẹ́ tí a ní sí àwọn aráalé tí ó tún fẹ́ kọjá ìfẹ́ tí a ní sí ọlọ́run ìgbọràn tí a ní sí àwọn ẹbí wa tí ó tún fẹ́ kọjá ìgbọràn tí a ní sí ọlọ́run a ní láti kàn án máa gbélébù ẹ̀mí tó ń lépa nǹkan ayé tó ń lépa ipò ayé ẹ̀mí tó ń sọ owó di ọlọ́run tó ń wa owó kiri tó ń fẹ́ ní i lọ́nàkọ́nà a ní láti kàn án máa gbélébù ẹ̀mí tí kìí fẹ́ dúró de ọlọ́run ohun tí mo fẹ́ yóò jẹ́ tèmi a fi ọlọ́run sílẹ̀ a fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run sílẹ̀ a fi ìlànà ọlọ́run sílẹ̀ a máa wá nǹkan ayé káàkiri ó ní a ní láti kàn án máa gbélébù
bi o ba fe ri olorun ni ikeyin oyin lati ni okan funfun oyin lati ni okan ti a so di mimo oyin lati ni iwa mimo bere a o se se fun o alabokun fun ni awon olokan funfun nitori won ri olorun sugbon alaboko le awon oninu fufu nitori won ki yo le ri olorun.

0: ìwé ìkejì ti Chronicle, orí ìkejìlá, ó sì ṣe nígbàtí Rehoboamu ti fi ìdí ìjọba rẹ̀ múlẹ̀ tí ó sì ti mú ara rẹ̀ le, ó kọ òfin Olúwa sílẹ̀ àti gbogbo Ísírẹ́lì pẹ̀lú rẹ̀. Ó sì ṣe ní ọdún karùn-ún Rehoboamu ọba ni Ṣiṣákì ọba Ejíptì gòkè wá sí Jerusalemu nítorí tí wọ́n ti dẹ́ṣẹ̀ sí Olúwa pẹ̀lú 600 kẹ̀kẹ́ àti 300 ẹlẹ́ṣin. Àwọn ènìyàn tí ó bá ti Ejíptì wá kò níye, àwọn ara Libya, àwọn ara Suki àti àwọn ara Ethiopia. Ó sì kọ́ àwọn ìlú olódi tí í ṣe ti Júdà, ó sì wá sí Jerusalemu. Nígbà náà ni Ṣemaiah wòlíì tọ Rehoboamu wá àti àwọn ìjòyè Júdà tí ó kójọpọ̀ sí Jerusalemu nítorí Ṣiṣákì. Ó sì wí fún wọn pé báyìí ni Olúwa wí, ẹ̀yin ti kọ̀ mí sílẹ̀, nítorí náà lé èmi sì ṣe fi yín sílẹ̀ sí ọwọ́ Ṣiṣákì. Nígbà náà ni àwọn ìjòyè Ísírẹ́lì àti ọba rẹ ara wọn sílẹ̀, wọ́n sì wí pé Olúwa lé olódodo. Nígbà tí Olúwa rí pé wọ́n rẹ ara wọn sílẹ̀, ọ̀rọ̀ Olúwa tọ Ṣemaiah wá wí pé wọ́n ti rẹ ara wọn sílẹ̀, nítorí náà èmi kì yóò rùn wọ́n, ṣùgbọ́n èmi ó fún wọn ní ìgbàlà díẹ̀, a kì yóò da ìbínú mi sórí Jerusalemu nípa ọwọ́ Ṣiṣákì, ṣùgbọ́n wọ́n máa ṣe ìránṣẹ́ rẹ̀ kí wọn kí ó lè mọ ìsìn mi àti ìsìn ìjọba ilẹ̀ wọn ni. Bẹ́ẹ̀ ni Ṣiṣákì ọba Ejíptì gòkè wá sí Jerusalemu, ó sì kó ìṣúra ilé Olúwa lọ àti ìṣúra ilé ọba, ó kó gbogbo rẹ̀, ó kó àwọn asàwúrà lọ pẹ̀lú tí Solomoni ti ṣe. Rehoboamu ọba sì ṣe asà idẹ ní ipò wọn, ó sì fi wọn lé ọwọ́ olórí ẹ̀ṣọ́ tí ń tọ́jú ọ̀nà ilé ọba. Ó sì ṣe nígbàkúgbà tí ọba bá sì wọ ilé Olúwa lọ, àwọn ẹ̀ṣọ́ adé, wọn sì kó wọn wá, wọn sì kó wọn padà sínú ìyàrá ẹ̀ṣọ́. Nígbà tí ó sì rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀, ìbínú Olúwa yí padà kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ tí kò fi rún pátápátá ní Júdà pẹ̀lú, ohun rere sì ń bẹ. Bẹ́ẹ̀ ni Rehoboamu ọba mú ara rẹ̀ le ní Jerusalemu, ó sì jọba. Nítorí Rehoboamu jẹ́ ẹni ọdún 31 nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ìjọba, ó sì jọba ní ọdún 17 ní Jerusalemu, ìlú tí Olúwa ti yàn láti inú gbogbo ẹ̀yà Ísírẹ́lì láti fi orúkọ rẹ̀ síbẹ̀. Orúkọ ẹ̀yà rẹ̀ sì ni Naama ará Amoni, ó sì ṣe búburú nítorí tí kò múra ọkàn rẹ̀ láti wá Olúwa. Ǹjẹ́ ìṣe Rehoboamu ti ìṣáájú àti ti ìkẹyìn, a kò akọ wọn sínú ìwé Ṣemaiah wòlíì àti ti Ido àríran nípa ìwé ìtàn ìdílé? Ọ̀tẹ́ sì wà láàrin Rehoboamu àti Jerobamu nígbà gbogbo. Rehoboamu sì sùn pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ̀, a sì sìn ní ìlú Dáfídì. Abíjà ọmọ rẹ̀ sì jọba ní ipò rẹ̀.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Ìwé ìkejì ti Chronicle, orí ìkẹtàlá. Ní ọdún 18 Jerobamu ọba ni Abíjà bẹ̀rẹ̀ sí jọba lórí Júdà. Ó jọba ní ọdún 3 ní Jerusalemu. Orúkọ ẹ̀yà rẹ̀ ni Mikaiah ọmọbìnrin Urieli ti Gibeah. Ọ̀tẹ́ sì wà láàrin Abíjà àti Jerobamu. Abíjà sì fi àwọn alágbára akọni ológun di ogun náà, àní 20,000 ènìyàn tí a yàn. Jerobamu pẹ̀lú sì fi 40,000 ènìyàn tí a yàn, àwọn alágbára akọni ènìyàn tẹ ogun sí. Abíjà sì dúró lórí òkè Semaraimu tí ó wà ní òkè Efraimu. Ó sì wí pé, ẹ gbọ́ tèmi, Jerobamu àti gbogbo Ísírẹ́lì, kò á tọ́ kí ẹ̀yin kí ó mọ̀ pé Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì fi ìjọba lórí Ísírẹ́lì fún Dáfídì láéláé, àní fún àti fún àwọn ọmọ rẹ̀ nípa amájẹ̀mú iyọ̀. Jerobamu ọmọ Nebati ìránṣẹ́ Solomoni ọba Dáfídì dìde, ó sì ṣọ̀tẹ̀ sí Olúwa rẹ̀. Àwọn ènìyàn lásán sì kó ara wọn jọ sí ọ̀dọ̀ rẹ̀, àwọn ọmọ ẹni búburú, wọ́n sì mú ara wọn le sí Rehoboamu ọmọ Solomoni. Nígbà tí Rehoboamu wà lé ọ̀dọ́mọdé tí inú rẹ̀ sì rọ̀, tí kò sì lè kò wọ́n lójú, àti ní ìsinsìnyí ẹ̀yin rò láti kó ìjọba Olúwa lójú ní ọwọ́ ọmọ Dáfídì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ní ẹ̀yin, àti pẹ̀lú yín àwọn ẹgbọrọ màálùú wúrà tí Jerobamu ṣe ní Ọlọ́run fún yín. Ẹ̀yin kò àti lé àwọn àlùfáà Olúwa jáde, àwọn ọmọ Aaroni àti àwọn ọmọ Lefi, ẹ̀yin sì ti ṣe àwọn àlùfáà fún ara yín gẹ́gẹ́ bí ìṣe àwọn orílẹ̀-èdè ilẹ̀ mìíràn. Bẹ́ẹ̀ ni ẹnikẹ́ni tí ó bá wá tí ọwọ́ rẹ̀ kún pẹ̀lú ọ̀dọ́ akọ màálùú àti àgbò méje, òun náà lè máa ṣe àlùfáà àwọn tí kì í ṣe Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n bí ó ṣe tiwa ni, Olúwa ni Ọlọ́run wa, àwa kò sì kọ́ sílẹ̀, àti àwọn àlùfáà tí ń ṣe ìránṣẹ́ fún Olúwa, a ní àwọn ọmọ Aaroni àti àwọn ọmọ Lefi nínú iṣẹ́ wọn, wọ́n sì ń sun ọrẹ ẹbọ sísun àti tùràrí dídùn ní òrò òwúrọ̀ àti ní alaalẹ́ sí Olúwa. Àkàrà ìfihàn pẹ̀lú ni wọ́n sì ń tò lórí tábìlì mímọ́ àti ọ̀pá fìtílà wúrà pẹ̀lú fìtílà wọn láti máa jò lálaalẹ́, nítorí tí àwa ń pa àṣẹ Olúwa Ọlọ́run wa mọ́, ṣùgbọ́n ẹ̀yin kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Sì kíyèsí, Ọlọ́run tìkára rẹ̀ sì wà pẹ̀lú wa kí olórí wa àti àwọn àlùfáà rẹ̀ pẹ̀lú ìpè dídún ìjayà láti dún sí yín. Ẹ̀yin ọmọ Ísírẹ́lì, e ma se ba oluwa olorun awon baba yin ja nitori e ki o se rere sugbon jeroboamu mu ki ogun eyin ki o bu won le eyin be ni won be ni waju juda ati ogun eyin na si nbe leyin won nigba ti juda si boju we eyin ti kiyesi ogun be ni waju ati leyin won si kepe oluwa awon alufa si fun ipe olukuluku okunrin juda si ho o si se bi awon okunrin juda si ti ho ni olorun kolu jeroboamu ati gbogbo israeli ni waju abija ati juda awon omo israeli si sa ni waju juda olorun si fi won le won lowo abija ati awon eniyan re si pa ninu won ni opolopo be ni oke meedogun okunrin ti ayan sibu ni pipa ninu israeli bayi ni are awon omo israeli sile ni akoko na awon omo juda si bore nitori ti won gbekele oluwa olorun awon baba won abija si lepa jeroboamu o si gba ilu lowo re Beteli pelu awon ilu re ati Jeshana pelu awon ilu re ati Ephraim pelu awon ilu re be ni Jeroboamu ko si tun le agbara mo le ojo Abija Oluwa si lu o si ku Abija si di alagbara o si gbe obirin metala ni iyawo o si bi omo okunrin 22 ati omo obirin 16 ati iyoku ise Abija ati iwa re ati ise re ako won sinu iwe itumo Ido woli be ni Abija sun pelu awon baba re won si sin ni ilu Dafidi asa omo re si joba ni ipo re ni ojo re ile na wa ni alaafia ni odun mewa iwe keje ti chronica ori ikerinla asa si se yi ti o dara ti o si to ni ojo oluwa olorun re nitori ti o mu pepe awon ajeje orisa kuro ati bi giga won ni o si wo awon ere pale o si be ere orisa won lule o si pase fun juda lati ma wa oluwa olorun awon baba won ati lati ma pa ase ati ofin re mo o si mu ibi giga won ni ati ohun ohun won ni kuro lati inu gbogbo ilu juda ijoba na si wa ni alaafia ni waju re o si ko ilu olodi won ni juda nitori ti ile na ni isimi ohun ko si ni ogun ni odun won ni nitori oluwa ti fun won ni isimi o si so fun juda pe e je ki a ko ilu won ni ki a si mo di yi won ka ati ile iso ilekun ati opa idabu nigba ti ile na si wa ni waju wa nitori ti awa ti wa oluwa olorun wa awa ti wa ohun si ti fun wa ni isimi yi kaakiri be ni won ko won won si se rere asa si ni ogun ti n gbe asa ati oko oke 15 lati inu juda wa ati lati inu benjamin wa oke 14 ti n gbe apata ati ti n fa orun gbogbo wonyi si ni akoni ogun sera ara ethiopia si jade si won pelu 50 oke eniyan ati 300 keke won wa si maresha asa si jade to won si te ogun ni afonifoji sefata leba maresha asa si kepe oluwa olorun re o si wipe oluwa lodo re bakan na ni fun o lati ran alagbara eniyan lowo tabi eni ti ko ni agbara ran wa lowo oluwa olorun wa nitori ti awa gbekele o le oruko re le awa nto opolopo yi lo oluwa iwo le olorun wa ma se je ki eniyan ki o bori re be ni oluwa ko lu awon ara ethiopia ni waju asa ati niwaju juda awon ara ethiopia si sa ati asa ati awon eniyan ti o wa lodo re le pa won de gerari a si bi awon ara ethiopia subu ti enikan ko tun wa le aye nitori ti a se won niwaju oluwa ati niwaju ogun re won si ko opolopo ikogun lo won si ko lu gbogbo ilu yi kaakiri gerari nitori ti ero oluwa ba won won si ko gbogbo ilu na nitori ikogun po ikoja ninu won won si kolu awon agbo eran osin won si ko opolopo aguntan ati ibakasi e lo won si pada wa si Jerusalemu.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: E je ki a gbadura.
3: Baba Olorun wa a dupe wo pe a wa si yin ki a ba le gbo oro yin o sese ki awon ile isin miran ki o ti ma pe wa ki a si ni won larowo to wa sugbon ohun ti o mu wa wa si yin ni we pe a mo we pe a o gbo oro yin lai fi boko boyo ati wi pe bi a ti n gbo oro yin oro yi ni o le se wa pe lati mura wa sile fun ipadabo Jesu Kristi nje bi a ti ni ipinu ti a si wa si yin a n bebe wi pe ohun ti a wa lati gbo ti a wa lati se nje gege bi e ti n ba wa soro ore ofe lati se help ifun wa loruko Jesu abeyin we pe olorun emi fun ara re yo se itumo awon oro wonyi fun wa ke ba le je ajumo jogun pelu Jesu Christi ni toto ki ere kikun ati ere pipe ki o le wa fun awon ise wa ninu Oluwa adupe we pe ti gbo loruko Jesu Christi Oluwa wa loni anwo oro Olorun lori eso ati ere ise wa eso ati ere ise wa ye ke awo Korinti kini ori kedogun lati ese ikeji dini ogota ese ti o gbeyin nitori na eyin ara mi olufe e ma duro shinshin lai yese ki esi ma po si ni ise Oluwa ni igba gbogbo ni won bi eyin ti mo pe ise eyin ki se asan ninu Oluwa nihi ni ari Paulo apostoli eni ti o kun fun ise ise esin si Olorun eni ti o ti fi aye re ji ti o ti fi ara re rubo ki o ba le se ohun gbogbo ti Olorun fe ki o se ninu ise Olorun eni ti o ti rin irin ajo popo loju ona loju omi ni gbogbo igba ti o ti lo si odo awon keferi odo awon ologbon odo awon alaigbon odo awon heleni ati odo awon heberu ti o ti nso fun won nipa ohun ti Jesu Christi ti o se lori igi agbelebo nihin ni ari okunrin yi eni ti o ti jiya popo fun ise esin Olorun ti o gba awon ara Korinti ni iyanjo wi pe bi won ti je ara ninu Oluwa ati olufe ayanfe pelu wi pe ki won ki o ri pe won duro sese lai yese ki won ki o ma po si ninu ise Oluwa ni igba gbogbo ni won bi won ti mo wi pe ise won ki se asan ninu Oluwa bi abari enikan ti o ye ki a peti si bi o ba nsoro nipa ise Oluwa o ni Paulo apostoli nitori wi pe omi odo jijin popo ni Paulo ni o la koja nitori pe ninu ise Olorun a le so wi pe Paulo ni igba gbogbo ni o rin ni afonifoji ojiji eku igba popo ni aso lokota igba popo ni ana igba popo ni agbe so si inu tubu bi a ba ri enikeni ti o ye ki a dayapo enikeni ti o ye ki okan re poruru enikeni ti o ye ki o so wi pe ohun ko ni se ise kankan fun Olorun mo iru eniyan be ibaje Paulo apostoli sugbon rara titi o fifi ida re lele ni ese agbelebo ida ti emi oro Olorun to n waasu titi o fifi emi re lele titi di oju iku ni ariwo pe okunrin yi o je olooto si ipe ti a pe o wa n so fun wa wi pe awa ti a ti di ara ninu Oluwa awa ti a je omo Olorun awa ti a ti di ebi Olorun wi pe gege bi Olorun ti yan wa fe gege bi Olorun ti fi ife re han wa nitori wi pe o ran Jesu Christi omo bibi re kan soso ki o ba le ku fun ese wa a se ti je ki o ye wa a se ti onupo ada ati di omo Olorun o ni o ye ki a duro shinshin nitori opolopo iji ni o se ki o ni o se se ki o ja opolopo ariso ariwisi ni o se se ki a ri lati odo esu ati odo awon emewa re o ni sugbon ki a ri wepe bi iji tile nja bi afefe tile nfe bi o tile dabi eni wepe esu ati awon emewa re won pariwo o ni ki a duro sinsin ki a ri wepe a o yi ese ki a ri wepe ni ipejopo awon omo Olorun ese wa oye ki a ri wepe ninu ise Olorun a o yi ese wepe ki se pe ki a duro si oju kan wepe ki a ma po si ni ise Oluwa ni igba gbogbo
4: iba je ni akoko ajinde tabi ni akoko keresimesi ibere odun ni tabi arin odun ni osan ni tabi ni asale ni igba ti akun fun ojuse ninu ebi ni tabi ni igba ti owo dile oni ni igba gbogbo ke ma po si ni ise oluwa ni won bi ati mo we pe ise ti a nse fun olorun ki se lasan ninu oluwa opolopo ninu aye wa isinsin yi ni won kun fun ise won kun fun ojuse o si je ohun ti o wu ni lori wi pe awon eniyan ti won je aladugbo wa yala won sise ni oja yala won sise pelu ijoba tabi won sise ni ibi ile idase sile ari wi pe ohun kan ti o ma nwa lokan won ni wi pe won fe ki aye ti awon wa yi nipa ti ara ki o dara ju be lo nipa ise owo won awon ti won se oju titi awon ti won se afara ti moto ngba awon ti won ko ile awon ti won se opolopo ise miran erongba okan won ilepa won ni wi pe ki awon ki o fi aye sile dara ju bi awon ti ba lo nipa ise ti won se sugbon ye ki a mo wi pe ise ti a ba se ninu Kristi ti a si se fun ogo olorun nikan soso ni yo ni ere ni orun ati ni aye raye awon opolopo Christiani onigbagbo ni ari wi pe won ma ngba ohun popo lati owo olorun nigba ti won ti wo ijoba olorun won ti gba igbala o sese ki won ti ri iwosan ni opolopo igba nipa adura ati ebe won ti gba ohun popo lowo olorun sugbon o se ni laanu be ba wo igbesi aye won won o ti se ohun popo ti o se pataki ti won yo fi so wi pe won ti sise ti o lere ni ijoba olorun opolopo ti won ro wi pe won je ni mimo won je olododo ninu ijo ni o je wi pe ni ikehin won o farahan ni waju olorun lowo opo won o si je aboshi eni ti ko lere kankan ni waju olorun titi ayeraye ki eyi ki o ma ba je ipin wa oni afin so loni we pe o ye ki a sise fun olorun ati ko lorin we pe ki a foriti ki a foriti ki a ma sona ki a ma sora ki a si ma sise titi Jesu Christi oluwa wa yo fi de ati ko lorin we pe a nse ipinu we pe a o sise omo olorun sani wa ati wipe a o tele ona ti oluwa wato se omo ona ti oluwa wato o sise fun olorun o se ife olorun oni o so wipe o nje ohun ni ati se ife olorun ki ohun ki o se pari ise re ati wipe nigba ti ohun wa le aye ohun je imole aye ohun si ni lati sise ni akoko isinsin nitori pe oru n bo nigba ti enikan ki yo le sise atijoko lorin papo we pe a o sise ki a ba le fi ounje mi bo awon ti ebi n pa ati ki a ba le ko awon alaare wa si orisun iye oni ninu ise wa ninu agbelebo Kristi la ma sogo oni nigba ti a ba n kede wi pe ofe ni igbala ori ti a ko yi o so fun wa wi pe ise ti a n so nipa re o je ise igbala okan tabi ise ijere okan ki a ba le ma so fun gbogbo awon eniyan ti won wa ninu ijoba okunkun awon ti won ti sina awon ti won ti jina rere si olorun wi pe igbala n be ninu Jesu wi pe o ye ki won ki o wa sodo Jesu Christi nitori be gege bi ati ko lorin o ye ki enikokan wa ki o se ipinu wi pe a o sise Paul apostle sin je ki o da wa loju wi pe bi a ba mu ipinu yi se ti a duro sinsin ninu ise olorun ti a o yese ninu ise olorun ti a n po si ninu ise olorun ni igba gbogbo wi pe ere yo wa fun wa lodo oluwa ohun meta ni a fe gbe yewo ninu iwaasu ti o ni ikini ise ti o lere ise ti o lere opolopo ise ni o je wi pe ko lere ni woju olorun opolopo ise ni o je wi pe be ati nse ki a ma ko iyepe ati awon nkan ye yi ki a ma ko wonjo awon nkan ti o ba ni tale awon nkan ti a o fi le ninu aye awon nkan ti a o ni mu lo sorun awon nkan ti ko ni ni ere ni woju olorun opolopo ise ti awon eniyan se nipa bayi ni won tin padanu ere sugbon loni a fe so nipa ise ti o lere apa keji ninu iwasu yi eso ise nipa ti emi ise ti a nse nipa ti emi kini eso ti a nri nipa re iketa ere fun ise wa ere fun ise wa ikini ise ti o lere je ki a wo Thessalonica kini ori kini ese iketa ki a wo ise ti a le se ti yo mu ere wa ni waju Oluwa ise ti o lere Thessalonica kini ori kini ese iketa li a isimi li a wa ranti ise igbagbo yin ati laala ife ati suru ireti yin ninu Oluwa wa Jesu Kristi ni waju Olorun ati baba wa nihi ni Paulu ni o kowe si awon onigbagbo ni Thessalonica o nso fun won wipe o ranti nkan meta nipa won ikini igbagbo ikeji ife iketa ireti o si nso fun wa nipa awon nkan meta yi o nso nipa ise igbagbo o nso nipa laala ti ife o nso nipa suru ti o ni ireti o meta yi ni a ri wipe o ye ki o wa ni igbesi aye onigbagbo se oranti Corinthi kini ori ketala ese ketala ti o so wipe nje nisisin yi igbagbo ireti ati ife nbe awon meta yi sugbon eyi ti o tobi ju ninu won ni ife awon meta yi a ko le ya won nipa igbagbo ireti ati ife bi e ba nfe sise fun Oluwa o ye ki a mo wi pe ipile ise ti a nse fun Oluwa o ni igbagbo wa ninu Jesu Kristi lai ni igbagbo a o le se ise ti yo te Olorun lorun lai ni igbagbo ninu Oluwa ninu Jesu Kristi igbagbo wipe o ku fun ese wa igbagbo wipe nipa eje Jesu Kristi ni an we wa mo igbagbo wipe ohun ni o wa lati ko ese ara aye lo igbagbo wipe agbagbo fun ese wa gangan ni o ku lori igi agbelebo lai ni igbagbo yi gbogbo ise ti a nse o je oku ise nitori eni ti ko ba ni igbagbo ninu Jesu Kristi eni ti o ba je oku ninu ese eni ti o ba je oku ninu awon nkan aye wonyi ti o fi oso aye irin aye ise aye ese ti o wa ninu aye ti o fi yi ara re ka ti emi ati okan re ti o ku ti ko ni iye Olorun iru eni be gbogbo ise ti o nse ise oku ni sugbon lakoko wi pe ki a gba Oluwa gbo yi ni a fi ma nri awon elomiran ni tosi wa ni opolopo ile isin ati awon die ninu ile isin wa nihi ise ti won se ko mu igbagbo ninu Jesu Kristi lowo o sese ki a ri eni ti o fi gbogbo akoko re ti o fi n se ise ti o ro wepe ise fun Olorun ni sugbon ko ni igbala o wa ninu ese sibe ko ko ese re sile ko je ki a fi eje Jesu Kristi weun ki a si we funfun ju snow lo iru eni be ni a nso fun wipe ise re ko je itewogba ni waju Oluwa ipile lori eyi ti a nko ile igbagbo ise igbagbo si ni igbagbo wa ninu Jesu Kristi ki se be nikan ife wa fun Olorun bi a ti mo wipe o fe wa awa na nitori ife re awa si fe pelu bi eyi ni a fi le se laala ninu Oluwa ki laala wa ki o ma ba ja si asan je ki a tun wo ninu Hebrew ori kefa ese ikewa nitori Olorun ki se alaisododo ti yo fi gbagbe ise yin ati ife ti eyin fi han si oruko re nipa ise iranse ti e ti se fun awon eniyan mimo ti e sin se ohun ti o ye ki o ye wa nihin ni we pe bi o tin so nipa ise wa be ni o n so nipa ife ti a ni ninu Oluwa bi abaya nkan meji yi nipa a o ri we pe awon mejeji won ko ni je itewogba ni waju Oluwa bi aba so wi pe ani ise lowo ki se ise ti ara sugbon ise ti a n se ninu ile isin ise ti a n se fun ijoba Olorun ise ti a n se lati jire okan awon elomiran ise ti a n se lati sin Olorun bi ko ba mu ife Olorun lowo bi o ba je wi pe a kan se lai ni igbagbo ninu Jesu a n se lai ni ife Olorun a n se lai ni ireti iye ni pekun pelu Olorun loke orun iru ise be ki yo je itewogba a ri awon ti won se iru ise be igbala Jesu Christi ko ti je ti won idariji ese nitori ohun ti Jesu Christi se lori oke Calvary ko ti je ti won lojojumo ni won dese lojojumo ni won je wese sugbon won ko je ko ese sile iru awon be bi won ti le fi gbogbo owo won fun ijo bi won ti le fi gbogbo akoko won fun ijo fun ise esin ki yo je etewogba ni waju Oluwa nitori be ise lai si ife Olorun ise lai si igbagbo ninu Christi ise lai si ireti iye ni pekun ko je etewogba ni waju Oluwa eda keji ni ife lai si ise awon elomiran won ma gbadura won ma so fun Olorun wi pe awon feran Olorun popo sugbon ife won si Olorun ko mu igboran igbagbo lowo ife won si Olorun ko mu igboran lati se ohun ti Olorun pa lase lati se ife won si Olorun ko mu ki won ki o ni edun okan si awon ti o n segbe lati le wa won lo lati le wa awon agutan ti o sonu lati le mu won wa sinu ijoba Olorun won kan so wi pe awon ni ife ife ni enu sugbon ife ti won ko mu si ise iru ife be ko je etogba ni waju Oluwa nitori be ohun ti Olorun be lo wa ni we pe ki a ni ki a se laala tabi ki a se ise ti o ni ipile ninu igbagbo Jesu Christi ti o si je wi pe ohun ti o n ti wa lati se awon nkan won yi ni ife wa si Olorun ife wa si awon ara ife wa fun awon elese nitori wi pe a ko fe ki won ki o segbe iru ife yi ni o ma je ki a sise fun Olorun bi a ba ri enikeni laarin wa ti a ri wi pe o je afafa fun Olorun a ri wi pe o n se laala fun Olorun o n fi akoko owo ohun ini ati nkan miran ti o ni o n fi sise fun Olorun iredi re ni wi pe o ni ife si Olorun o ni ife si awon ara o ni edun okan lati gba awon elese kuro ninu orun igbe ti won lo je ke wo Nehemiah Nehemiah ori kerin lati ese ikokandilogun mo si so fun awon ijoye ati fun awon olori ati fun awon eniyan yoku pe ise na tobi o si po a si ya ara wa lori odi ikini eni ikini jina si eni keji ese ikokan le logun be ni awa se ise na idaji won di oko mu lati kutukutu woro titi irawo fi yo nihi ni a nri Nehemiah je eni ti o n sise ni afi oba tele awon elomiran ro wi pe enikan ti o je oraye eyan eni ti o ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun Olorun awon elomiran ro wi pe awon ti ko kawe de university awon ti ko ni ise ijoba awon ti ko se ise debi ti won le ra moto awon ti ko se ise debi ti owo won ti o le je ki won ki o ko ile tabi ki won ki o jeun tabi ki won ki o gbo bukata ebi awon ora yeyan ti ko ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun olorun sugbon ari wi pe Nehemiah ki se ru eniyan be o je eni ti o ni ise ipo giga o je eni ti ipo re ni afi oba ti ko si eni ti o le kuro nibe sugbon o be si ni gbo wi pe odi Jerusalem ni ati wo pale ati wi pe ati pinu sun awon ilekun re o be si ni edun okan fun Jerusalem o be si ni edun okan fun awon olugbe Jerusalem nitori Jerusalem ni olu ilu o ni ibe ni Olorun fun ara re ti o fi adehun si wi pe ogo Olorun yo wa nibe ati lati ibe lo ni imole ihinrere imole oro Olorun ti a ti ko won yo lo si gbogbo aye o si wa je edun okan fun Nehemiah nitori eyi ni o fi kuro ni ipo giga ti o wa nje ari enikeni ninu wa ti o ti je ipe Olorun ari enikeni ninu wa ti o pa ipo ola ti o wa ti o pa ati ti o fe lati sise fun Olorun iru eni be yo dabi Nehemiah nihi ni ari we pe o ku awon eniyan won ijo ati ijoye ati awon olori awon elomiran a ma ro we pe bi a ba je ijoye bi a ba je agba ninu ijo bi a ba je ologbon ninu ijo ati olori ninu ijo wi pe ohun ti o ye ki a se ni ki a ka ogbera ki awon mekunu awon ti won ro pe ko je nkan kan ninu ijo ki won ki o ma se ise na rara ko ri be nihi ni a ri we pe Nehemiah ati awon ijoye ati awon olori ati gbogbo awon eniyan ti o ku won so fun ara won wi pe ise na tobi o si po ise wo ni won se ti won so wi pe ise na tobi o si po ise wi pe won fe wo won fe ko odi Jerusalem ti ati wo pale nje o mo wi pe ijoba Olorun o ni odi ti ati wo pale ti awon woli eke ti won ti wo pale ti awon alake so elesin ti won ti wo pale ti awon ti ko mo bibeli daju daju si igbala okan ti won ti wo pale ti awon alagaba gebe esin ti won ti wo pale o wa je ise ti re o je ise temi ise npe won eni kokan wa wi pe a o lo a o jere okan odi ti a ti wo pale ni ijoba Olorun wi pe a o ko odi ti awon eleko eke awon woli eke awon ti awon alarin kiri ti won fi esin se jeun jeun odi ti won ti wo pale wi pe iwo ati emi wi pe a o gbe ero a o wa su ihinrere a o je ki imole ihinrere ki o de ti igbo awon ti isegbe ni ese kokan le ni ogun ni won ti so fun a wi pe bi be ni a wa se ise na o jeun ti o wo ni lori won ni be ni a wa se ise na bi a ba le so yi nipa ijo wa bi a ba le so yi nipa eni kokan wa be ni a wa se ise na o je ise ti o lere sugbon ki a to le se ani lati ni okan lati sise wo ese ikefa be ni a wa mo odi na gbogbo odi na le a si mo kan ara won titi de ida meji re nitori kiyesi daadara nitori awon eniyan na ni okan lati sise sugbon je kin je ki o yi o bi ki ba se wi pe won feran Olorun won ki ba ti ni okan lati sise nitori bi Nehemiah bi o ti de Jerusalem ki o pe awon ijoye ki o pe awon olori ki o pe awon eniyan jo wi pe ki won wo ki won ko odi ti a ti wo pale bẹẹni ari wi pe awon eniyan be si ni fi esun eke sun won bẹẹni won be si ni se inu ribi ni si won bẹẹni won be si ni ko iwe si awon elomiran wi pe awon eniyan won yi je aladamo aladase bẹẹni won be si ni so wi pe Nehemiah fe gbe ara re kale gege bi olori awon eniyan na bẹẹni won be si ni so ohun ko bakun gbe fun Nehemiah ati si awon eniyan na se omo wi pe awa paapa ninu ise Oluwa bi ke ba se wi pe ani ife Olorun bi ke ba se wi pe ani ireti ogo bi ke ba se wi pe ani igbagbo ninu Jesu Christi a o ni le se ise na nitori wi pe awon elesun eke won po awon ti won ro wi pe boya an wa owo boya a n wa iyawo ni boya a n wa oko ni boya a n fe nkan aye yi boya a n fe di eni gbojumo ninu ijo opolopo oro ko bakun gbe ni awon eniyan ni won le ma so si wa wi pe a fe di agbateru ihinrere a fe di alakata kiti elesin opolopo oruko ni o sese ki won ki o ma pe wa sugbon a so nipa awon eniyan won yi o pe won ni okan lati sise iwo paapa bi o ba feran Jesu o ranti wi pe opolopo nkan ni a se si Jesu Christi o ranti wi pe Paul aposteli ati awon aposteli miran opolopo igba ni won lo si inu tubu kini se ti won duro ninu ise Olorun kini se ti won ko ja para ninu ise Olorun kini se ti ese won ko ye ninu ise Olorun kini se ti ipara eni rubo won ko diku ninu ise Olorun ohun kan la ri nipa won won ni okan lati sise eyi ni akoko ti re eyi ni akoko ti mi wi pe o ye ki eniko kan wa papa ki a ni okan ati emi lati sise fun Oluwa ati so fun wa wi pe akoko ipago ti ajinde o nbo a si nfe ki eniko kan wa ki o jade lo ni awon ile ti o yi wa ka awon ore ti o yi wa ka ki a so fun won wi pe ki won ki o wari Jesu ki won ki o wa wo Jesu Christi Olugbala ki won ki o wa lati gba igbala Olorun ma je ki onkun ki o di olowo iba ase oko tabi aya tabi ise miran tabi inu ni bini tabi oro ti awon elomiran so onkun ni won le so iwo ni o ye ki o mo wi pe ati fi ipepe o ipe lati odo Olorun ati wi pe ise yi agbe ile olowo nitori be ma se jafara nitori be ma se gbeyin ninu ise yi ki ori wi pe o se ise ti a pe o si lati se ninu Johanu ori kerin ese ikerin le logbon Jesu wi fun won pe ounje mi ni lati se ife eni ti o ran mi ati lati pari ise re Jesu Christi Oluwa wa Jesu Christi apere pipe wa Jesu Christi eni ti an tele Jesu Christi olugbala wa Jesu Christi eni ti o ye ki a ma wo gege bi olupilese ati alase pe igbagbo wa oni ounje.

ti Olorun ti a se duro ninu igbala Olorun ati ore ofe ti o so wa domo o wi pe awon ese ti o nwa lati nu aye a o segun a ko ni lo sinu ese isin isin rubo tabi eborisha o wa ninu aye sugbon bi a ba segun bi awon eniyan ba nfa wa bi awon ebi ba npe wa lati tun borisha ti a so wi pe rara ati je ti Olorun a ko ni pada sinu irubo tabi a ko ni pada sinu esin aye oni bi a ba segun nigba na ni a ko ni pa oruko wa re kuro ninu iwe iye Olorun idanwo wa ninu aye opolopo nkan lo wa ninu aye gege bi inu ni bi ni o wi pe bi a ba segun a ko ni pa oruko wa re kuro ninu iwe iye Olorun sugbon bi a ba lo sinu ese kini iwe mimo je ki o ye wa wo exodu ori kejile logbon ese iketa le logbon exodu ori kejile logbon ese iketa le logbon sugbon shegafra fun mi ese iketa le logbon oluwa si we fun mose pe enikeni ti o semi only emi o pa oruko re re kuro ninu iwe mi bi abani igbala akoruko wa ninu iwe iye Olorun sugbon gere bi abatun ti towo bo ese ti iro ba ti pada wa si igbese aye wa ti agbere tabi panshaga ba ti pada wa si igbese aye wa ti ikobirin jo ti o ba tun tin pada si igbese aye wa tabi iborisha tabi oju kokoro le o pada si igbese aye wa tabi ki a ma yiwe ki a ma jale ni o pada si igbese aye wa boya aje eni ti ati fun lowo ninu ile isin ni ekun wa pe ki a lora igi tabi ki a lora nkan monomono tabi ki a lora nkan miran ti anji owo ninu ile Olorun tabi anji owo ninu ile ti wa tabi anji owo ni bi ise wi pe bi a ba ti pada sinu ese ese o le ese ki a ma fowo fe wi pe ati pa oruko wa re kuro ninu iwe iye Olorun o daju pe bi iru eni be bi o ba ku sinu ese ki o le wa pelu Olorun titi lai wo ifihan ori ogun ifihan ori ogun ese ike dogun bi abasiri enikeni ti akoko oruko re sinu iwe iye aso sinu adagun ina bi abati ko oruko re sinu iwe iye tele sugbon ti o je asegun ti o tun ti pada lo sinu ese o we pe ni ojo ikehin ni ojo idajo ni ojo isiro we pe bi abari enikeni bi o tile je omo ijo bi o tile je eni ti n ka bibeli bi o tile je eni ti n wa si ile isin sugbon bi a ba ri enikeni ti a ko ko oruko re si inu iwe iye a o so si adagun ina a ni lati je asegun ki a to le ba jesu joba a ni lati je asegun ki a to le gba awon ileri Olorun ti a ti fi lele fun wa ninu iwe ifihan ori keji ese ikeje ifihan ori keji ese ikeje eni ti o ba le ti ki o gbo ohun ti emi so fun awon ijo eni ti o ba segun li emi o fi eso igi iye ni fun je ti n be laarin paradise Olorun ranti we pe awon ileri wonyi won wa fun awon asegun ifihan ori keta ese ikejila eni ti o ba segun o ni emi o fi se owon ninu tempili Olorun mi o n ki yo si jade kuro nibe mo emi o si ko oruko Olorun mi si lara ati oruko ilu Olorun mi ti se Jerusalemu titun ti o n ti orun sokale lati odo Olorun mi wa ati oruko titun ti emi ti kara mi wo ifihan ori kokanlelogun ese ikeje si ese ikejo eni ti o ba segun ni yo jokun nkan wonyi emi o si ma je Olorun re ohun o si ma je omo mi sugbon bi abari eni ti ko segun ti ese wole wa ti ko segun ti

0: ìdánwò wọlé wá tí kò lè ṣẹ́gun tí àwọn ìbọ̀rìṣà tinú ayé àgbèrè olè àwọn nǹkan wọ̀nyí tí wọ́n wọlé wá ṣùgbọ́n tí kò ṣẹ́gun wọn tí a fà á padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ sínú ayé sínú ìwà ti ara ó ní ẹsẹ̀ ìkẹjọ ṣùgbọ́n àwọn ojó àti aláìgbàgbọ́ àti ẹni ìríra àti apànìyàn àti àgbèrè àti oṣó àti abọ̀rìṣà àti àwọn èké gbogbo àti àwọn èké gbogbo ni wọn yóò ní ipa tiwọn nínú adágún tí ń fi iná àti sulfuru jó èyí tí ṣe ikú kejì. Ọlọ́run pè wá lónìí wípé bí a bá ti di apẹ̀yìndà kí a wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run bí a bá ti jẹ́ ẹni tí ó ní ìgbàlà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tí a ti padà lọ sínú ayé wípé kí a tún ronú pọ̀adà kí a gba Ọlọ́run gbọ́ kí a bẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjì kí a wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ onínakúnà tí a ó tún fi gbà wá padà sínú agbo sínú ilé sínú ìjọba Ọlọ́run tí a ó tún fi kọ orúkọ wa sínú ìwé ìyè Ọlọ́run kí o má jẹ́ kí ìpè dún kí o bá ọ nínú ẹ̀ṣẹ̀ kí o má jẹ́ kí dídé Jésù Kristi kí o bá ọ nínú ìfàsẹ́yìn wípé lónìí àǹfààní wà fún ọ bí o bá ké pe Ọlọ́run bí o bá tọ Ọlọ́run wá bí o bá sì ti ní ìgbàlà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ bí a kò bá sì ti ìdarí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jìọ́ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ àǹfààní wà fún ọ lónìí pé kí o ké pe Ọlọ́run dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ tàbí kí o kúnlẹ̀ lórí ikùn rẹ kí o sọ fún Ọlọ́run wípé o ń fẹ́ ìdáríjì bí o bá tí ní ìdáríjì bí o bá jẹ́ apadà sẹ́yìn ẹ̀yìn tí o ti padà lọ sínú ayé sínú iṣẹ́ ti ara sínú ẹ̀ṣẹ̀ sínú àwọn ẹ̀tàn èṣù o tún ti jẹ́ kí a fi ẹ̀tàn èṣù fà ọ́ lọ kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run padà wá lónìí kí o sọ fún Ọlọ́run wípé o fẹ́ jẹ́wọ́ o fẹ́ jẹ́ ti Ọlọ́run o fẹ́ gba Ọlọ́run gbọ́ kí o sì gbàdúrà tí o fi ní ìdánilójú wípé a ti gba ọkàn rẹ là lọ́tún a ti dáríjì ọ lọ́tún a ti sọ ọ́ dọmọ lọ́tún àti kí o sì béèrè orí ọ̀fẹ́ wípé ẹ̀mí ti dúró ti Ọlọ́run orí ọ̀fẹ́ láti dúró ti Ọlọ́run wípé a ó fún ọ gbàdúrà sọ fún Ọlọ́run wípé o fẹ́ kí a pa ọmọ nínú orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ o fẹ́ kí a pa ọmọ nínú ìjọba Ọlọ́run o fẹ́ kí a pa ọmọ nínú gbogbo ohun tí Ọlọ́run ti ṣe fún wa láti orí òkè Kálvárì nípasẹ̀ Jésù Kristì o fẹ́ jẹ́ olóòótọ́ o fẹ́ jẹ́ ẹni tí ń gbọ́ràn títí a ó fi rí Jésù lójúkojú gba Ọlọ́run gbọ́ bí o ti ń gbàdúrà gba Ọlọ́run gbọ́ bí o ti ń gbàdúrà sọ fún Ọlọ́run wípé o fẹ́ kí o pa ọmọ nínú ìjọba Ọlọ́run nínú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nínú ìgbàlà Ọlọ́run títí ìpè yóò fi dún títí Jésù yóò fi wá kó àwọn àyànfẹ́ lọ sílé bí o bá rí o pé ẹ̀ṣẹ̀ ti wá sí ìgbésí ayé rẹ sọ fún Ọlọ́run wípé o fẹ́ jẹ́ nǹkan wọ̀nyí o fẹ́ kọ̀ wọ́n sílẹ̀ o fẹ́ jẹ́ ti Ọlọ́run nítòótọ́ kí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kí o lè wà pẹ̀lú rẹ kí ìgbàlà Ọlọ́run kí o lè jẹ́ ti rẹ kí orúkọ rẹ kí o bá lè wà ní ìwé ìyè Ọlọ́run kí a má ba àsè parẹ́ títí Jésù yóò fi dé láti mú wa lọ sílé.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
0: Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé agbára yín kì í bá a tì ní ìgbésí ayé àwọn ọmọ Ọlọ́run. A dúpẹ́ fún àwọn ẹ̀rí tí a ń gbọ́ lójoojúmọ́. A dúpẹ́ fún àwọn ẹ̀rí tí ó ń sọ fún wa nípa ìdáhùn sí àdúrà. A dúpẹ́ wípé agbára yín wà bákan náà títí di òní. A sì dúpẹ́ wípé bí ẹ ti ń ṣe é fún àwọn ẹlòmíràn bẹ́ẹ̀ lẹ ń ṣe fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ẹ gbà pé àtìyìn wa lórúkọ Jésù. Ǹjẹ́ a gbàdúrà lónìí wípé ibikíbi tí àìsàn bá wà ibikíbi tí ìnira tàbí ìṣòro tàbí ìpọnilójú tàbí ìdààmú tí ó bá wà ẹ mú wọn kúrò lórúkọ Jésù ẹ gbọ́ àdúrà wa. e saanu fun wa e je ki imole ki o la fun wa ninu okunkun aye yi ki a le rin irin igbagbo pelu ayo ati pelu idani loju wipe e ko je fi wa sile nigba kan adupe wepo ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa ninu orin Dafidi orin Dafidi ori ikerin dini adoje okan eji efa ni atinka bibeli wa loni mo fe ba o soro lori idande kuro lowo inilara idande kuro lowo inilara tabi kuro ninu inilara ninu orin Dafidi yi ni ati ri ohun ti Olorun le se ati ohun ti Olorun se ni lolo bayi fun awon ti o je tire o so fun o ni nigba ti Oluwa mu iko lo si oni pada awada bi eni tin laala nigba na le enu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon kefiri pe Oluwa se ohun la fun won Oluwa se ohun la fun wa nitori na awan yo Oluwa mu iko lo wa pada bi isan isan omi ni gusu awon tin fi omi je fun irugbin yo fi ayo ka eni tin fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru iti re ki nto se alaye lori eti akaye mo fe ke a lo si orin Dafidi ori ogbon ese ikarun nitori pe ni iseju kan ni ibinu re pe li oju rere re ni iyegbe wa bi ekun pe di ale kan sugbon ayo nbo li oworo nihi ni ati nka ohun ti Dafidi ko nitori Dafidi o je eni ti Olorun fi si ipo giga bi oba ki se be nikan o je jagun jagun o je eni ti o ri wahala eni ti o ni isoro eni ti o ri inilara ni orile ede ti re ki o to di oba o ni wahala gba to tun di oba tan o ni wahala ni idile o ni wahala sugbon o mo agbara Olorun eti tuni sile eti dani ni ide agbara Olorun eti mu ki gbogbo ide ota ki o ja ni igbesi aye onigbagbo eni Olorin yi lo fi nso fun a wipe bi ekun pede ale kan o nso fun a wipe o daju wipe ayo nbo li oworo awon elomiran won ma se bi eni ti ko ni ireti ibinu je dori agbakodo adiwo pe ki won ma so ekun asunrin lai mo wi pe Olorun wa eni ti ma nu omi jenu ni sugbon won agba iponju tabi inilara tabi awon eru ti aye di le won lori won agba nkan won yi lati je ki won ki o ni ibanuje won ma sun ekun asun dekun won a je ki irewesi ki o de ba okan won nkan yi ki je ki awon elomiran ki o le gbadura sugbon Dafidi je ki o di mo fun wa wi pe ke ma se sori tinu nitori pe bi ekun pede ale kan o daju ayo nbo le oworo ki akunkun so ni edi ti o le ye wa dara dara bi aisan pe de ale kan o daju pe iwosan nbo le oworo ki akunkun so le ona ti a mo wi pe o ba igbesi aye wa mu wi pe bi aini bi iponju bi o tile pe de ale kan wi pe o daju wi pe idande ati ipese lati odo Olorun o nbo le oworo ohun to nso ni wepe se a mo pe bi a ba sun lale bi a tile ro wepe ooro jina si igba ti a sun wepe daju daju ooro yo de ohun ti a nso ni wepe nigba miran bi eniyan ba wa ninu aisan iseju marun a dabi wakati mewa loju o wa nitori irora nitori wahala tabi bi eniyan ba ni iponju ninu ebi re ojo kan adabi odun kan loju owa eni olorin yi fin so fun wi pe bi ekun tile pe di ale kan bi banuje tile pe di ale kan bi irewesi tile pe di ale kan bi inilara aini bi o tile pe di ale kan o daju wi pe ayo ati ipese ati itura wipo nbo loworo je ke atun pada sibi ti ati bere ninu orin dafidi ori kerin dini adoje o kan eji efa oni nigbati oluwa mu iko lo si oni pada awada bi eni tin laala kini de ti asobe o ti o se won ni wipe wo mo wipe atun le mu iko lo si oni pada ati ko won leru lo ki se be nikan awon omo won lati so di eru ki se be nikan awon papa won ni ireti ola ireti ojo tin bo won ti ro wipe ko tun si abayo won ti ro wipe ko ni si idande won ti ro wipe ota yo ma je gaba lori won titi won o fi ku ti won o fi fi aye sile olorun wa lana fun won wipe ki a tun mu won pada si ibi ti won wa tele tele ki a tun mu won pada si aye ti won wa tele tele ki a tun mu awon nkan ti won ti padanu re ki a tun mu pada si igbesi aye won awon ti a ti ko lo nigba ti oluwa se nkan won yi fun won won so wipe abi be ni abi be ko awa ti a ti nsun ko tele tele ti o tun si ekun ekun mo abi be ni abi be ko awa ti a je eru tele tele awa ti a ni lara tele tele awa ti a o jeun gbadun tele tele ti olorun tun wa se ipese nla nla fun abi be ni abi be ko awa ti aisan ti o ti so lojo kale awa ti o je wipe aisan ko je ki a le jade aisan ko je ki a le se bi a ti fe sugbon ti olorun tun wa da sile abi be ni abi be ko awa ti won tin so wipe bi won o ba se se abe wipe ko si bi a se le yo ninu re sugbon adura were ki a kan a pe oruko jesu a so fun olorun wipe ko boju o wa ko mu aisan yi ko mu kuro ni igbesi aye wa were be ni alaafia de be ni itura de be ni iwosan de ba wa abi be ni abi be ko abi o ntan mi je ni abi tooto tooto ni mo ri iwosan yi o ni o dabi ala loju o wa oni nigba na ni enu wa kun fun erin o da mi loju wipe o rerin ninu jesu nigba ti a ba mu ikulo re pada nigba ti a ba mu aisan re kuro nigba ti a ba mu iyosu ti si awon alaiwa bi olorun si o nigba ti a ba mu kuro o da mi loju wipe erin yo gbenu re kan ati orin ayo yo wa senu re oni nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa seun la fun won o da mi loju pe ojo kan bo ko si jina rere ti awon alaigbagbo ti awon keferi ti awon aladugbo re ti won ma so wipe iyabirin lagbaja olorun se nkan la fun okunrin lagbaja church to nlo oye o ogbe o nitori pe nkan bayi lo sele si o je mo we pe awon ti won tin woju olorun fun igba pepe ti won o loyunri ti won o bi mori o je mo olorun ti se nkan fun lagbaja o nigba ti olorun ba se nkan won yi fun wa awon keferi yo ma ba wa yo wo ma so wi pe oluwa se ohun la fun won o ni oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo ni soro farabale ni gbagbo ninu olorun ma saka akiri ma fi olorun sile joko sibi ti o wa duro ti oluwa gbadura si oluwa o daju wi pe ojo igbala ti re ojo idande ti re ojo itusile ti re ojo iwosan ti re yo de ayo yo gbenu re kan oni oluwa mu ikolo wa pada bi isan omi ni gusu oni o wa so fun wa o ti n so nipa eri ti ara re o ti n so nipa idande ati itusile ti awon ni o wa n so wi fun awon elomiran lati se won lori o wa n so fun awon elomiran ki ipoya ati irewese ki o le po lo ninu okan won o wa n so fun o ni awon ti n fi omije forogbin yo fi ayo ka ewo ni o n so nipa wipe won fi omije forogbin won fi omije forogbin awon omo israeli won je awon ti o ma n se ise agbe pupo awon ti o si ma n se daran daran won po ninu won nitori wipe ilu israeli ni akoko na ati ni akoko yi papa won gbekele ohun ogbin pupo pupo sugbon igba kan de ni igbesi aye won ti o je wipe bi won ba tin furugbin eru a ma ba won wipe a o mo boya awon ara midiani ni o kan kan won je a o mo boya awon ota wa lati Syria ni won wa ti won ka gbogbo eso ko wa je sugbon won o le se ki won ma furugbin nitori be won fi omi je furugbin sugbon ki o to di wipe asiko ikore de olorun segun ota olorun mu awon midiani omu okuro o le won jina rere o wa di wipe ni to to ni won fi omi je furugbin sugbon nisisin yi won fi ayo ka ke amu wa si igbesi aye ti wa igba miran o sese ki eniyan ki o loyun bi o ba ti di wipe eni yi ti loyun ni awon ota ni won le ipade re lojorun wa ni ki o po ki o niso wipe won fe wo bi o ma se gbe oyun yi bo ma se gbede osu mesan to ma le kese jari lati le bi omo yi layo ati alaafia ati wipe oni ori lo ndun mi o ola ikun lo ndun mi otunla omo ni oyi ninu ojo miran o dabi eni pe eje riru tabi ese wiwu a ma so pe iru oyun wo ni mo ni yi a dabi eni wipe o fi omi je furugbin sugbon bi o ba duro ti oluwa bi o ba gbekele oluwa o daju wipe asokale anfani ni fun omo olorun o daju wipe a o fi ayo ka wipe ni ojo ikunle alabi amo yi wipe koni si onkohun bi idagiri tabi bi ofo fun enikeni ninu wa olorun yo toju wa o se duro ti oluwa o se gbekele oluwa awon elomiran won ma saka kiri awon fe lo si odo baba lagbaja awon fe lo si odo iyalode nibi kan lohun awon fe lo si tibi ma saka kiri ki o gbekele oluwa nitori wipe olorun yo mu iko lo si oni pada erin yo si gba enu re kan oni eni tin fi ekunrin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru itire itire ni ikore oko ti o ti gbin tele tele je ki awo awon elomiran kini awon inilara won yi tabi iponju kini o ma nse fun won e ti won iba fi ma yo ninu olowa e ti won iba fi gbekele olowa kini inilara ki lo ma nse fun awon elomiran je ki awo iwe oniwaasu ori keje ese keje iwe oniwaasu ori keje ese keje ni toto inilara mu ologbo eniyan siwin ni toto inilara mu ologbon eniyan siwin o ti an so fun anihin ni wo pe eni ti a ti mo si ologbon tele tele eni ti a ti mo si omoluabi tele tele eni ti ki ja ki da si oro oloro tele tele sugbon ko ti mo olorun o kan je ologbon eniyan oniwo tutu eniyan o je omoluabi sugbon inilara deba iponju deba iru eniyan be ti a ti ma ri oro ogbon lenu re nigba ti awon elomiran ti won ba wa ninu isoro bi a ba bere oro lowo re a soro pelu ogbon nigba ti iponju ba deba eni yi fun ara re nigba ti inilara ti o ba deba eni yi fun ara re a dabi eni wo pe gbogbo ogbon ti o ni wo pe o ti so won nu a dabi eni tin sinwin a dabi eni tin soro rada rada a dabi eni tin so nkan ti ko mu ogbon lowo a dabi asinwin ki a ma je ki o ri be fun wa se iwo na ma nri awon elomiran o sese boya awon gbo we pe oko ni jamba we pe oko won si wa ninu moto yi won o ti mo ki lo sele won o ti mo boya olorun ti da oko won sile tabi boya ohun to sele nkan ranpe kan lo kan se ni ese ti o se oko won won ka wole ri won ma kigbe won ma soro bi eni ti o ti so igbagbo ninu olorun nu eni ti a ti mo si ologbon tele tele eni ti a ti mo si eni to n dari idapo oju le tele tele eni ti a ti mo si eniyan olorun tele tele inilara die iponju die ese jamba oko die a so iru eni be di eni ti n soro bi eni pe o di asinwin tabi o sese ki o je wipe oko atiyawo ati jo n gbe papo lalaafia ko si gbomi si omi oto ko si wipe a n bara waja nigba kan ri ko si wipe mbolo lo mbolo ti n bo ko si wipe boya n fura sira wa nigba kan ri o si sese ki o je wipe nkankan lo wa sele ti enikan paro mo iyawo yi wo pe be ni pe iyawo yi to ni ali nita bi oko tin gbo a ko ti mo kini kule kule ati kini nkan to sele ni toto o tin faraya o tin da bi eni ti o logbon o tin da bi eni ti ki se eni ti a mo tele tele si oni wa tutu ini lara o mu ologbon di asinwi nitori be ke asora ke a ma je ki inira tabi iponju ki o je ke a soro odi ki o ma je ki ke a ma je ki iponju tabi aisan tabi ijeniya tabi onkon ki o mu ki oro odi blasphemy ki o jade lenu wa je ki a wo orin dafidi 107 orin dafidi 107 ke a wo ese ikokandinlogun ati ese ogun se gafra fun mi ke a wo ese ikokandini ogoji ewe won buko won sifa sehin nipa inira iponju ati ikanu ohun ti won je ki o ye wa ni ni wo pe awon elomiran ewe won ma buko won ma fa sehin nitori inira awon elomiran ti a ma rin ni wo pe won ki rin dede mo ninu ijo bi won ba ni wahala die e ti won ba fi akoko yi duro de oluwa ki won ki o duro ti oluwa ki won ki o gbadura ki won ki o ro mo agbelebu Jesu Christi ki won ki o so bi Jacob we pe emi ki o je ki o lo afi bi iwo ba bukun mi e ti won ba fi se be won ma rin sege sege bi abati so we pe lagbaja ki lo de won pe oruko yin ni ile ko ojo osimi wa tabi wa inu iwe mimo we pe ki e ka akosori tabi we pe ki e dahun ibere kan a ma ri yin se ki se pe e wa silesin ona mi po wahala to de ba mi nisin mi o mo bi ma se yanju e olodun lo ba wa yanju wahala jesu lo ba ru wahala wa lo o lo wa ko ese ati awon nkan to wa si igbesi aye wa gege bi egun nitori ese o lo wa ko won lo a o se wa sese agbelebo a se rin kaakiri a fe di omo onina kuna a nfa seyin nitori inira ati iponju ati nitori awon ajalu to n de ba wa ninu aye yi ni ise awon elomiran won ma se beni ti ko ni reti won ma se beni ti ko lọlọrun won ma se beni ti ko le gbadura won ma se bi eni ti ko ni igbagbo ninu ọlọrun ṣugbọn je ki o da oloju bi a ba ni oluwa bi a ba si wa ninu oluwa ko si isoro ti o le de ba wa ti agbara olorun o ka ko si oke ti o le wa niwaju wa ti agbara olorun ko le si nidi ko si aisan ti o le wa ninu ago ara wa ti iwosan ti a ni lati inu ina Jesu Christi ti o le de ba wa ko si awon nkan ti o le de ninu ebi nibi ise ladugbo labule lodo awon obi wa ti olorun ko ka pa re nitori be o ye ki a wa pelu oluwa o ye ki a gboran si olorun lenu o ye ki a ma gbadura si ni igba inira ati ni igba iponju wa ki a mo we pe ko so to seyin olorun se o mo we pe gbogbo wahala ti a ni olorun mo nipa won o si setan lati mu won kuro ohun ti awon elomiran ma nro ni we pe olorun o ri wahala won olorun o si setan lati mu wahala won kuro sugbon etan esu ni yi o ye ki a mo we pe olorun mo wahala wa o si mo iponju ti a nla koja o si mo bi ohun se le yo wa kuro ninu won ninu exodu ori keta ese ikeje oluwa si we pe nitooto emi ti ri iponju awon eniyan mi ti o wa ni Egypt mo si gbo igbe won nitori awon akonisise won nitori ti mo mo ibanuje won emi si sokale wa lati gba won lowo awon ara Egypt ye ka menu duro nibe nihi an so fun wa wipe olorun ni o mo iponju awon mo Israeli awon mo Israeli won yi won le salaimo wipe olorun mo nipa iponju won ki se be nikan won le se alairan ti wipe olorun ti so fun Abraham wipe Abraham awon omo re ni iran kerin wipe won lo si ile ajeji ni ile ajeji yi owo mu ojade wa si ile ileri awon won yi ti gbagbe o sese ki awa na ki a ti gbagbe wo pe enikokan wa ti amo olorun enikokan wa ti amo jesu christi gege bi olugbala enikokan wa ti a ti di atun bi olorun seso lori wa o mo igbese aye wa o mo isoro wa o mo idanwo to dojuko wa o mo awon iponju ti a nla koja o mo omi jijin ti o wa niwaju wa ati awon oke ti o wa niwaju wa o ni emi ti ri iponju awon eniyan mi emi ti ri iponju awon eniyan mi gbogbo awon ohun ti o pamo fun eniyan gbogbo awon ohun ti eniyan ko nani tabi ti won ko mo nipa re ni igbese aye re olorun mo nipa won o si daju wi pe olorun yo mu won kuro bi abagbadura ti a si gbagbo se oran ti okunrin kan job ni an pe oruko re oran ti wahala to de ba ninu ebi oran ti isele ti o sele si gbogbo awon omo re oran ti eyi ti iyawo re so o si ran ti awon esun ti awon ore re ti won fi sun be ni we pe o je odaran tabi o je elese ti o buru ju won ro we pe nitori be ni awon kan won se sele si kini idahun jobu wo jobu ori keta lelogun jobu ori keta lelogun ese ikewa sugbon o mo ona ti emi nto nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura opolopo ninu wa ni akomo ise olorun akomo idi ti olorun fi ngba awon nkankan laye sugbon jobu o je ologbon o je eni ti oyeye o je eni ti o mo inu olorun o ni sugbon o mo ona ti emi nto o ye ki eni kankan wa ki a le so be o ye ki eni kankan wa ki a le ni igbagbo ati ifokantan ninu olorun wi pe o mo ona ti a wa nto oni nigbati o ba dan mi wo nigbati o ba dan mi wo kini itumo yi wi pe ki a dan eniyan wo awa ti a je agbalagba ti a ni omo ti o lo si ile eko a mo wi pe omo ile eko yi a ki gbe won si class iwaju bi ki ba se wi pe a dan won wo bi ki ba se wi pe ayiri won wo lati mo kini oye ti won ni kini eko ti won ti ko bawo ni won se ja papa si ninu awon eko ti won ti ko bi ki ba se wi pe a se idanwo fun won a ki gbe won si waju awa na o mo wi pe eni ti olorun ba fe da lola eni ti olorun ba fe fi si ipo giga olorun le fi aye sile ki awon wahala kan ki won dan igbagbo re wo o sese ki eyi ki o ya o lenu sugbon je kin so fun o awon eniyan wa won ma so fun a wi pe ikoko ti o sebe to dun idi re agbona eyi ni wi pe bi ikoko le sebe to dun tabi ki o wa unje ti o le bo opolopo eniyan bi ki ba se wi pe adana si idi re ki se be nikan ikoko ti a n so nipa re yi ki o to di wi pe agbe wa soja lati ta fun enikeni ati koko fi sinu ina ki ina yi ki o le se jina awa na o mo wi pe adabi awon jagunjagun ki awon jagunjagun ki o to wa soju ogun a o ti mura won sile a o ti pese won sile a o ti yiri won wo dara dara a o ti dan won wo dara dara awa na ki a to jade bi wura ki a to je ohun elo bi ola si ni owo olorun awon nkan miran wa ti ani lati la koja bi a ba nso nipa idariji o le mo boya o le dariji enikeni bi olorun o ba fi aye sile fun awon kan lati se o bi a ba nso nipa igbagbo ninu olorun o le mo boya oni igbagbo ninu olorun o sesan ri oni wahala ri bawo ni igbagbo re yo se gbona bawo ni igbagbo re yo se dagba bawo ni adura re yo se munodoko nigbati o tile ni wahala kan to ngbadura lori re ri eyi ni olorun ma se nfi aye sile we pe awon nkan wonyi won le yire wa wo won le dan igbagbo wa wo we pe nigbati awon nkan wonyi ba parito a o jade bi wura sugbon o ye ki o ye wa ohun ti a nso
2: ni wo pe olorun mo isoro wa olorun mo awon ohun ti a nla koja o si daju wi pe olorun le gba wa wo orin dafidi le kan si orin dafidi ori kejila ese ikarun nitori inira awon talaka nitori imi edun awon alaini oluwa wi pe nigba yi emi o dide emi o si yo yo si ibi ailewu kuro lowo eniti nfe si nihi ni olorun so fun wa wi pe bi talaka ba je eniti anilara bi awon alaini ba mi imi edun si oluwa wi pe oluwa yo dide lati gba won ati lati yo won kuro ninu awon nkan ti o rogba yi won ka ati awon ti o ngberaga lori won we pe owo gba won o ye ki a mo we pe bi awon ota wa bi won ti le lagbara ju wa lo bi awon ota wa bi won ti le ni ohun ija oloro ju ti wa lo bi awon ota wa bi o ba da bi eni we pe won le ni ipa won si gbon pupo pupo ju wa lo ki a mo we pe olorun to bi ju awon ota wa lo o si le gba wa lowo awon ota wa bi won ti le je alagbara ninu ori dafidi ori kejidinlogun ese iketadinlogun ori dafidi ori kejidinlogun ese iketadinlogun o gba mi lowo ota mi alagbara ati lowo awon ti o korira mi nitori won le agbara ju mi lo bi awon ota ti le lagbara ju wa lo o daju pe olorun yo gba wa olorun yo to wa sile olorun yo da wa nidi ki yo je ki awon ota ki won ki o gbe wa mi sugbon kini a le se ti a o fi ni idandi pipe idandi kikun kini a si le se leyin igba ti a ba ti ni idandi pipe yi lati pa idandi na mo ye ki a wo ikini ani lati je eni ti o mo olowa ati ni eni ti oluwa mo gege bi eni ti re ani lati di atunbi ani lati di omo olorun nitori eyi ni a fi le ni isegun wo iwe Isaiah ori ikerin le ni aadota ori ikerin le ni aadota ese ti o gbeyin ko si ohun ija ti a se si o ti o le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo o dale ebi eyi ni ogun awon iranse oluwa lati odo mi ni ododo won ti wa le oluwa wi nihi o so wi pe eyi le ogun awon iranse oluwa e ni wi pe bi a ba fe ni idande ti a si fe wa ni ipo ti o je pe ko si ohun ija ti a le se si wa ti o le se wa ni nkan ani lati je iranse oluwa ani lati je eni ti o mo olorun ani lati je eni ti o ti ba olorun laja nipa kiko ese wa sile a si ti gba ise ori igi agbelebo ti jesu se ati gba gbo oni bi o ba ri be ko si ohun ija ti a se si o ti o le se o ni nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo da lebi mo fe ki o di imo fun o wi pe ki Isaiah ki o tun ma so oro yi fun awon omo Israeli awon ohun popo ni o ti sele lara awon isele ti o ti sele ni a ri ninu Isaiah ori ketadini ogoji Isaiah ori ketadini ogoji se kiakia ki o si bibeli re kinka si o leti lati ese ikini o si se nigbati esekaya o ba gbo o fa aso re ya o si fi aso ofo bora o si lo sinu ile oluwa ohun kan ni o sele nihin oba Assyria ni o ran awon iranse re lati deroba esekaya oba Assyria si n so fun wipe ko si bi o se le gbadura to ko si bi o se le gbẹkẹle olorun to wi pe owo segun re owo segun awon eniyan re owo ko won lo gege bi eru owo si se ipalara pupo si won o si be si ni gbadura ni waju oluwa nihi ni Olorun ti fun ni isegun bi o ti le je wipe oba Syria o je eni ti o ni awon ohun ija oloro popo sugbon oba Hezekiah ko ni ohun popo erun ba sugbon a so fun wa wipe bi abaje eni bi tinu Olorun eni ti o gbekele Olorun wipe bi atile didi ogun si wa bi atile koju ija si wa bi awon alaigbagbo bi won ti le do ti wa ti won fe se wa ni ibi wipe Olorun ni owo da wa sile Olorun ni owo gbeja wa wo ese iketalelogbon ese iketalelogbon nitori na bayi ni Oluwa wi ni ti oba Syria on ki yo wa si ilu yi be ni ki yo ta ofa kan sibe ki yo si mu asa wa si waju re be ni ki yo si wo ki yo si wa odi odi ti nihi ni Olorun so fun Hezekiah wepe o mo pe ko so ija ti oba Syria se si o ki o le se o ni nkan nitori wepe Olorun ti se tan lati da abobo ilu yi o ni oba Assyria ki yo wa si ilu yi o da mi loju wepe oba Assyria eyi ni ni oba tabi alagbara ninu awon egbe okunkun awon alagbara okunkun won ki yo wa si ile re won ki yo wa si odo awon omo re o ni ki yo si ta ofa sibe ofa ota ki yo wa si ile re loruko Jesu pada si Isaiah ori kerin leni adota ki o wo ese iketadinlogun ko si ohun eja ti a se si o ki o le se o ni nkan Isaiah o ran awon Israeli leti ki won ki o ran ti obi oba Egypt bi o ti lagbara to sugbon ko si o ija ti oba Egypt ti o se si won ko si bi o le o se le se won ni nkan o ni ki won ki o ran ti agbara Goliath o ni sugbon ko si o ti Goliath le se fun David ati fun Israeli o ni ki won ko si ran ti ti o sele ni lolo yi nigba ti oba Syria ti o dide si oba Hezekiah o ni ko si ohun ija ti o le se si ti o le se nkan o ni be gege ni fun iranse Oluwa kokan be gege fun eni kokan wa ti o mo ruko Oluwa be gege ni fun eni kokan wa ti o gbekele Oluwa wi pe ko si ohun ija ti a se lati odo awon elebo logun ko si ohun ija ti a se lati odo awon ti o ni agbara okunkun ko so ija ti a se lati odo awon elemi okunkun awon ti o ni emi emere ko si ohun ija ti a se lati odo awon aborisha tabi lati odo awon elegun ti o wa ni abule oni ko so ija ti a se lati odo awon alalupa ida kankan ti o le se oni nkan oni gbogbo ahan ti o dide si oni idajo ni wo dalebi eyi ni ogun awon iranse Oluwa lati odo Oluwa ni ododo won ti wa ni Oluwa we nitori be je ki a ri we pe ati di atunbi aje ni Olorun ati pe ati ko ise sile ati wi pe a mo Oluwa ni tooto ki se be nikan ani lati je eni ti o kun fun adura eni ti o kun fun adura bi abaje eni ti o fe ni idandi kuro ninu imilara kuro ninu iponju kuro ninu aisan kuro ninu ajalu ti o njalu awon ti o wa ninu aye o ye ki a je ni ti o kun fun adura ko ye ki a je asoro magbesi ko ye ki a je eni ti nsoro boto boto kaakiri aarin ile ti ki ile ka bibeli ti ki ile gbadura a ri awon elomiran bi o ti le je pe won ni wahala ninu ebi bi o ti le je pe won ni aisan ni ago ara won bi won wa sinu ile isin won ki gbadura bi won lo si idapo ju ile won mo bi a ti gbadura bi won wa nile ti ara won won mo bi a ti gbadura o mo eni to wa ninu aye yi ninu iwaya ogun ninu ija ogun ninu aye o mo wi pe ani lati je eni to madura agba eni to nke pe Oluwa laaro losan ati lale ni igba gbogbo eni ti iru eni be a ri wi pe ohun ti Olorun ti le ma nse ni pe a je ki emi re ki o ji wa ni ogonjo oru ni ogonjo oru yi emi Olorun a so fun pe ki a be si ni gbadura ki awon ise ti o nse awon ti o wa ninu aye ki o ma ba se wa nitori be awa ti a ba mo wi pe a fe ni isegun a fe bori ese a fe bori eso a fe bori awon ajalu ti o n de ba awon eyan ninu aye ani lati kun fun adura je ki a wo orin Dafidi 100:7 100:7 orin Dafidi ogorun le meje ki awo ese ikokandinlogun ati ese ogun nigba na ni won ki gbepe olowa ninu ikanju won o si gba won ninu ise won o ran oro re o si mu won larada o si gba won kuro ninu iparun won nitori be o ye ki a funfun adura bi mo ti so tele ki a se bi jacobo ti o ro mo olowa ti o be si ni jajakadi ninu adura ninu ifi omi je bere lowo olorun wi pe emi ki yo je ki o lo bi ki ba se pe iwo bukun mi ki se be ni kan o ye ki a ni igbagbo ninu olowa nitori igbagbo ninu olowa ni o fun wa ni isegun ninu efesu ori kefa ese ikerin dilogun leke gbogbo re emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni bi ni emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni bi ni igba miran a ma ngbo ti awon eniyan wa ni orile ede wa ti won so ede e kaaro ojire won ma so pe ah lagbaja won ta lofa ni lagbaja ah ofa aye lo wa lara e lagbaja a o mo gba ti won ti se nkan beyen fun ko gbadun sugbon o ye ki a ni igbagbo ninu olowa bi awon ti o wa ninu aye ti le ntafa igba miran elomiran a ma so pe gba ti o nsun le oru ni enikan ri ohun lo yinbon fun lo tafa fun ohun bi ohun ti ji si oju aye ni ori pe ibi ti a ti tafa fun ohun yi be ni o be si ni irora ibe ni nkan kan ti o rin lati ibe lo ti bere ibe ni o fi ti o fi dabi eni wi pe ojojumo lo wa nlo si ile iwosan ti awon oloyinbo o ni bi a ba ni igbagbo ninu olowa o ni ofa ti a le ta lati odo awon ti o wa ninu aye wi pe igbagbo wa ni o dabi apata ti a o le fi pana ofa eni bi ni kini a npe ni apata e ki se apata yato sugbon nkan ti a npe ni apata ni pe bi enikan ba nso oko se ori awon olopa bi ijangbon rogbodiyan bi o ba be sile ni ibi kan awon olopa lo sibe awon olopa yi ti mo we pe awon ti o nse ijangbon won le ma ju oko si won le ma tafa si won ni awon nkan kan ton ma gbe lowo bi ata yi tabi bi ota bi o ba tin bo won fi nkan yi won fi gba e ni a npe ni apata nitori wipe ko ni je ki ota tabi okota ki o ba awon olopa ti won wa fi oju si awon nkan ti won se nibe oni leke gbogbo re ki e mu awon apata igbagbo bi aba tin so ofa si onigbagbo igbagbo yi ni ko ni je ki ofa yi ki o dodo re bi aba mo oruko re lo si ile awon elebologun igbagbo ti oni ninu oluwa ni ko ni je ki awon nkan wonyi ki o de odo re bi o ba dabi eni pe awon kan fe se o ni ibi won fe ran awon emi okunkun si o apata igbagbo yi lo fi ma pana ofa eni ibi ni ti ko ni je ki awon nkan wonyi ki o de odo re ki se be ni kan oni lati sa ti abe abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi se ori eje Jesu Kristi o fun wa ni abo pupo abo wa ninu eje Jesu Kristi ninu iwe ifihan ori kejila ese ikokanla won si segun re nitori eje odo agutan na ati nitori oro eri won won ko se feran emi won ani titi de iku oni won segun won segun dragoni nitori wipe won ni igbekele ninu eje odo agutan ye ki a tun wo iwe owe ori kejidinlogun ese ikewa iwe owe ori kejidinlogun ese ikewa oruko oluwa ile iso agbara ni olododo sawo inu re o sila bi aba ti n gbadura ti a n gbadura ni oruko Jesu e je wipe a n sawo inu ile iso nla ni ki owo isu owo ota ki o ma ba tewa ki se be nikan ye ki a ni oro olorun eti a o fi segun esu ti o mo we pe nigba ti esu wa ti o na Jesu Kristi wo oro yi ni Jesu Kristi ni o fi segun esu ki a si ri we pe ani ifami ororo yan olowa e je pe ki a ni emi olorun ni igbese aye wa bi abani emi olorun agba olorun bi o ba wa ni igbese aye wa gbogbo ajaga ti o wa ni a o ja kuro ni igbese aye wa ki a je eni ti o mo olorun ki a je eni ti o fa agbara olorun wa si igbese aye wa wo ninu Isaiah ori kewa ese keta din logbon Isaiah ori kewa ese keta din logbon yo si se le ojo na ni a o gbe eru re kuro le ejika re ati ajaga re kuro le orun re a o si ba ajaga na je nitori ora popo a o se ba ajaga na je nitori ora popo o ti a pe ni ora popo nihin bi a ba wo ede miran eyi ni ede oyinbo ati ede greek ti a fi ko bibeli o so nipa agbara olorun o so nipa ohun ti olorun eyi ti olorun tule wa lori o so nipa ifami ororo yan olorun eyi ti olorun da le wa lori ti a o fi le ja gbogbo ajaga kuro ni igbese aye wa ati so fun o o ti mo nisinsiyi we pe bi o ba nfe idande idande somo to si re o nfe iwosan ni iwosan somo to si re bi o ba nfe ipese lati odo olorun wa ipese somo to si re ohun kan lo ni lati se o ni lati mo we pe o ti ba olorun dore o ti die bi olorun ati so de atun bi o ti ni igbala ninu Jesu Kristi o lati je eni ti ngbadura eni ti ngbadura se o ranto owe ti Jesu pa fun awon omo ehin nipa obirin opo kan ti o so wi pe o fe ki agbesun lara otahun o lo nba adajo yi adajo yi o si tete da lohun sugbon nipa awi iyanu re nipa siso nigba gbogbo nipa lilo sodo adajo yi nigba gbogbo ni a fi da lohun yi ni Jesu wa so fun wi pe awa na ti a je onigbagbo a o mo wi pe o ye ka ma gbadura ni lai simi ati lai sare ki olorun ki o ba le tu wa sile ki olorun ki o ba le da abobo wa ki olorun ki o ba le mu wa laada ki olorun ki o ba le se awon ti an be lowo re ki o ba le se fun wa ijoduro lori ese re ki o so fun olorun wi pe o n fe idande olorun bi iponju ba wa bi inilara ba wa bi aisan ba wa bi aini ba wa bi iporuru okan ba wa ohun ti ba wa ni igbese aye re to ni o lara ti o n fe ki olorun ki o mu kuro so fun olorun so fun olorun o daju wi pe yo gbo nitori pe olorun ki se eni tin jani tile olorun ki se eni tin doju tini olorun ki se eni tin se ileri ki o ma mu ose so fun olorun ri wi pe o ti di atunbi ri wi pe o je omo olorun ri wi pe o je eni olorun ki o si wa ma so fun olorun nipa awon ileri ti o ti se wi pe ko so ija ti a se si o ti yo le pa o lara nitori eyi ni ogun awon eniyan mimo ri pe o je eni ti gbadura gbadura pelu gbogbo okan re gbadura pelu gbogbo igbagbo ti o wa ninu re gbadura nipa didro ki o si duro lori awon ileri olorun romo eje Jesu Kristi je ki a fi eje Jesu Kristi ki a fi we o ki a fi bo ki a fi daabo bo o ki o si ranti wipe oruko olowa oruko olowa oruko olowa ile iso agbara ni olododo sa wonu re o si ye olododo sa wonu re a si daabo bo o ni ipamo ranti oro olowa ranti ileri olowa ki o fi oro olowa ki o fi segun esu bi o ba ti ni igbala ki o je ki emi olorun ki o wa lori re ki o wa ninu aye re ki a so di mo ki a fi agbara emi olorun fun o nitori emi olorun yi ni ja gbogbo ajaga ti ma wa si igbesi aye eniyan loni so fun olorun we pe iwosan pe pe yo je ti re we pe idande kikun yo je ti re so fun olorun o daju pe bo ba gbagbo o ri ogun olowa

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura. Olorun alaanu, olore ofe, oni fe julo. Adupe lowo yin wi pe atun wa loni lati wa gbo oro yin. A wa loni fun isoji. A wa loni fun idahun si adura. A wa loni fun imole ninu okunkun aye yi. A wa loni lati le je ki etan awon eni ti o wa ni igbesi aye wa. Adupe wi pe ojojumo ni a ri yin ba. Adupe wi pe e ki se po pada. Adupe wi pe e ko yi pada. Adupe wi pe lojojumo ni ileri yin lo ndotun. Lojojumo ni ijoloto yin lo ndotun. Lojojumo ni anu yin lori wa, ore ofe yin lori wa lo ndotun. Lojojumo le mu ki ibokun atorun wa ki o wa si igbesi aye wa. E gba pe wa loruko Jesu. Bi ati wa loni, bi e tin ba wa soro. A nbe yin wi pe e o fun ni aye ati anfani lati se okan wa paya, lati gbo oro yin. A nbebe wi pe oro yi yo se wa lanfani. A nbebe wi pe oro yi yo tan imole si okan wa. A nbebe wi pe oro yi yo so wa di alagbara, yo fun ni okun, yo ko wa bi ati gbadura, yo ko wa bi ati ri idahun si adura wa. A bebe wi pe bi e tin ba soro, a ko ni je ki ohunkohun ki o di wa lowo. Wi pe a o peti si oro na, a o duro lori oro na, a o se ohun gbogbo ti e fe ki a se. Ati wi pe ibokun yin latoke wa, ati wi pe ise iyanu latoke wa yo je ti eni kokan wa loruko Jesu. Adupe pe ti gbo ni loruko Jesu Kristi Oluwa wa. E je ki a wo Matthew ori karun ese ikeje. Matthew ori karun ese ikeje. Alabukun fun le awon alaanu nitori won ri anu gba. Alabukun fun le awon alaanu nitori won ri anu gba. Eje ki a wo Samuel ikeji. Samuel ikeji ori keji lelogun ese ikerindinlogbon. Fun alaanu ni iwo fi ara re han fun bi alaanu, ati fun eni iduro sinsin li olododo ni iwo o fi ara re han fun ni eni iduro sinsin li olododo. Loni oro Olorun ti a nfe yewo ni aanu fun awon alaanu. Aanu fun awon alaanu. O ye ki o ye wa wi pe igbesi aye wa o duro lori aanu Olorun. Aanu Olorun o je ohun ko se mani fun wa, fun gbogbo eniyan ti o wa le aye. Lai si aanu lati odo Olorun wa, aye ti a ngbe yi ko le mo riri ohun kankan lati odo Olorun. Nitori lati igba ti Adamu ti subu, lati igba ti eniyan ti subu, ni o ti je wi pe idajo ari ayeraye ni iba ma duro de wa. Lai si wi pe a ni ohun kan ti a le gbekele, tabi a ni ireti kan lati odo Olorun bi ki ba se wi pe Olorun fi anu re han fun wa. Bi ki ba se wi pe Olorun fun ara re nitori ori ofe re o mu ireti igbala wa fun eni kokan wa. Je ki a duro na, ki a ro, ki a gbe yewo wi pe bi ko ba si anu Olorun ninu idile, iru idile be ko le duro. Bi ki ba se pe agba Olorun laye lati fun ani okan anu ati oju anu fun ara wa, oko ati aya, baba iya ati awon omo, won ko le gbe lalaafia lai si anu Olorun. Ninu ile isin papa, laarin adari ati omo ijo, laarin okunrin si obirin. Bi ki ba se wi pe a gba aanu Olorun laaye ninu okan wa, ati lati fi aanu Olorun fun ara wa bi eni kokan, ko le sese wi pe ki a gbadun ohunkohun ninu ijo nibi ise wa. Bi ki ba se wi pe a n fi aanu bara wa lo, ni ibi owo wa bi ki ba se wi pe an fi anuba wa lo ni ibi le ti an gbe eni kokan se eni keji re bi ki ba se wi pe an fi anuba ara wa lo a o le ni alaafia a o le gbe papo lai si alaafia o ye ki o ye wa wi pe ko si ohun kan ninu wa ko si eni kankan ninu wa ti o le sanwo irapada re nitori pe lati igba ti eniyan ti sobo lati igba ti eniyan ti fi olorun sile ti a ti ya eniyan nipa si olorun ni o ti je wi pe aje igbese kan aje olorun ni igbese kan ti ko si eni keni tabi ohunkohun ti o le san nitori owo tabi iye irapada wa o se iye bi iye to be ti a ko ri eni ti o le san igbese yi nitori be anu olorun nikan soso oni o mu igbala wa fun wa gba ti mo so nipa igbala mo so nipa igbala kuro ninu ese igbala kuro ninu idajo ayeraye igbala kuro ninu egun ayeraye ti o wa sori gbogbo eniyan nigba ti eniyan se sugbon anu olorun oni o sanwo irapada wa anu olorun oni o ran jesu christi omo bibi re nikan soso lati wa gba wala kuro ninu ese wa nigba ti a je ota olorun teti sile daradara we pe elese je ota olorun a wa ninu okunkun tele tele a o mo ona iye ona igbala ona ijoba olorun a se je ota si olorun sugbon anu olorun oni o duro anu olorun o lo mu suru fun wa ti o nduro ki a ba le ronu poada ati wi pe ki a ba le gba jesu christi omo bibi re kan soso ki a ba le gba gbo ohun ti a nso ni wi pe lai si wi pe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti ni anfani lati ni igbala bi ki ba se wi pe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti mo iribiri ohun iyebiye ti jesu christi ti o se lori igi agbelebo a ki ba ti mo ona igbala a ki ba ti le ronu poada a ki ba ti le gba jesu christi omo olorun gbo ki a si ni igbala ninu mika ori keje mika ori keje ese ikeji dinlogun ati ese ikokandinlogun je ke a wo bi olorun se fi anu han fun wa ti o fi dari ese waje wa tani olorun bi iwo ti o ndari aise dedeji ti o nre iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lae nitori ohun ni inu didun si anu nitori anu re ni olorun fifi oju ere han fun wa ti o fi mu aise dede wa kuro ti o fi dari gbogbo aise dede wa je wa ti ko je ki ibinu re ki o wa lori wa titi wese kokandinlogun yo yi pada yo ni eyonu si wa yo si te aise dede wa ba iwo o si so gbogbo ese won sinu ogun okun ese je ohun ti o wuwo ohun ti o wo wa lorun tele tele o dabi okota olo ti a fi ma n lota tabi ohun ti o tobi ju be lo o dabi odo ti a fi ma n gunyan ti a so mo wa lorun tele tele nitori be ni o fi je wi pe elese ko le woke nitori eru wuwo ti a so mo olorun sugbon nitori anu olorun wo eni ti a so odo mo lorun tabi eni ti a so olo okuta nlanla ti a so mo lorun ti o teba ti ko le rin siwaju daradara ti ko le se ohunkohun kọmọkọmọ ti o je wi pe ibanujẹ dori agbakodo ti o je wi pe ekun asunrin ni lojojumo ti o je wi pe eru ese o nwo olorun eru ese npa ti o je wi pe eru ese o fe mu lo si sare lai tojo sugbon ti olorun ri wi pe ko si ohun daradara kan ni igbesi aye re ko si ohun rere kan ti a le ka si olorun ti a le ka mo lowo ti a fi le fi anu han fun sugbon o je ni ti o je wi pe eru ese npa ko si le mu eru ese yi kuro nipa anu olorun nikan soso je o meni ti mo so nipa re iwo gan ni mo so nipa re iwo ni eni na ti o je elese tele tele iwo ni eni na ti o je odaran tele tele iwo ni eni na ti o je wi pe ibinu olorun iya ayeraye nduro de o iwo ni eni na ti o je wi pe aso olo yi olo ese okuta ese aso odo odo ese aso omo olorun iwo ni na to je wipe ibamasi igbadun
2: iba ma si iriti kankan iba ma si igbala lati aro di ale iba ma si on kan ti o le fun o ni iriti lati aro di ale sugbon nitori anu olorun o wo o ninu ise o wo o ninu iya o wo o ninu ese re o si so wi pe o n fe fi anu han fun o iba ma se anu olorun odo ti asomo olorun aba ma le jakuro odo yi tabi olo ti asomo olorun o ni iba fa o lo si orun arimabo lai tojo nkan ti asomo olorun ese re yi iya ese yi iba je o ninu aye yi iba je o ninu aye ti nbo e o ba lo sorun apadi sugbon oni tani olorun bi iwo ti on dari ase dedeji ti on re iyoku ini re koja ko dai binu re duro titi lai nitori oni inu didun si anu o nso fun wa wi pe anu olorun on lo mu idariji wa anu olorun o lo mu eru ese o lo mu ko olorun wa anu olorun o lo mu ibanuje eti ese wa fa o lo mu kuro anu olorun o lo nu omije wa nu anu olorun o lo ko oruko wa si inu iwe iye olorun anu olorun o lo wo ese wa nu ti o funfun ti o je ki okan wa ki o funfun gbo bi egbon owo oni o ti pada si wa o ti ni iyonu si wa o ti te ase dede wa ba o si ti so awon ese wa sinu ogun okun gba to ke nkan won yi kuro gba to ja won kuro lorun wa ohun to se ni pe o so won sinu ogun okun o si mo wi pe bi a ba so okuta tabi olo olo nlanla tabi odo ti o tobi ti o wo bi a ba so sinu okun ki lefo o ma nlo si isale okun ni bayi ni olorun se fun ese wa to je wi pe o ti so ese wa sinu ogun okun ti a ko le ri won mo sugbon kini de to se be se tori wi pe agbadura popo ni se tori wi pe asokun popo ni se tori wi pe agbawe popo ni se tori wi pe a fi opolopo ini wa fun awon alagbe ni rara ko si ohun ti a le fi fun alagbe ti o le ra igbala fun wa ko si ekun ti a le sun ti o le ra igbala fun wa ko si adura ti a le gba ti o le ra igbala fun wa sugbon nitori anu olorun anu olorun nikan soso oni o mu ki igbala ki o je ti wa olorun ko se nitori ore ofe re nitori anu re nitori ore ofe ti o ni si wa iyonu ti o ni si wa oni a fi die ni igbala oni a fi nke pe aba baba bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ki oko rire bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ri wi pe o ti mo jesu gege bi oluwa ati olugbala re sugbon ranti pe ki se ohun ti a fowo ra igbala ki se ohun ti a so wi pe emi ni mo je eni to to eni to ye nitori be ni a fi gba okan mi la rara ko si isogo fun enikeni nitori jesu christi nitori pe o fe wa o ku fun wa nigba ti a wa je elese nigba ti a je odaran nigba ti a je onikupa ni eniyan nigba yi gan ni olorun fi anu re han ti o ran jesu christi lati ku fun wa wo Efesu ori keji lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro ninu anu nitori ife re nla ti o fi fe wa.

wa, ko ri awon nkan miran ti o lodi ninu okan wa, ta ni o le so wipe o mo, ta ni o le so wipe o mo ju awon angeli lo, o mo nkan ti oro Olorun so, o ni ko ti le ba iwa funfun iwa mimo lowo awon angeli, ka ma se so wi ka ma se so nipa ti eniyan, o ni ninu ese ni iya mi loyun mi, o mo wipe okan ese ni la gbe kakiri, eni ti ko mo Olorun, eni ti ko gba Olorun gbo, eni ti ko ni igbala okan ese iru ese o la gbe kakiri, nitori be ko si ohun ti a le se gege bi ise ododo, gege bi wipe anfun alagbe lowo ti o le gba okan wa la, elomiran ma so wipe igba gbogbo lo ma nlo sori oke lati lo gbadura, ati wipe osu kan o le koja ko ma lo sori oke lati lo gbadura, won ma jalankato nipa ti ise owo won, won ma ro wipe tori pe awon gbadura awon gba awe, ati pe ni akoko awe ati adura be awon ma nse ise anu popo, awon ma so pe nitori be nitori be awon ni lati de orun orun rere, awon o mo wipe ko si ohun ti a le se bi ki ba se wipe eje Jesu Kristi we wa, bi ki ba se wipe afi anu Olorun han fun wa, bi ki ba se wipe fe Olorun fun ara re o koju si wa lati se wa lore ore igbala, bi ki ba se be a ko le wo ijoba Olorun wo ese ikarun yi lekan si, oni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo, sugbon gege bi anu re, gege bi anu re, gege bi anu re li o gba wala omo Adamu kan, iran Adamu kan iba ma le ni igbala, iba ma le ri oju Olorun, omo Adamu kan iba ma le bo Olorun dore bi ki ba se wipe anu Olorun, nitori pe Olorun o je eni mimo, Olorun je eni to korira ese, sugbon awon mo ese bi eni momi, anje ese bi eni jeun, a fi ese korun gege bi ewon oso, sugbon nitori anu Olorun ki eniyan ki o ma ba segbe, o ni aseran Jesu Kristi wepe awa eleshe, awa ti ko lo Olorun, awa ti a o mo ojubo Olorun, awa ti a o mo bi a ti sin Olorun, wepe ki anu Olorun ki o le fa wa somora, ki anu Olorun ki o le mu wa wa sile, nitori be bi o ba ni igbala ranti wepe anu Olorun ni o gba ola, abi bi o ba ti ni igbala ki o mo wepe ko si ohun ti o n duro de, o ye ki o sa wa sodo Olorun wepe gba ti o je anu anu Olorun le a fi n gba wa la, anu yi si je anu lanla ti o je wipe o n san gege bi odo ni, o jin ju odo lo, nitori be ki a wa si odo Olorun ki a ba le ni anu Olorun. Wo Peteru kini, Peteru kini ori kini ese iketa, olubukun le Olorun ati baba Jesu Kristi oluwa wa, eni ti o tun wa bi, eni ti o tun wa bi gege bi opolopo anu re sinu ireti aye nipa ajinde Jesu Kristi kuro ninu oku, woni oni eni ti o tun wa bi. Awon elomiran won ma npa wa jiyan, won ma nfe ja wa ni koro eko oro Olorun, won ma so wipe ewo ni won ton pe ni atun bi, nitori wipe nkan ti awon mo ni wipe ki awon ki o ma lo si, ki o ma lo si ilesin, ki awon ki o ma ka bibeli, ki awon ki o se confirmation, tabi ki awon ki o se ti iribomi, tabi iribomi baptism ti omo kekeke, eyi ni ni awon mo gba ti won ba ti dagba tan, boya a pe won wa sinu ijo yi ti a sin so fun ni wipe a ko le se alai to yin bi, wipe bi ki ba se pe ato eniyan bi o n ko le wo ijoba Olorun ti won ba jade lesin, bi a ba be lo won wipe iwa su ta gbo oro Olorun ti a gbo bawo la se risi, a ni gbogbo e o ti ede ye ohun, wipe lati kekere lohun ti je olusin olufarasin olufokansin, lati kekere ni ohun ti je ni ti o feran Olorun popo, wipe oruko Jesu iru e leti ohun bi ohun didun, orin didun ni, sugbon eyi to tun won gbo ni nihin wipe ki a di atun bi ki a di atun bi, se ki se igberaga ni awon ejijo nihin rere, se ki se igberaga lo n ti won, ti won ro wipe awon ni nkan miran ti awon esin awon ijo ti o tin sin ki a to da awon ijo won sile, se ki se igberaga lo je ka ro pe a ni nkan ta won ton wo ni, ki se be Jesu fun ara re lo wa so atun bi, oun lo so oun la tun so fun anihin, o ni olubukun le Olorun baba Jesu Kristi oluwa wa, wo to so ko se fun wa, eni ti o tun wa bi, eni ti o tun wa bi ati gege bi opolopo anu re.
o tun wa bi si ri ti aye nipa jinde Jesu Christi kuro ninu oku nipa ni ti opolopo anu re opolopo anu re anu ti o jiji okun lo anu ti o gaju oke lo anu ti o gboro ju awo somo lo oni nitori opolopo anu re oni afiri wi pe ko si eni ti olorun o le gbala elomiran ton ma ro wi pe aye o ye fun elomiran ton ma ro wi pe odaran patapata ni elomiran ton ma ro wi pe o ti ese o ti dido ni igbese aye re wi pe ko le sese lati ni igbala oni anu olorun o jinju okun lo anu olorun o gaju oke lo o gboro ju awo somo lo oni opolopo anu re nitori opolopo anu yi ti to je agbon magbe ti latodo olorun to je pe angbon angbon ambu ninu re ko le tan o nitori opolopo anu yi oni o pin gba eni kokan wala nitori be bo ba ti ni igbala ke lo nduro de nigbati anu olorun po nigbati anu olorun jin nigba ti o je wi pe enikeni ti o ba ke pe oroko Oluwa ni a o gbala iwo lo tun duro de nitori be o ye ke mo wi pe anu olorun duro de eni kokan wa anu olorun ti a fin gba nila anu olorun ti a fin yi ni pada anu olorun ti a fin so ni di atun bi o duro de eni kokan wa sugbon ni soro wi pe nigba ti olorun ti o ba ti fi oju anu wo wa ti o ti dari ese wa je wa ti o ti gba okan wa la ki lo n bere lowo wa nitori wi pe anu olorun ki se wi pe ki a gba anu olorun ki a wa sa lo ki a ma wa sodo olorun mo ki a ma se ife olorun mo ki lo olorun be lowo wa nigba ti a ba ti gba anu olorun ninu okan wa ninu igbesi aye wa ohun kan lo nbe lowo wa ye ki a wo Mika ori kefa ese kejo Mika ninu majemu lailai o sumo ipari majemu lailai ninu Mika ori kefa ese kejo ati fi han iwo eniyan ohun ti o dara ati ohun ti Oluwa n bere lowo re bi ko se ki o se otito ki o si fe anu ati ki o rin ni irele pelu Olorun re oni ohun ti a fi han wa ninu oro Olorun ati ohun ti a ti fi han wa tele tele ninu oro Olorun ni wo pe gba ti a wa paapa ti a ti mo nipa anu Olorun gba ti awa paapa ti a ti ni idariji ese nitori anu Olorun gba ti awa paapa ti a ti to ebun orun wo nitori anu Olorun gba ti a ti tun wa bi nitori anu Olorun oni ohun kan loko fun wa we pe ki awa paapa ki a fi anu han fun awon elomiran we pe ki a fe anu ki a se anu si awon elomiran bawo la se le se anu ki a koko so we pe bi a ba fi anu han o je we pe a n fi okan imore han o dabi eni ti o je gbese Jesu papa so nipa re o so nipa anu yi ba lo se so o so nipa idariji o so nipa enikan ti o je oga re ni gbese igbese yi po to be ge ti o je wi pe ko le san igbese na bi ati le ta ohun ati aya re ati awon omo re bi atawon si oko eru ko se se fun won ni ojo aye won lati san igbese yi nitori be oga won o dariji eni yi bi o ti dariji o gba anu o gba idariji o gba ife lati odo oga yi sugbon bi o ti nlo ni ori elomiran ti o je ni owo kekere owo binti to ye ki omoluabi to ye ki eni ti a ti dariji to ye ki o boju foda ni o ba ga ni Olorun ni o so wi pe san igbese ti o je mi ni eni keji re wa so wi pe se suru fun mi ma sanwo fun o owo na okunkun niye lori owo na okunkun po to nkan lo ba ju sogba ewon gba ti oga re gbo lo wa so fun wepe iwo eni ti a dariji iwo eni ti a fi anu han fun o se je ohun roro eniyan to be ti o je wepe o le dariji eni keji re ohun ti Jesu so fun anihin ni wepe bi a ti ri anu gba lati odo Olorun ti a ti dariji wa ti a ti koruko wa ni si iwe ye Olorun ti a ti so awa ota Olorun ti a so wa di ore Olorun ti a so wa di omo Olorun wepe awa paapa anu ti a ri gba yi o ye ki a fi anu yi han si awon elomiran wepe gba ta ba se be ni a fi han wepe a ni okan imore je ki n ka die fun o ninu Matthew ori kejidinlogun Matthew ori kejidinlogun lati ese ikejilelogbon nigba ti Oluwa re
pe tan o wi fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni jio nitori iwo be mi iwo ki si saanu iranse egbe re gege bi mo ti saanu fun o se o gbo ibere yi o ni kini de ki lo se to je wi pe o le saanu fun iranse egbe re gege bi emi paapa ti saanu fun o oluwa re si binu o si fun o si fi fun awon onitubu titi yo fi san gbogbo gbese eyi ti o ti je be na gege ni baba mi ti nbe le orun yo se si yo se fun yin bi olukuluko ko ba fi tokan tokan re dari ese ji awon arakunrin re bi olukuluko ko ba fi tokan tokan re dari ese arakunrin re ji nitori be o ti olorun bi lowo wa ni we pe ki a gba awon iliri o ngbo we pe aanu wa fun awon alaanu ati pe o wa fun eni tin gboran si oro olorun ki a fi okan imore han bawo ni olorun se fe ki a se aanu ki lo nreti lowo re ati lowo mi ki a ba le je alaanu kini awon nkan ti a le se ti yo fi han we pe awa paapa a je alaanu ranti wo pe ipile wo pe an saanu ni pe awa paapa ati re anugba lati odo olorun wa ati dari ese wa ji wa ati koruko wa si iwe ye lorun ati di atunbi nitori opolopo anu re o ti fi ore ofe han fun o wa je ojuse ti wa nisinsin yi lati fi anu han fun awon elomiran bawo ni a se le fi anu han fun awon elomiran wo luko ori kefa ese ikerin din logoji nje keyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu ki eyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu bi abanka bibeli o ye ki a gba emi olorun laaye lati se itumo bibeli fun wa opolopo igba ni a ma nri awon elomiran o sese won ti fe yawo won a pe yawo won pe gbo ki n to fe o mo mo nkan ti baba re ati iya re ti won foju mi ri gbogbo nkan ti mo ni patapata ti mo ti sise fun ni won gba lowo mi ko to dele nitori be ye ko yi o pe o dele na sugbon bi baba re bo sese si mi ti o ni oju anu ti mo bebe ti o to di igba to gba gbo nkan ti mo ni patapata laye ko to fi e fun mi ahan o ye ko mo iru nkan ti wa banile nitori be owo ti baba e fi mu mi owo be ni ma fi mu o sugbon olorun so fun a wi pe anu ti wa ki se bi baba ayawo bo se saanu fun wa anu wa ki se wi pe a n gbesan lara ayawo wa gege bi baba e bo se se si wa o ni nje ki eyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu awon elomiran won ba n ba elomiran se nkan kan won ma so wi pe mo mo bi lagbaja se nse nitori be owo ti lagbaja fi mu mi owo be lemi na fi mu awon eniyan wonyi a ma ri iru iwa bayi lowo awon ti won di adari awon to je wi pe boya won ti wa ni adari ni abe elede geesi elede oyinbo tele eni ti o wa ni elede geesi ti a nso yi nitori wi pe se amo an dagba si lojojumo ni nitori pe iwon igbagbo iwon ife iwon anu iwon ore ofe ti adari tele to ni yi to ni o ni bo se nse si won ohun si nigba ti o wa di adari a so pe emi na nsin mo ti di adari nitori be anu ti mo le fihan emi na mo ru anu ti mo ri lodo adari temi tele nisinsin temi na di adari anu ti mo le fihan o mo ni won nitori pe mo mo bi lagbaja se nse bi lagbaja se si mi be na ni emi na be ni ma se si elomiran o ni anu wa odiwon anu wa ki se bi awon eniyan se si wa o ni sugun bi baba wa ti nbe le orun bi o ti saanu fun wa be ni ki awa na ki o ma saanu bi o ba gbe nkan won yi yewo bi o ba wo ninu ile awon elomiran be ba so nipa ti igbeyawo won ma beere lo wa won ma ni kini iyawo le se ti ma fini koko gba isita kini iyawo le se ti ma so pe ka pin gari wi pe o to ge e to se ni e ta jo gbe papo ni wi pe o ti to
mo ti mo eko oro olorun wi pe mi o le fe yawo mi sugbon gbe ti e loto kemi na kin gbe temi loto ki la le kini iyawo le se ti a ko fi ni le se anu fun omo oni idaun ni wi pe ki a ma se anu fun iyawo wa gege bi baba wa tin be li orun bi o ti saanu fun wa so o ye ki awa na ki a mo wi pe gba ti a ti je elese tele tele awon nkan ko bakun gbe awon nkan ti o bi olorun ninu ti awa na ti se sugbon nitori ore ofe nitori anu ti olorun dariji wa o ye ki awa pa pa ki a mo pe bi a ba se olorun bi a ba ti se olorun ti olorun dariji wa bi aya ba se wa bi oko ba se wa bi omo ba se wa o ye ki awa na ki a le ni anu ki a le dariji o ni ki eyin ki o li anu ani bi baba yin lorun bi o ti se anu fun yin elomiran o sese omo je janduku eniyan omo je ole omo je bi onikupa ni omo je eni ti o nkegbe buburu a se ti kilo fun omo yi o tete gbo gba to wa ya baba wa pinu we pe omo yi o ni le ba wa gbele o wa ran omo jade o wa so fun yi pe lai ese o gbodo tenu leyi mo o fe je asunta lo ma sunta o sese ki o je igba yi gan ni oju omo wa wale o wa do balẹ pe baba e dariji mi mi o je se be mo baba so wi pe kin to mu ipinu lo pe si gba ti mo ti mu ipinu wi pe o ni ba wa gbenu leyi mo ko so to tun le gbebe ko to tun le be mi kin gbebe iya kunle ani e je dariji e je e kan yi ki a ti e tun ki a tun wo owo e a so ko ti e pe ohun ni le dariji awon aladugbo awon ara ninu jesu won tun wa won ni e je dariji omode yi o so wi pe sun ti fe ronu pada o n fe gba olorun gbo o n fe tele olorun o ni o ti o rara omo yi o ni ba gbenu le mo ki lo de o ni nje ki eyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu nitori be o ye ki a mo wi pe lakoko anu ti baba fi fe wa iru anu yi gan lo ye ki awa na ki a ni sugbon je ki n so nkan miran fun o nigba ti a omo ona igbala onigbagbo to sese fun lati duro ninu oko ero lai soro igbala onigbagbo to sese fun lati wa ladugbo lai soro igbala lai ke tantan fawon eniyan wi pe Jesu Christ ngbala kuro ninu ese iru eni be o fe ki awon eniyan yi ki o segbe iru eni be o fe ki awon eniyan yi ki o lo si orun apadi lai si anfani ati onuko ada lai si anfani ati ni igbala elomiran bi abape wo pe ah arakunrin lati igba te tin wa si ilesin o ye ki e le ba wa dari idapo ju ile o ye ki e le ba soro igbala fun awon elomiran arabirin lati igba te tin wa si ilesin o ye ki e le di okan ninu awon osise eyin ti o le ma so oro olorun fun awon elomiran ki won ki o ba le ni igbala ki won ki o ba le mo nipa anu olorun a lohun oraye ani ise di ohun lowo ani igba ti won ma nse ipade oju ile gan igba yi gan lo ma dana ounje igba ti won ma nlo ni ojo satide fun ikeko awon osise igba yi gan ni o ma nlo soja igba ti won ma npe awon osise wi pe ki a wa su ire ki a se tibi ki a se tohun igba yi gan ni awon onibara tohun igba yi na ma nwa si ibi atiraja bi a ba je eni ti o le anu bi a ba je eni ti o more ife olorun anu olorun fun wa ti a si fe se anu fun awon elomiran a o ni je ki o nkun ki o di wa lowo lati so oro igbala fun awon elomiran wose iketa din logoji e ma se dani ile ejo a ki yo se dani ile ejo e ma se dani lebi a ki yo se dani ile ebi e dariji a o se dariji yin o nso nihin o ni ki a ma se dani ile ejo awon elomiran bi won ba ti gbo ohun kan nipa oko lagbaja oko arabirin temedu won ti so pe lagbaja bo se nse niyan oro da lenu e eyan buruku ni o ti eya mi lenu pe ni gbogbo ijo bi gbogbo ijo se po to iru eni be lori fe ni gbese aye e nkan to wa na lori gba to ti fe lagbaja lagbaja mo mo gbata koko bere awon ipade oju ile oni o je bi oga ni ibi ekun wa lagbaja le eyan buruku patapata gba ni awon oluso agutan mo lagbaja ni won mo we pe lagbaja o ni gbala lagbaja o lori ofe olorun oni ka ma se dani ile ejo oni bi a ba ti n gbo nipa oko arabirin
tabi aya arakunrin ki a ma se dani ile ejo ki a ma ba da awa na ile ejo o sese ki o je wi pe ninu ekun ni ati ro pe nkan kan sele laarin enikan se enikeji enikini a so ti e fun wa lai gbo ti enu enikeji ati be sin dajo gbata ba de gbata ma ri lagbaja ta ma ri pe won ti soro e fun wa bo de ki wa ohun agan ohun ti ko dara la o fi da lohun o se se papa bi abati so egbalanu ke a ma mo loju elese lo ma mo ni loju elese lo ma so wi pe ke a ko ti wa sohun elese lo ma ni oro ebu lenu lati aba arabirin pade tori pe nkan ton ti so fun o e ton ti gbin si e lokan to si bere lowo lagbaja pe ah won ma soro bayi fun mi se be ni abi be ko ke a je ki o le so ti enu e sugbon a o se be ati be sin mo won loju ati be sin so wi pe eyan buruku ni ati ndajo lai gbo ti enu enu eni ti an da lejo ko dara be oni bi abaji alaanu a o ni dani lejo ke a ma ba da wa paapa lejo a o ni dani lebi ke a ma ba da wa lebi o sese ki o je omo kan lo sese ni igbala sugbon omo to sese ni igbala yi igbala lo ni ko ti leko igbala lo ni ko ti mo bibeli lekun rere o sese ko be sin ni so nipa iya re ko be sin ni so nipa baba re ko be sin ni so nipa egbon re okunrin egbon re obirin fun wa awa ti a je omo olorun ti a ni igbala ti a si leko ikan ni ki a ni igbala ikan ikeji ni pe leyin igba ti a ba ni igbala ki a keko ihinrere awa ti a ni igbala ti a si tun keko ihinrere o ye ki a le so fun wi pe ah igba ti olorun ti dariji o won ki soro baba eni be gba ti olorun ti dariji o won ki soro iya tabi egbon tabi aburo eni be nitori be bi o ti le je pon se o tele tele se ni ko dariji won se ni ko ma gbadura fun won e lo ye ko jade lenu eni to ni igbala to sin ni eko ihinrere sugbon awa ti a ro pe a je omo olorun awa ti a ro pe a je eni ti emi bi omo ti o sese ni igbala bi o ba ti soro baba re ni buburu o soro iya re ni buburu be la pa a ma ba dakun a so ah eyan buburu ni won awon elese won o le sohun to da ko da be ki a ma se ma dani lejo ki a ma se ma dani lebi o wa so pe ki a dariji ki a ba le dariji o oni lojojumo ni leyin igba ta ti ni igbala o leyin igba ti a ti mo olorun leyin igba ti a ti de ile isin awon elomiran oye oye won won o mo we pe nigba ti a ba se wa ninu ara yi nigba ti a ba si gbe erupe yi ti a ba si gbe wo nigba ti a ba wa ninu ago ara ko se se ki a ma se ara wa o se se ki a te omole o se se ki a gbon o se se ki o dabi eni wi pe nkan o se to ni aarin iwo ati lagbaja ati arakunrin ati arabirin o ni a le se ara wa eyi o je wi pe anjale eyi o so wi pe atun lo muti eyi o so wi pe atun lo nsagbere sugbon a le se ara wa iwo na mo bi o ba je eni ti o ti ni igbala fun ojo die o mo wi pe oni igbagbo o se se ki a se ara wa ki se nipa ti jijale ki se nipa ti mimuti ki se nipa mi un siga ki se nipa kikobirin jo sugbon o se se ki a se ara wa mo ro pe nkan ti mo so ye yin mo ni so ye yin aha nigba ti a mo wi pe a le se ara wa oni ki a ma dariji ara wa gba ti olorun ti dariji wa ki a wa paapa ki a ma dariji awon elomiran ki a ma soro pele pele si ara wa ki a si ma se ara wa lore se oran ti ninu luku orikewa ninu luku orikewa lati ese ikerindinlogoji jesu ti so oro nipa eni yi nipa okunrin rere ti samaria ti o se anu fun enikan ti ase ni jamba je wo lati ese ikerindinlogoji ninu awon meteta wonyi ta ni iwo ro pe ise eni keji eni ti o bo si owo awon olosa o si dahun wi pe eni ti o saanu fun ni jesu si wi fun pe lo ki iwo ki o si se be gege jesu so wi pe bi a ba ti to ebon run wo bi a ba ti di eni igbala ki a wa paapa ki a lo saanu ki a lo sore fun awon elomiran wi pe ki a ma fun awon alagbe awon alaini wi pe ki a ma se anu fun awon ti o sonu awon ti ko ti ni igbala awon ti a ni lara awon ti a n da loro ki a ri wi pe oro anu
ise anu o wa ni igbese aye wa si awon eniyan wonyi ibere ti mo fe bere ti a se fe down ninu oro olorun ki a to lo si lati gbadura ni wo pe kini anfani ti o wa fun awon alaanu kini ibokun ti o wa fun awon alaanu kini ojurere atokewa ti o wa fun awon alaanu ye kin fi pelepele so fun o ki a to gbadura ki o ba le mo we pe ohun ti a so nipa ti alaanu o je ohun ti o se yebiye o je ohun ti o se pataki bi ki se ki a mo bibeli nikan a ri awon to je we pe bi aye ko to won ma da bibeli sile perepere bi won ba nsoro won ma ka lati genesis won ma lo si exodus won ma lo si psalm won ma ibi ki won ma kan dale sugbon iwa o biwa bi olorun ko si ni igbesi aye won are ni to mo bibeli sugbon ti ko mo we pe o ye ki a je alaanu are ni to je pe o ka akasori bibeli ti ko mo we pe o ye ki a ni igbala ati pe bi a ba ni igbala o ye ki a je ni ti okan re te eni to mu soro eni to nsore eni ti ki dani lebi eni ti ki dani lejo eni ti ki ja eni ti ki so nbuburu kan si eni keni nitori be ki se pe ki a kan ma ka bibeli bi aye ko to ki se pe ki a ma ka akasori bibeli opolopo elese lo wa ni gboro to je wi pe ati ka bibeli won le ma da sile ki a ma ro pe ah wo pe ati ba eniyan olorun pade sugbon won buru ju nkan mi lo o ye ki a mo wi pe bi a ba ni igbala a o je alaanu a o je eni ti sore fun awon elomiran a o je eni bi ti inu olorun eni to ni iwa bi olorun bi a ba si je iru eni be o daju wi pe opolopo ore ise oyinfe olorun ni yo wa fun eni kokan wa nitori be ranti ibere ti mo nbere kini anfani kini ibukun ti o wa fun awon alaanu je ki a wo ninu oro olorun orin dafidi ori 37 orin dafidi ori 37 lati ese 25 emi ti wa le ewe emi si dagba emi ko ti ri ki a ko olododo sile tabi ki iru omo re ki o ma sagbe onje alaanu li ohun nigba gbogbo a ma win ni a si ma bo si fun iru omo re ori nihi oni alaanu li ohun nigba gbogbo kini awon anfani awon ibukun ti o wa fun eni ti o je alaanu nigba gbogbo alaanu ninu ile alaanu si oko alaanu si aya alaanu si omo alaanu si obi alaanu si alabagbe alaanu si awon ibi ise alaanu si awon ti an ba pade alaanu si awon alejo alaanu li ohun nigba gbogbo kini ibukun ti o wa fun iru eni be ohun lo so fun ani ese 25 wi pe iru eni be a ko le ko sile lati orun wa ati wi pe ko ni je agbe ati pe omo re ki yo sagbe onje wo iwe owe ori keta iwe owe ori keta ese keta ati ese kerin ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile ranti o ni igba gbogbo eniyan se o ni ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe are oje ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe iyawo re se nkan ti o dun o ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe omo lo se nkan to ku die ka to sugbon bi o se fe ba omo yi soro ati ohun kon to fe se fun omo yi ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o se se ki ohun kan ki o sele laarin iwo ati arabirin ninu ijo laarin iwo ati arakunrin ninu ijo laarin iwo ati adari laarin ati awon elomiran ti o wa labe itoju re ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile so won mo orun re ko won si wahala aya re kini anfani ati ibukun yo ti o ti be jade ese kerin be ni iwo ri oju rere be ni iwo ri oju rere ati ona rere loju olorun ati eniyan bi a ba nwa oju rere awon elomiran ti oye oye won ma nlo se ogun won ma nlo se nkan boya won sin gbere ni abi won fi nkan paju won ni ki awon ki o ba le ri oju rere ki awon ki o ba le ri ona rere loju awon eniyan ti awon ba pade boya won wa se ni boya won wa nkan kan lodo enikan abi lodo elomiran wo pe bi awon ba fi nkan yi woju bi awon ba fi omi adura we bi awon ba fi ton we wo pe awon eniyan o ma soju rere fun oni rara ohun ti olorun be lo wa ni wo pe bi o ba fe ri oju rere lodo olorun ati lodo eniyan wo pe ki aanu ati otito ki o ma se fi o sile
bi o ba ti duro ti otito ihin rere eko ihin rere eko ti a ti ko ninu bibeli ti o se fi aanu olorun pelu re o ni aanu ati oju rere ati ona rere ko ni fi o sile ninu owe ori ogun owe ori ogun ese ikeji din logbon aanu ati otito pa oba mo aanu le a se fi ndi ite re mu aanu ati otito pa oba mo ya ba nso nipa ti oba o ye ki o ye wa wi pe gbogbo eni ti o di atunbi ni oba ati alufa ni waju olorun aya to si eyi ni o ye ki a mo wi pe oko ti o je ori aya o je bi oba ninu ile re o ye ki a mo wi pe oga ni ibi ise o je bi oba ni bi ise re elomiran ma nso wi pe gba ti awon je oga gba ti awon je adari tabi bi adari ninu ijo tabi bi oga ni bi ise gba ti awon ti oko ninu ile baba awon omo ti o wa ninu ile wi pe bi awon ba de oju sile bi awon o ba mu nkan le fun aya ati fun omo wi pe awon rabi won yi won o ni le mo eto ohun ati ipo ohun oni sugbon aanu ati otito ni pa oba mo aanu ni se fi di ite re mu bi a ba fe pa ipo wa mo bi a ba fe pa oju ere olorun mo bi a ba fe pa anfani ti a ni ninu ijo ti a ni ni ibise bi a ba fe pa mo o ye ki a mo wo pe a ni lati je alaanu ninu iwe owe ori kokanlelogun ese ikokanlelogun eni ti o ba tele ododo ati aanu ari iye ari ododo ari ola bi a ba nfe iye ododo ati ola o ye ki a tele ododo ati aanu nitori be ati ko oro olorun ye ki n fi nkan kan han o ki a to gbadura ninu jakobo ori keji ese iketala nitori eni ti ko saanu le a o se idajo fun lai si aanu aanu sogo lori idajo nitori eni ti ko saanu le a o se idajo fun lai si aanu o ye ki a mo wi pe ojo idajo n sure bo ojo idajo ko jina si wa lojojumo lojojo ni alale ni a n fi ojo kan ojo kokan somole ni a n fi ojo kokan somo ojo idajo o ni bi a ba se se aanu nisinsiyi a se aanu fun awon ara ninu oluwa a se aanu fun awon alejo awon ti ko mo olorun a se aanu fun awon ti a o ba pade ri a se aanu fun awon to wa nitosi ati awon ti o jina rere bi a ba ti n se aanu nisinsiyi eyi ni o mu ki olorun ki o se aanu fun wa ni ojo idajo ati gba aanu olorun ati gba ori ofe olorun o ye ki a wa papa ki a fi okan imori han ki a ma se aanu fun awon elomiran bi a ba n fi aanu nisinsiyi lati odo olorun ti a si n fe ki olorun ki o fi oju aanu wo wa ni ojo ikehin ni ojo idajo o ye ki a bere fun ori ofe lati odo olorun ki a wa papa ki a ba le ni aanu ni igba gbogbo ki o je wipe ojojumo ti a ba ji a o ma di alaanu ibikibi ti a ba n lo a o ma di alaanu enikeni ti a ba n ba pade a o ma di alaanu bi a ba di alaanu bee ti a si gbe igbesi aye ailese gege bi ori ofe olorun o daju wipe nigba ti ipe ba dun a o ji awon oku dide ninu kristi awa ti a si wa laaye a o pa wa larada a o si gbe wa soke pelu awon ayanfe oni nitori be bi a ba n reti ore ofe olorun aanu olorun bi a ba n reti iyonu olorun ni iru ojo be ni ojo idajo o ye ki a wa paapaa ki a fi aanu han nisinsiyi se a n fi aanu han fun iyawo wa fun oko wa fun awon omo wa se a n dariji se a n ni aanu gege bi baba ti ni aanu si wa se a n soro pele abi a n binu ni abi a danilejo ni abi a n kegan awon elomiran se a n sore fun awon elomiran se a n fun awon alaare ni ohun to le so won di alagbara awon eni ti ko ni nkan awon eni to di alagbe se a n fun won ni nkan ti o le je ki ipese die ki o wa ni igbesi aye won awon ti o sonu ninu okunkun ese se a n pe won pada wa sile awon ti a n ni lara se a mu won wa sinu ihin rere je ki a dide duro ki a so fun olorun wipe a fe di alaanu gege bi baba wa ti n be le orun bi o ti di alaanu ati wipe ki olorun ki o ba le fi awon ibukun lati aanu re opolopo aanu re ki o ba le fi fun wa wipe awa paapaa a fe je alaanu dide duro lati so fun olorun lati gbadura bi o ba ti ni igbala ki lo tun duro de se o mo wipe aanu olorun ni o pese igbala fun wa nitori be so fun olorun wipe o fe ni igbala pe ki o dariji o nitori aanu re
yo mo awon ese re yo so won si ogun okun yo ja won kuro lorun re yo so di eni ti oni idariji so fun olorun gbadura a o dariji o gbadura a o gba okan re la bi a ba si ti gba okan re la so fun olorun ki o fun ni ore ofe lati di alaanu bi baba wa tin be le orun bi o ti di alaanu.

0: lati gbe odun bayi laye ni akoko igba yi de igba na awon ni lati lowo ni awon ni lati ni nkan bayi awon ni lati ni ton nitori pe awon mo we pe ko ti si iku loju won nisisin yi won ro we pe maje mu ti awon ti da ninu egbe okunkun won ro we pe o le duro awon ro we pe won ti ba ipo okumule wi pe awon le fa ojo won gun awon le gbe to akoko ti won fe ninu aye sugbon olorun je ki o di mimo fun wa we pe awon won yi ti won ro we pe nigba ti pasan gigun yo ba laaja ti o la ile na ja yo ko lu eni kokan we pe ki yo de odo awon nitori wi pe awon ti fi eke se abo won je iwo je ru eniyan be ti o je wi pe eke iborisa ni o fi se abo re eke babalawo ni o fi se iborisa re eke awon woli eke ni o fi se abo re eke awon eniyan ti won pa iro fun o ni o fi se abo re oni labe iro le awa fi ara wa pamo si labe iro eni ti o ba lo sinu egbe okunkun ti o ro we pe oni abo labe iro ni eni be ni o fi ara pamo si oni ni ese iketadinlogun idajo li emi o fi le ese pelu ati ododo lemi o fi le osuwon yin yo gba abo ike lo omi o si kunbo ibi isasimole oni bi enikeni ba ro we pe ohun ni ibi isasi kuro ninu idajo olorun ti koronu poda bi enikeni ba ro we pe ohun ni ibi isasi ni akoko idajo olorun oni omi kikun ni yo bo gbogbo isasi ibi isasi yo bo won mole ki aronu awon ti won gbe ni akoko aye Noah bi Noah bi o tin kan oko igbala be ni o so fun awon eniyan won yi ki won ki o ronu pada sugbon awon miran won gbekele ogbon ori won won so wipe ojo ti rori awon o mo bi ti ojo na ti o tin bo ti o le pa gbogbo aye run awon elomiran won ro wipe awon ni imo won so wipe awon ti se awari ninu imo ijile ti ojo ati ti ile we pe ko si ohun to jo ikun omi awon elomiran won gbekele o sese ki won ti kole ile oloke giga ki won ki o ma ro pe bojo ti ede bi ikun mi ti ede awon ni ibi isasi sugbon ni akoko na omi ti o kun ni o bo gbogbo ibi isasi mole olorun wa nso we pe bakan na ni bi enikeni ba ro we pe o ni abo ike kan bi enikeni ba ro wipe ohun ni ibi isasi kan bi enikeni ba ro wipe ohun ni igbekele kan wipe gbogbo abo ike gbogbo ibi isasi ni omi idajo olorun omi kikun ti idajo olorun yo bo mole patapata nitori be fun abo bi o ba gbekele awon agbara okunkun bi o ba gbekele awon emi okunkun o daju wipe idajo olorun kò ní rí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kọjá àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ń gbẹ́kẹ̀lé àwọn ìlérí tí àwọn ènìyàn ẹlẹ́ran ara àwọn ènìyàn tí wọ́n gbé ara kíkú wọ̀ wọ́n máa ń gbẹ́kẹ̀lé ìlérí tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe fún wọn ó yẹ kí a mọ̀ wípé bí a bá ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́ bí a bá ń fẹ́ ìpèsè àtọ̀dọ̀ ọlọ́run nìkan ni a ti lè rí àwọn nǹkan wọ̀nyìí ó ṣe láàánú wípé àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n fẹ́ gbéyàwó èyí tí wọn ìbá fi gbàdúrà èyí tí wọn ìbá fi wọ ojú ọlọ́run èyí tí wọn ìbá fi béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run èyí tí wọn ìbá fi gbẹ́kẹ̀lé ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí Abraham ti ṣe pẹ̀lú Isaaki tí ó gbẹ́kẹ̀lé ọlọ́run tí ó sọ fún Eliezeri wípé áńgẹ́lì ọlọ́run yóò lọ níwájú rẹ̀ ọlọ́run tí èmi ń sìn yóò sì yan obìnrin rere fún Isaaki ọmọ mi èyí tí wọn ìbá fi gbẹ́kẹ̀lé ọlọ́run kí wọn kí ó jẹ́ kí ọlọ́run kí ó yàn fún wọn wọn máa gbẹ́kẹ̀lé àwọn ìlérí tàbí àwọn àbá tí àwọn ẹlòmíràn dá pẹ̀lú wọn àwọn tí wọ́n sì ń gbẹ́kẹ̀lé wọ̀nyí wọn ò lọ́lọ́run wọn ò nígbàlà wọ́n jẹ́ àwọn tí ò lè gbàdúrà wọ́n sì jẹ́ àwọn ènìyàn ẹlẹ́ran ara àwọn tí ò mọ̀lá àwọn tí ò mọ̀ kí lọ ọjọ́ ọ̀la yóò ti rí ẹlòmíràn bóyá ń wa iṣẹ́ ni a máa gbẹ́kẹ̀lé lágbájá a máa ní òun ní bàbá àṣàlẹ̀ níbì kan òun ní ọ̀gá kan níbì kan wípé ẹni ẹ kì í bá tì nítorí wípé ó ti jẹ́ òṣèlú tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó jẹ́ olówó ó jẹ́ gbajúmọ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ ó ti jẹ́ kó dàmí lójú wípé mo láti rí iṣẹ́ ni ó ṣe gbàdúrà àdúrà kẹ̀ kí ni mo fẹ́ fàdúrà ṣe ó ṣe wá ojú ọlọ́run ọlọ́run kí ni mo fẹ́ fojú ọlọ́run ṣe nígbà tí lágbájá ti wà ń bẹ́ẹ̀ lágbájá lọ́lọ́run ẹ̀
1: lagbaja ton gbe kele yi ko mojo ti lagbaja o ku ko mojo ti lagbaja o faye sile nitori be eja tile ni o ma nfa ni o ma nwa si igbe aye awon eniyan be nitori pe won fe mu gba awon so won kuro nipa gbegbe kele awon eniyan awon eniyan tori je we pe won ko duro pe awon eniyan to je we pe won ko ni pe fi aye sile eni olorun fin kilo fun awe pe ki agbe kele ohun ki a ma se gbekele awon eniyan eleran ara wo Isaiah ori kokan le logbon ese kini egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo dro ni be bi a ba nso nipa Egypt o nso we pe awa ti a ti jade kuro ninu oko eru awa ti olorun ti seranwo fun ti o ti fi ore ofe re fun awa ti an jo ti an yo awa ti an so folorun wi pe adupe wi pe o da wa sile o gba wa kuro ninu isiru aye kuro ninu isiru esu kuro ninu ebo jije awa ti o je wi pe tele ba ji laaro agbo lani lati mu nitori won so wi pe awon aye loko ti wa won so wi pe awon eniyan fe ki ti wa dara nitori be igbere sisin agbo mimu ati opolopo nkan miran ti an se sugbon nigbati ife inu olorun ti o je ti wa nigbati agba okan wa la ni olorun gba wa kuro ninu awon nkan wonyi sugbon o se ni laanu awon elomiran leyin ti won ti ni igbala leyin ti a ti mu kuro ni ile Egypt leyin ti won ti wa si ile ileri leyin ti won ti ni isimi ninu olorun bi aisan ba de tabi bi won ba ni idojuko tabi inu ni bini tabi o sese ki o je wi pe won ni wahala die ninu ebi tabi o sese ko je wi pe awon ana ni won ko fe ki won ri ile joko tabi o sese ki o je wi pe awon ota ni won pinu ni won pero nitori won e ti won iba fi gbekele olorun e ti won iba fi sasabe abo olorun e ti won iba fi wa lori ekun won lati ma gbadura ki olorun ki o le yo won o se ni lanu wi pe won a tun so kale lo si Egypt fun iran lowo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun se mo oju ile babalawo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun ti mo o tun se mo idi iborisha bawo ni eni ti o je omo olorun ti o tun ti mo ibi ti won tin si esu o ni egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo kini se ti won ma so kale lo fun Egypt fun iran lowo nitori ti won ni won gbekele esin ti won gbiyele keke nitori ti won po won si gbekele elesin nitori ti won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo Israeli won ko si wa Oluwa awon miran won ma ndi apeyinda won kuro ninu ijoba Olorun won lo si odo awon ti o ni emi okunkun tabi emi awon abokulo o sese ki o je wi pe ara le won kan loku o si dun won re koja won si nfe mo ki lo pa eni yi won tun lo sodo awon abokulo lati so pe awon fe mo ki lo pa lagbaja gba ti o ba mo ki lo pa lagbaja se eyi ni mu lagbaja ko lorun apadi se eyi ni mu kuro wi pe oni kumo ni o ye ki a mo wi pe bi nkan be ba sele awa ti a je omo olorun a ke tun pada lo si Egypt lati so wi pe a tun wa nkankan ninu ese iketa nitori eniyan li awon ara Egypt ki si se olorun awon elomiran won ki mo wi pe eni ti o ba ti gbe ara kiku yiwo wi pe eniyan lasan ni won ma gbekele eni olorun fi so fun awon Israeli wi pe eniyan lasan eniyan eleran ara ni awon ara Egypt elomiran boyo tin wa se ile isin tele o je eni ti o fi ara fun bibeli o je eni ti n gbadura o je eni ti o fi ara fun isin olorun sugbon o sese ki o wa ri ise kan ise yi oyinbo lo ni ise na oyinbo wa n so fun wipe bi o ba se daadara bi o ba jafafa bi o ba se ohun gbogbo ti ohun fe ohun a mu lo si ilu oyinbo ohun a mu lo si America ohun a si je ki owo po lowo e ohun a je ko ra awon nkan monamona a lo si Japan a lo si Chibi a lo si Tohun bi a ba ti n se awon ipinnu wonyi fun iru eni be ti a ti n fun ni ileri okan re a ma bale a ma so wipe bibeli o si se pataki mo o adura o se pataki mo nitori pe oyinbo ti so pe ohun mo mi lo si ile oba nitori be o ti pari mo tin gbadura tele tele igba ti mi o leyan mo tin gbadura tele tele igba ti mi o ni alapeyinti oni karan ti o oyinbo ta n gbekele eniyan to gbe ara kiku woni ara America ti a n gbekele eniyan to gbe ara kiku woni baba asale to feyinti eniyan to gbe ara kiku woni won ki se olorun nitori eniyan li awon ara Egypt ki se olorun eran li awon esin won won ki se emi oluwa yo si na owo re ki eni tin ran ni lowo ba le subu awon ti a gbe ti a mu igbekele wa kuro lodo olorun ti o je wipe eniyan la nsare to leyin o ni oluwa yo si na owo re ki awon tin ran apeyida be lowo ki won ki o ba le subu ati ki eni tin ran eni ti a ran lowo ba le subu gbogbo won o jimo se gbe eyi ni idajo olorun fun awon ti o gbekele eran ara won awon ti o gbekele ogbon won awon ti o gbekele owo won awon ti o gbekele dukia ti o wa ninu aye awon ti o gbekele ipo won ninu aye awon elomiran o se ni laanu we pe fun igbala won ma gbekele ogbon ori ti won won ma gbekele ise rere ti won ise owo won won ma gbekele awon ohun ti ko ni lari awon irubo awon eranko ti won fi nrubo won ro we pe nitori we pe awon nrubo pelu eran pelu adiye ki a kon ko so pe nitori won se sara nitori be won ro we pe awon ni igbala we pe bi oju ba pa iku bi iku ba pa oju won de we pe awon o le lo sorun rere kori be ani lati gbekele olorun igbekele wa o ni lati wa ninu olorun nikan sosho bi a ba fe ri oju olorun nikeyin o ni wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo bi a ba fe ki ese wa ki a mu won kuro bi a ba fe ri oju olorun bi a ba fe di eni igbala ani lati wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo je we pe ani lati gbadura ani lati so fun olorun ani lati wa oju olorun ani lati je wa awon ese wa ki a ko won sile ki a si gbekele olorun ki a si mi le olorun patapata ki se pe ki a si mi le olorun ni owo kan ki a tun si mi le orisa ni owo keji ki se wi pe ki a gbekele ododo Kristi ki a tun gbekele ododo ara wa bakan na ki se wi pe ki a gbo oro olorun ki a tun ma gbo oro awon woli eke la nigba kan na o so we pe ani lati gbekele olorun patapata awon elomiran won ma gbekele owo won won ma gbekele awon ohun ti won ni ninu aye ninu luko ori kejila luko ori kejila lati ese ikokandinlogun ari eni ti o gbekele awon ohun ti o ni emi o si we fun okan mi pe okan iwo le oro pepo ti atojo fun opo odun simi ma je ma mu ma yo sugbon olorun wi fun pe iwo asiwere le oru yi le o bere emi re lowo re nje titani nkan won yi yo ha se ti iwo ti pese sile be li eni ti o to isurajo fun ara re ti ko si li oro lodo olorun awon elomiran won gbekele awon ti won ni won gbekele awon oro won sugbon nihin ni a so fun wa wepe iru eni be yo faye sile lojiji bi o ba se faye sile koni le ri aye gbe lodo olorun kini awon ewo ti o wa ninu wepe ki a gbekele eniyan die ni a ti so ninu re sugbon je ki a tun wo bibeli ninu orin dafidi orin dafidi ori kerin din ni adojo o kan erin efa o kan erin efa ori kerin din ni adojo ese iketa ati ese ikerin e ma se gbeke yin le awon omo alade ani le omo eniyan lọwọ eni ti ko si iran lọwọ eni ewu kini ti a ri we pe awon ti o gbekele eniyan ohun ti awon eniyan won yin se leri fun won won ki o le fun won nitori ewe mimo ti ko le seke o so fun wa we pe lọwọ eni ti ko si iran lọwọ bi abaje eni ti o foju sile ti a si wo awon ti o ma n sare to eniyan leyin awon ti o ma nsare to awon oselu leyin awon ti o ma nsare to baba asale leyin gbogbo patapata ni ari we pe won ori iran lowo ti won fe iran lowo ti won reti won ori gba elomiran afile oko sile ani ohun ti ri enikan nita ti o le toju ohun ohun ti ri enikan nita ti o ni ife ohun ti ri enikan nita ti o le toju awon omo nitori wo pe eni ti o wa nita yi ki obirin ki o to dele a ma se ileri popo a ma so wo pe won a fun ni nkan bayi won a fun ni nkan tohun won a da loko wo won a fun ni nkan bayi sugbon nigba ti o ba dele tan a ri wo pe iro ati eke patapata ni awon nkan ti o n gbo tele eni olorun fi so fun a wo pe ki a ma se gbekele awon omo alade ki a ma se gbekele awon omo eniyan lowo eni ti ko si ran lowo ese kerin emi re jade lo o pada si erupo re li ojo na gan ero inu re run gbogbo ironu gbogbo ileri gbogbo awon ilepa ti iru eni yi ni eni ti a gbekele ni ojo ti o ba fi aye sile ni awon nkan wonyi ni yorun ni a o gbagbe won ninu Isaiah orikeji Isaiah orikeji ese ikeji lelogun esimi leyin eniyan e kuro leyin eniyan e je wi pe e ma se je ki igbekele yin ki o wa ninu eniyan eni emi eni ti o wa ni iho imu re nitori ninu kini alikasi o nso fun awe pe igba oduro lope titi fun eniyan eleran ara gege bi bibeli papa ti so wi pe isise kan lo nbe laarin enikokan ati iku isise kan lo nbe laarin emi ati iku nitori be ke ma gbekele eniyan olorun ti ki yipo pada olorun ti o je wi pe o wa titi lai oni o ye ki a gbekele ninu Jeremiah ni a ri igun olorun lori awon ti won gbekele eniyan awon ti won fi eleran ara se apa won tabi igbekele won Jeremiah ori ketadinlogun Jeremiah ori ketadinlogun lati ese ikarun bayi le Oluwa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eleran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo Oluwa eyi ki se oro Jeremiah o je oro Oluwa eyi ki se oro ni wasu kan o je oro Oluwa o ni bayi le Oluwa wi asimo we pe ohun ti Oluwa ba wi aye ati orun won le re koja lo sugbon kikini ninu oro Olorun ki o koja lo lai se o ni egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan nbo ni igbekele tire wa o sese ki o ma so lenu wipe o gbekele Olorun o sese ki o ma so lenu wipe o gbekele ileri Olorun sugbon nigbati wahala ba de nigbati inu ni bini ba de nigbati awon ota ba koju oja si o nigbati o dabi eni pe iru mi de si igbesi aye re ni akoko na ni a ma nfi igbekele wa han eni ti ko ba gbekele Olorun ko mo wi pe inu iborisa ni o nwa je kin se alaye ni kikun fun o bi abagbekele eniyan e je wi pe a fi eniyan yi a fi dipo Olorun o se se ki a ro wi pe eniyan yi o ni owo ohun ti a ro ni wi pe owo ti eni yi ni o ju awon ohun ni ti Olorun ni nitori be nitori iwa omugo wa ati okan isina wa a fi eni yi a fi dipo Olorun o ni igbekele eniyan o ni o fi je iborisa nitori pe iru eniyan be o di orisa fun wa o di Olorun fun wa elomiran ko mo we pe nigbati a ba gbekele eniyan igbekele eniyan o ma nfa okan eniyan kuro lodo Olorun ohun ni ese ikarun yi ni o fi wi pe eni ti okan re si si kuro lodo Olorun iru eni be a ma si eda ju eleda lo iru eni be bo lo si bi ise awa ti a gbekele Olorun a ma so wi pe a fe lo si ilesin nitori pe eni je ojo ti a nsin Oluwa a fe lo gbadura a fe lo mu awon ibeere okan wa ati awon edun okan wa a fe lo tun won paya niwaju Olorun sugbon iru eni be ki wa se eko bibeli iru eni be ki wa se akoko isoji iru eni be ki wa si isin ojo isimi yo ma wepe on fe lo ba baba asale on fe lo ba lagbaja nitori pe ebin ba tire bi lagbaja ba wa laye ko sewu o ti fi eni yi dipo olorun o nsin eda ju eleda lo iru eni be igbeke le eniyan a ma mu ki idanwo ti ara ki o wa si igbese aye eni be omobirin ti o je wepe o gbeke le eniyan ti o je pe boji laaro oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo losan oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo sibi ise oruko lagbaja lo ma wa lenu e lagbaja so wepe won a ba mi wase lagbaja ti so wepe won a je kin joko si ibo joko rere lagbaja ti so wepe ohun ko tin ba nilo ki ma wa lati ri ohun iru eni be a ma para ile okunrin kan okunrin yi je eni ti o gbekele iru eni be ese agbere ati panshaga ko jina siru eni be tabi obinrin to loko nile sugbon ti ko le joko ti awon omo nile ti okunrin kan nita ti o ti so wipe en looto lo loko sugbon o dabi eni wo pe ibukun olorun opo popo lowo oko e nitori be bi mafi ara ejia mafi ara sise o nitori be bi o ba ti nilo nkan kan ninu ile eboko o ti e le pese to ba wa ba mi ma fun e iru eni be a ma fi oko sile ninu ile a ma lo ba okunrin kan nita o ti so okunrin di olorun o ti so di eni to gbekele o ti mu okan re kuro ninu ile lodo oko ati lodo olorun o ti so iru eni be di ore abani dese papa nitori ko sese fun eni eleran ara lati ma fun ni awon nkan to ye ki oko re ki o ma fun ki o ma ba lo sinu ese agbere tabi panshaga iwa iri gbogbo nitori be ni olorun se nkilo fun wa ti o si so fun awe pe igun wa lori awon ti o ba fi eleran ara se igbekele won bayi ni olowa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo olorun wese kefa nitori pe yo dabi alaini ni agiju eni ti o gbekele eniyan yo dabi alaini ni agiju eni ti okan re si kuro lodo olowa yo dabi alaini ni agiju eni ti o fi baba asale eni ti o fi se apa re eni ti o fi eleran ara se igbekele re eni ti o fi eniyan ti o gbe ara kikuwo ti o fi se olorun re iru eni be yo dabi alaini le agiju ti ko si ri pe rere nbo sugbon yo gbe ibi eyan gbe ile won ni le agiju ile iyo ti ki gbe inu re o ti an so nipa ile iyo se ori wo pe ile to lora ti a le gbe nkan si bi aba ti da iyo si gbogbo awon mudumudun ti o wa ninu ile na ni iyo yo parun e ni an pe ni ile iyo ti a ki gbe inu re ile iyo ti a o le dako si ile iyo ti o nkon ki hu jade ninu re o ni eni ti o ba ko olorun sile eni ti o ba je wo pe o ko igbekele ninu olorun o ko sile yo dabi alaini le aginju bi rere ti le nbo ko le ri yo ma gbe eyan gbe ile yo ma gbe inu aginju yo ma gbe ile iyo ti enikan ki gbe nitori be opolopo ewu lo wa fun awon ti won fi eran ara se igbekele won kini olorun wa nfe ki a se ohun ti olorun fe ki a se ni we pe ki a gbekele ohun wese ikeje ibukun ni fun eni ti o gbekele olowa ti o si fi olowa se igbekele re akoko o fe ni igbala o ni lati gbekele olowa o gbodo gbekele ise rere ti re o gbodo gbekele we pe a ti sami fun mi lati kekere o gbodo gbekele wo pe mo nka bibeli o gbodo gbekele wo pe mo nlo sori oke lati lo gbadura o gbodo gbekele wo pe baba mi ati iya mi ni awon oludasile ijo CAC tabi oludasile ijo CMS ni ilu wa igbekele re oni lati wa ninu Jesu Christi wo pe Jesu Christi ku fun mi ki se pe baba ati iya won je oludasile ijo ki se wepe asami fun mi ni kekere ki se wepe mo fun awon alagbe lowo ki se wepe mo n gbadura mo n gba awe ki se wepe mo ma lo sori oke nigba gbogbo igbekele re ni lati wa ninu Calvary ninu eje ti Jesu Christi ta sile ninu eje Jesu ti a fi we lese mo ti o n funfun Jesu no lo o ni lati gbadura wepe Olorun mi o gbekele ise owo rere mi mi o gbe kele awon igboran ti mo ro pe mo nse si ofin olorun awon igboran ti ko to nkan mi o gbe kele onkon ti mo ti se onkon ti mo nse tabi onkon ti mo le se igbe kele mi o wa ninu Jesu Christi o wa ninu odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo oni ibukun ni pon iru eni be ti o gbe kele oluwa iru ibukun wo akoko ibukun igbala ibukun idariji ibukun alaafia ninu okan ibukun wipe akoruko re pelu awon ayan fe loke lorun ibukun wipe bi o ba pa ojude ni iku wipe awon angeli yo gbe lo soke orun ibukun wipe o ti ba olorun laja ibukun wipe a npe ni omo olorun nitori wipe o gbekele Jesu Christi o gbekele olorun fun ase pe igbala re ki se be nikan nigba ti o we pe ibukun ni pon ni ti o gbekele olowa e je we pe bi abaje alaini bi wahala ba wa fun wa bi onkon ba de a le ke pe olowa olorun yo da wa lohun ibukun idanwa dura ni an so nipa re ibukun ipese latoke wa ibukun abo olorun ibukun wi pe bi abase aisan bi abagbekele olorun olorun le mu wa larada bi onkon ba wa ti o dabi eni we pe emi okunkun ni o fe je gaba lori wa bi abagbekele olorun olorun le tu wa sile olorun le je ki awon ide ti o fe de wa ki a ja won kuro ibukun ni fun eni ti o gbekele oluwa ti o si fi oluwa se igbekele re bi a ba so we pe agbekele oluwa e je we pe gbogbo awon igbekele miran ni ati ja sonu e je pe ki se we pe a nso fun olorun we pe se die babalawo a se die ki se we pe a nso fun oluwa mu wahala die kuro ki o si gba e baba asale mi lati mu eto ku kuro e je we pe agbekele olorun ati olorun ni kan soso ki se we pe bi a ba ngbadura a ngbadura ni igbekele ni oruko Jesu ati pelu igbekele ni oruko angeli iru eni be o gbekele olorun eni toro we pe oruko Jesu to ani lati poruko angeli kun eni toro we pe eje Jesu Christi o to ani lati fi omi adura ani lati fi kun eni toro we pe bibeli ni kan soso wi pe ko to awon hanturu awon nkan ti awon elebologun awon nkan ti awon aladupaida ti won ti ko sile awon nkan ti awon egbe imole egbe okunkun ni bi ipoku ti won ti ko sile o tun fi die kun awon ti o ki se awon ti o ro we pe eko bibeli eko ihirere wi pe ko to wi pe awon tun ni awon eko miran ti won le fi kun bi a ba so wi pe agbekele olorun e je pe agbekele patapata pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu wa ni a fi gbekele olorun o ni ibukun ni fun eni na eni ti o gbekele oluwa ti o fi oluwa se igbekele re yo se dabi igi ti agbin leba omi ti o na gbongbo re leba odo ti ki yo beru bi oru ba de sugbon ewe re ki yo tut ewe re yo tutu ki yo si ni ijaya ni odun oda be ni ki yo dekun ati ma so eso eyi ni ibukun awon ti o mo olorun ibukun awon ti o gbekele olorun ibukun awon ti o nke pe olorun ibukun awon ti ko fi igbekele won si ori eniyan ti o je eleran ara mo fe ki o ye igbese aye re wo loni nibo ni igbekele re wa se o n fi oko dipo olorun o n fi aya dipo olorun o n fi ohun ini dipo olorun o n fi baba asale kan se igbekele re o n fi balogun kan se alatileyin fun oni abi o je ni to gbekele olorun abi o je ni to ti ronupo ada patapata ti o n ke pe oruko oluwa se o je ni to gbekele oluwa lai boju weyin je ki a dide duro ki a so fun olorun wi pe a fe ki igbekele wa ki o wa ninu re nitori pe ewu popo lo nbe ewu popo lo nbe ibinu je popo lo nbe fun awon ti o je wi pe igbekele won ninu eniyan eleran ara lo wa ati wi pe idajo olorun idajo ibinu gbogbona olorun o wa lori awon ti won gbekele eniyan ki se be nikan iru awon be won ki o le ba Jesu joba won ki yo le ba Jesu lo nigba ti o ba de won ki yo le lo sonre lati ma ba olorun gbe titi lai bi igbekele re ba wa ninu eniyan so fun olorun dede duro ki o gbadura ki o so fun pe ni ti igbala o fe gbekele olorun o fe gbekele etutu Jesu Christi lori igi agbelebo o ti jewo ese re o ti kan won sile o si simi le ise irapada ti Jesu Kristi se ise ti o se ti o je wipe o je tewogba lowo Olorun loju Olorun o fe gbekele patapata so fun Olorun wipe ko tun se ebo miran ko tun si o miran ti oni lati se bi ko se pe ki o kan ronu pada ki o si je ki eje Jesu ki o we omo Jesu no lo o si feran lowo ni o fe iwosan ni o fe ibukun ni onko ti o je ani re je ki igbekele re ki o wa ninu Olorun ni kan soso ki se wo pe ki o tun ni baba asale kan nibi kan ki se ki o tun ni ore abani dese kan nibi kan ti o ma pese fun o ti o fi igbekele re si gbekele Olorun ni kan ki se pe ki o tun ni iborisa kan tabi orisa kan ni ikoko yara re ti o tun gbekele gbekele Olorun gbekele Olorun gbekele yo si bukun o laye yi ati ni aye to nbo
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Iwe keje ti Kronika, ori iketa li logun, ati ni odun keje, jiwada mu okanle, osi ba won olori ororun dama jemu pelu, ani Asaraya omo Jeruhamu, ati Ishmaeli, omo Jehohanani, ati Asaraya omo Obedi, ati Masaya omo Adaya, ati Elishafati omo Sikri, osi loka akiri ni Juda. Won si ko awon omo lefi jo lati inu gugu ilu Juda ati olori awon baba ni Israeli won si wa si Jerusalemu gugu ijo eniyan si ba oba damajemu ni ile Olorun o si wi fun won pe kiyesi omo oba ni yo joba gege bi Oluwa ti wi ni ti awon omo Davidi eyi ni ohun ti eyin o se ida meta yin yo wole ni ojo isinmi ninu awon alufa ati ninu awon omo lefi ti yo se adina iloro ida meta yo wa ni ile oba Dameta yo si wani enu ona ti anpe ni ile ipile. Ati gbogbo eniyan yo wani agbala ile Oluwa. Shugman, ema si jeke enikan ki o wo ile Oluwa wa. Biko si awon alufa ati awon tin se iranse fun awon omo lefi. Won wole nitori mimo ni won. Gbogbo awon eniyan yo si so eso Oluwa. Awon omo lefi yo yi oba kaakiri. Olukuluku pelu ohun ija re ni owo re. Enikeni ti o ba si wa si iha ile na. A o se pa ṣugbọn ki eyin ki o wa pelu oba nigba ti o ba nwo ile ati nigba ti o ba njade be le awon omo lefi ati gogo juda se gege bi gogo yi ti Jehoada alufa ti pa ni ase olukuluku si mu awon eniyan re ti o nwole ni ojo isinmi pelu awon ti o njade ni ojo isinmi nitori Jehoada alufa ko jowo awon egbe meji alufa lowo lo Jehoada alufa si fi oko ati asa ati apata won ni ti ti se ti Dafidi oba ti o ti wa ni ile Olorun fun awon balogun oro orun o si to gbogbo awon eniyan ti oba kaakiri olukuluku pelu ohun ija re ni owo re lati apo otun ile na titi de apo osi ile na leba pepe ati leba ile na nigba na ni won mu omo oba jade wa won si fi ade fun ati iwe eri na won si fi ijoba Jehoada ati awon omo re si fi ororo yan won si wi pe ki oba ki o pe nigba ti Atalaya gbo ariwo awon eniyan ti won sare lo sibe ti won si yin oba o si to awon eniyan na wa sinu ile Oluwa o si wo si kiyesi oba duro ni ibudo re ni eba enu ona ati awon balogun ati awon afunpe lodo oba ati gbogbo awon eniyan ile na si yo won si fun ipe ati awon akorin pelu ohun elo orin ati awon tin kede lati ko orin eyin nigba na ni Atalaya fa aso re ya o si wi pe ote ote nigba na ni Jehoada alufa mu awon olori ororun ani awon olori ogun na jade o si wi fun won pe e mu jade kuro ninu ile seyin agbala enikeni ti o ba si to leyin ni ki a fi dapa nitori alufa wi pe e ma se pa ninu ile Oluwa won si fi aye fun nigba ti o si de ati wo enu ona esin ile oba won si pa nibe Jehoada da majemu laarin ohun ati laarin awon eniyan ati laarin oba pe eniyan Oluwa ni awon ma se gbogbo awon eniyan na si lo si ile Bali won si wo olule won si fo pepe ati awon ere re tutu won si pa Matani alufa Bali ni waju pepe Jehoada si fi ise itoju ile Oluwa le owo awon alufa awon omo lefi ti Dafidi ti pin lori ile Oluwa lati ma ru ebo ore sisun Oluwa bi ati ko ninu ofin Mose pelu ayo ati pelu orin lati owo Dafidi o si fi awon adena si enu ona ile Oluwa ki eni alaimo ninu onkun to ma ba wo o si mu awon olore ororun ati awon olola ati awon baale ninu awon eniyan ati gbogbo eniyan ile na won si mu oba sokale lati ile Oluwa wa won si gba enu ona giga wa sinu ile oba won si gbe oba ka ori ite ijoba na gbogbo awon eniyan ile na si yo ilu na si toro leyin ti a fi idapa atalaya
4: bi abari enikeni ti o ni ibere ani anfani lati fi han nipa gbegbe owo wa soke laarin awon odo se ani ibere arakunrin ti o nawo soke ni
5: ekaro sir
4: ekaro
5: ni ozo ya ko wa nipa asotele nipa idajo awon lai sirudo gege bi christian mo fe bere nitori pe o ma je nkan to ma nporu nigba mi to je ke abagbase nigba ta bagbase gege bi ise wa ma fun wa ni wahala gidi gan ise refrigerator air condition no ma fun wa wahala gidi gan te bi pe to ba di pe ati ise yen ton ni shop to je pe ise ide n sise dada igba ta ba gbe lo sile won customer ise yi ko to ba ri be ko ni sise o de pe awon ise o de ma fun wa wahala gan gidi to je pe ati mo oran ta le gbase awon ise yi won an bere nitori pe igba mi gan tori wahala yi a ma fi owo le awon materials ta ma ra yan ma fun owo le to bi pe to ba di ko wa ni problem leyin yen a lo gbe ise yen awa sese lo se owo ti a gba yen a fi lo sise yen so ibe o ye mi mu te ba le ran mi lowo ke to ba bi a se le ma sise yen to je pe ko fi ni a fi le ma se ododo ninu awon ise ti a nse yi
4: bawo ni ibere ti e nbere bawo lo se jemo ohun ti a ko loni
5: ehun to fi jemo ohun ti a ko loni ninu iwe abakuku yen ori keji yen ti a ba wo ese kesan yen ni ese kesan oni egbe ni fun awon eni tin je ere ajekuje si ile re ki o le ki o ba le gba ite re ki ibi giga ki o le ba gba sile kuro lowo ibi so ibi ti mi mo ti mo bere mi jare ni pe ere ajekuje to le pe awa nsise ba se nsise gege bo ran olorun won so fun wa pe an lati ma so to sugbon ibi ere ajekuje yen gege bi ise wawo yin fun awon wahala a ma nfi owo le debi pe ti gba ti ise yen ba ni wahala ton so owo ti a fi le a fi ma yanju ise yen so ibe yen ko ye mi pelu ibi ti mo kai
4: ese popo ninu abakoko ori keje ese ikesan egbe ni fun ani ti nje ere ijekuje si ile re ki o le ba gbe ite re ka ibi giga ki o le ba gba sile kuro lowo ibi ohun ti a nso nihin ni awon ti o fi owo to poju owo goboyi le ohun ise ti won se to je wepe ere ti won je o koja ise ti won se eyi ni oro olohun je ki o ye wa wepe iru awon eniyan be won re awon elomiran je lati gba owo owo won sugbon ise ti won se fun won ko to owo ti won gba lowo won o so fun awe pe iru awon eniyan be ti won fe di olowo ojiji won fe di olowo losan kan oro kan oni idajo olorun o wa lori awon eniyan be bi o ba wo owe ori ikokanla ese ikini owe ori ikokanla ese ikini osuwon ike irirani loju olowa sugbon osuwon otito ni didun inu re bi abanfe se ise o ye ki a je eni ti o nse ise wa pelu ogbon pelu eto pelu imoye lori ohun ti a nse bi o ba ri wi pe o fe tun ero se o si mo wi pe ohun to ra bi o ba je oju lowo irin ise to ra lati fi dipo awon kan to baje ninu ero se o mo wepe awon ayidayida awon panda won po ni poro bi o ba je wepe ojulowo lo fe ra o mo wepe oye ti o ra ojulowo yi o yato si awon ida awon nkan ti won ti da nitori be o fi owo ti o ye lori ise to nse ki o ba le ni ere nitori wepe eni to nse ise o fe jere a o so wi pe ke a ma jere ise ta nse ire je ku je ti a fe di olowo ojiji oni olorun so fun a we pe ko to nitori be bi o ba ri o pe ninu ise to nse ire to nje o je ire ti o mo niwon eyi o ba wi idajo olorun ko si si nbe se o ti ye arakunrin
5: ben o ye mi sir
4: aha laarin awa agba se ani ibere arabirin Shekia
6: Ekaro
7: yes ibere mi wa lati ibi kika wa nipa wi pe egbe ni fun eni ti o fi ohun mimu fun aladugbo re ti o si fi oti lile fun ti o si je ki o mu amu para pelu ki iwo ba le wo ihoho won ejo ibere mi wa lati pe mo ni eni to nta oti igbakigba tin ba waasu fun lati yi pada ati lati se owo miran nkan to ma nfi ye mi ni wipe se awon to nse oti yen sa ti lo waasu fun won na won ti gba iwaasu won se oti yen mo ejo iru ara wo mo le ba so ko to di po fi ona egbe yi sile
4: bina ba joni je omo eni tara ni la kogbon nitori be ohun ti a nso fun ni wipe ohun nilo igbala ni tooto ni awon ti won se oti won nilo igbala won si nilo ore ofe olorun eni kookan lo ye ko ronupo ada ni tooto ni awon wonyen won nilo ronupo ada ohun paapa ti en pu asu si o ye ki o na ki o ronupo ada sugbon ki o ma deja ki o ma so wipe bi o ba ye ki ronupo ada awon to nse oti na nko a o so fun wipe igbala ti e lo je logun nitori be eni ti o ba nse bi ki a ti so fun ninu oro olorun we pe ohun ti o nse ko bojumo tabi ko dara ohun ni o ye ki o ronupo ada nitori be ohun to ye ki e se ni we pe ki e ma gbadura fun ki e si ma te mo leti we pe bi idajo yo ba de yo de fun eni kookan olukuluko eni kookan ni yo si jihin ara re ni waju olorun nitori be ko ye fun iru eni be ki o ma so wi pe nitoto mo je elese awon miran na ti won je elese nko ninu iwe romu ni ati ri ohun ti olorun so fun wa wi pe eni kokan wa ni yo jihin ara re ni iwaju olorun nitori be o ye ki iru eni be ki o fun ara re ki o ronupo ada bi o ba si ronupo ada agbere olorun je wo pe olorun yo dariji ohun papa yo ni igbala ni ekunrere bi on ba ni igbala ohun a je ikan ninu awon ti o je alore tabi ajinrere ti o sese ki o lo waasu fun awon ti won gbe oti fun sugbon ki ohun ki o kokko gbe igbese akoko ki o ronupo ada arabirin so ti ye yin
7: o ye mi ese sir
4: ese popo arakunrin ti o wa nbe
8: Ekaro sa
4: Ekaro
8: ibere mi sa ni pe nigbati won ko wa ni ekan yen won menuba noti ati nipa bi awon omo noti bi an se fun noti ni otimu ti o ti je pe won pe won fi ni oyun ibanu je fun baba won ibere mi wa ni pe se noti yi se ebi re ni abi nipa afi oro olorun ko awon omo re abi awon omo noti eni wa fa da fa nkan yi lati ibere tori pe ta ba wo noti a ri pe o duro di ninu aiko re ninu ba se ka lati bere a ri pe noti o fi ara mo apere o gbe o guwa gege bi o ko apere die lodo abraham nje awon ma re ni ope ko ni abi ko fi eko oro olorun ko won jile jile debi pe won fi wuru iwa bayi
4: lot ti koja lo awon mo e ti koja lo e to wa so nsin se iyen mu won kuro ninu boya orun rere tabi orun apadi ti eni kokan wa onkon to wo ke a so nisisin se o yi ipo won pada lohun arakunrin
8: lara sir
4: aha nitori be ki a ma ma bere ibere ti o wo lo e to kan wa ni we pe awa ti a n gbe igbesi aye wa nisisin yi kini ohun ti o ye ki a se ki olorun fun ara re ko fun wa ni eti igbo ati aya igbase ki aju ti loti ati awon omo e ti won ti koja lo si ayeraye nitori pe ibi ti igiba wo si ibe ni o ra si ibi ti won wa nisisin ko si atunse fun won awa ti a ni atunse lo ye ka bi olorun wi pe ati ri ara wa gege bi ati ri a si n bi olorun fun anu re ati fun ori ofe re ki a ju ti awon ti o ti koja ki a ju sile ki a kara maisi ki igbala ti wa arakunrin soye yin
6: oye mi
4: e je a dide do lati gbadura nje eni kokan wa ti a ti gbo nipa idajo olorun loni ni bo la o ti lo aye raye ki a fi awon to ti koja sile ki a fi lot ya awon omo re tabi noah tabi awon elomiran tabi dafidi tabi abrahamu ki a fi won sile ki a ronu oro tara wa nje a ti ni igbala nje a ti kepe olowa nje a je ti olorun nje a ti ronu ko ada nje mi olorun sakoso igbesi aye wa

ewa o ti ayo wa to duro le lori iru igba be ni o ye ke a ma yo bi o dabi eni wo pe ko si ohun ti o ye ke a je a o ti ni won to abi ani inu ni bi ni tabi o dabi eni wo pe a nso awon eniyan ninu ni bi ni yi won so won sinu ewon tabi o dabi eni pe ibanuje wa abi a padanu awon kankan nitori pe a mu iduro wa gege bi onigbagbo tabi ani awon isoro ti o le ponran tabi o dabi eni wo pe a wa ni iwaya ogun ija ogun ninu aye yi o ye ke a ma yo ni igba gbogbo tele mi ka lo si bibeli ninu habakuku ori keta lati ese iketa dilogun habakuku ori keta lati ese iketa dilogun bi igi opoto ki o ti le tana ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo si je asedanu awon oko ki yo si mu ounje wa a oke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si si ibosomo ki yo si ni ibosomo sugbon ninu nkan wonyi oni sibe emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi o nso fun a wipe bi o tile je wipe oda wa bi o tile je wipe iyanja bi o tile je wipe awori je to bi o tile je wipe ise eran osin wipe won o lere to bon se ri tele bi o tile je wipe ise oko tabi ise awon agbe wipe ko gberu ko lo soju bi o ti ye ki o ri oni sibe oni emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi kini ayo be ki lo ma nfa ni igbese aye wa wese kokandinlogun olowa olorun si ni agbara mi o ni ohun o si se ese mi bi ese agbonrin lori ibi giga ni mi ni yo mu mi rin o nso fun a wi pe bi a ba yo ninu olowa ni akoko wahala bi a ba yo ninu olowa ni akoko inu ni bini bi a ba yo ninu olowa ni igba gbogbo we pe o daju we pe iyipada rere yo de yo mu wa goke yo gbe waga yo mu wa ni itesiwaju yo mu wa lo si ibi giga mo so lekan we pe lakoko inu ni bini pelu o ye ka ma yo ninu olowa bi a ba nse fitina wa bi a ba koju ija se wa bi o ba dabi eni wo pe a n soro wa gege bi ati bi a n pe gan wa nitori wi pe a gbagbo ninu Jesu Kristi o ye ki a yo orun ayo igbala olorun ki o wa ni igbese aye wa ise awon aposteli ese ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan ise awon aposteli ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan won si te si tire nigbati won si pe awon aposteli wole won lu won won si kilo fun won pe ki o ma se soro le oruko Jesu mo won si jowo won lowo lo ki won ni won se nigbati won ti lu won nigbati won ti se won ni ise nigbati won ti fitini won bayi ti won si ti kilo fun won ti won so fun pe iya popo ni o de ba won bi won ba tese waju lati ma wa so oruko Jesu we se ikokanlelogoji nitori na won si lo kuro niwaju ijo ajo igbimo won yo won banuje o won yo won sokun o won yo won o kerora we pe ewo lo de ba won yi kini le ti won gba Jesu Kristi gbo o ni won yo nitori ti aka won ye si iya ije nitori oruko re nitori be o ye ki awa paapa ki a ma yo ninu olowa bi atile ni wahala die bi atile ni inu ni bini o ye ki a ma yo ninu olowa awon aposteli ti an kan nipa won yi igba kan wa igba kan de ni igbese aye won ti ari wo pe won ti le so won sinu tubu sugbon sibe ninu ni ogonjo oru ninu tubu yi ni won be si ni yo ye ki a wo ise awon aposteli ori 16 ese 25 sugbon laarin ogonjo Paul and Silas gbadura won si nkorin yin si Olorun awon ara tubu si teti si won lojiji isele nla sise tobe ti ipile ile tubu mititi ogan gbogbo ilekun si si ide won si tu sile o se se ki ari enikeni ninu wa ki o ma so pe ohun ti ka yiri o ka ri se o nse.

nigba ti o ba bo sinu wahala se on se bayi se on gbadura se on korin se on yo ni waju oluwa e ni ari wepe awon won yi se bi won tin yo ni waju oluwa ti won so fun olorun wepe ah olorun adupe lowo re o je olooto o je eni giga o je eni to ju ogba awon eniyan lo o je eni to wa lati ayeraye ti ti de ayeraye bi won tin yi oluwa logo bi won tin ko niyin si oluwa bi won tin yo ni waju oluwa ninu wahala won ninu ile tubo ti won wa ni ari wepe isele nla sele logan ni ari pe gbogbo ide awon ni tubo yi awon ti o wa ninu tubo igbogbo ide won ja atun won sile awon ilekun ti a ti tipa tele tele ni ari pe won se won sile pelu agbara olorun bi awa paapa ninu ninu bi ni ninu wahala wa ninu iyan ninu airije bi abale konrin si olorun bi abale gbadura ni waju olorun bi abale ma dupe fun awon nkan ti olorun ti se fun wa tele tele a ri wo pe ide wa yo ja awon wahala wa a o mu won kuro wo bi a ba wa ninu ibanuje paapa o ye ki a ma konrin si olorun o ye ki a ma gbadura si olorun o ye ki a ma yo ni waju oluwa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma yo ninu korinti keji ori kefa ese ikewa korinti keji ori kefa ese ikewa bi eni ti o kun fun ibinuje sugbon awa nyo ni igba gbogbo eni eyi ni itara ati ilepa awon omo olorun eni ari eyi ari iwa bi olorun ti awon eniyan wonyi ni oni bi eni ti o kun fun ibinuje eje pe ki se ibanuje die ni paul apostle ni oni o da bi eni pe awon nkan wonyi won wa si oju kan latotun latosi lati waju lati eyin oni bi eni ti o kun fun ibinuje oni sugbon sibe sibe awa nyo ni igba gbogbo nitori be o ye ki a ma yo ni waju oluwa bi o ti le je we pe a padanu awon nkan kan ti mo ti so tele tele nitori pe a mu iduro onigbagbo ni bi ise nitori pe a mu iduro onigbagbo ninu ebi wa nitori pe a ko gbojege fun awon eletan fun awon ti o wa ninu aye awon molebi wa ti won fe ki a koju si won ki a si ko eyin si Jesu Kristi a ko gbojege a ko peyida nitori be o sese ki a padanu awon anfani die die lati odo won sugbon sibe o ye ki a ma yo ninu oluwa ninu heberu ori kewa heberu ori kewa ese kerin le logbon nitori eyin ba awon ti o wa ninu ide kedun e si fi ayo gba ikolo eruyin e si fi ayo gba ikolo eruyin nitori eyin mo ninu ara yin pe eni oro ti o wa titi ti o si dara ju be lo li orun eni ari ti awon onigbagbo ti isaju ti won se we pe nigba ti a ko won leru we pe nigba ti a je won niya we pe nigba ti a re won je we pe nigba ti a gba eto won lowo won e ti won iba fi bohun e ti won iba fi ma raun e ti won iba fi ma so we pe olorun kilode ki won ma fi were pe olorun lejo sugbon ari we pe won yo ni waju oluwa ni akoko ti a tun ni awon wahala miran je ki a wo petero kini lati ori kerin lati ese ikeji lati ese iketala oni olufe e ma se ka idanwo ina ti nbe laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo be ni pe ohun ajeji le o de ba yin o se se ki idanwo ti njo ni bi ina idanwo ti n ba ti n da okan ru gege bi ina ti n da gbo nkan ru idanwo ti o le pupo oni olufe eyin eniyan olorun e ma se ka idanwo ina idanwo ti o le la npe be idanwo ti njo ni lara la npe be idanwo ti o dabi eni pe a ko riro eyiri la npe be oni ti nbe laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo lati dan igbagbo yin wo lati dan ife yin si olorun wo lati dan ijoloton yin wo lati dan ifara eni rubo ijowo ayin lowo fun olorun lati dan wo lati dan gbogbo awon ileri ta tin se fun olorun ma je mu ti a tin ba olorun da lati dan won wo oni awon idan won yi ti o de saarin wa lati dan igbagbo wa wo lati dan ife wa wo lati dan ijowo eni lowo ti a ni lati dan wo oni bi ohun ajeji ti o de ba yin sugbon niwon bi eyin ti je alabapin iya Kristi e ma yo ki e si le yo ayo popo nigba ti aba fi ogo re han nitori be e je ki a ma yo ni igba gbogbo ni ipari je ki a wo ohun to ma n sele
bi abani ayo lorun yi ni igbese ayo ni igbese aye wa bi aba fi ayo gba on gbogbo inu ni bi ni de ni iyan lo de tabi ari je tabi ari sese tabi inu tubu le atile ti wa si nitori igbagbo ninu Kristi tabi ibanuje ni tabi o pe ani ikolo eru abi duke aye yi tabi ani awon idanwo bi ina to njo ni tabi ani awon ogun to nja yi wa ka kini o ye ke a se bi o ti re ninu beli o ye ke a ma yo bi a ba yo be kini awon nkan ti yo sele ye ke a wo la apere kan ni igbesi aye oba kan ninu bibeli ninu chronicle keji ori ogun chronicle keji ori ogun lati efe kini o se se leyin yi ti awon omo moabo ati awon omo amoni ati ninu awon omo edomu pelu won gbe ogun to Jehoshaphat wa efe keta Jehoshaphat siberu o si fi ara re si ati wa olowa o si kede awe ja gbogbo juda wo efe kokanlelogun o si ba awon eniyan na gbero o bi won pe kilo ye ka se nitori wahala ti dele ogun ti de kilo ye ka se kini amoran ti won fe fun ohun gege bi oba kini igbese ti o ye ki a gbe ki ogun yi ki o le pari nitori awon eniyan won yi bi won ba je ki ogun yi ki o ma tese waju o daju we pe ohun ti o ma nsele leyin ogun ni pe wahala iyan airije yo de inu ni bini yo si de bi awon won yi ba segun won won ma fiti won una won won ma se won ni wahala o se se ki won ko awon miran ninu awon jagunjagun won ki won ko won lo si ile ajeji ki won so won di eru ibanu je popo ni o si ma tele ru nkan be nitori pe a o ya ebi nipa a o mo baba kuro yo ko iya ati awon omo lai si olupese ati olutoju fun won o se se ki a ri wo pe a o ba opolopo dukia opolopo ile opolopo ohun ni won je nitori ogun yi o se se ki o mu idanwo nla ba won ogun yi o je ohun ti o ba won lero sugbon nigbati Jehoshaphat ti ori ogun lanla ti o de ba won yi awon oba keferi ti won parapo ti won fe lati segun won o gbimo pelu awon eniyan re we pe kini ki o ye ki a se kini mo ti won fun wese kokanlelogun le kan si o si ba won awon eniyan na gbero o si yan awon akorin si olowa ti yo ma yin ewa iwa mimo bi won tin jade lo ni waju ogun na ati lati ma wi pe eyin olowa nitori ti anu re duro lai lai awon won yin yo ni waju olowa won ko ti segun sugbon won yo won ko ti ri ipari ogun yi sugbon won yo awon ota won si nlepa won sugbon won yo nje won se be nigba ti awon ota wa nitosi nigba ti o dabi eni wo pe wahala wa fun je won yo ninu olowa wese keji le logun nigba ti won si be si ni korin ti won si yin olowa olowa yan ogun ehin si awon omo amoni ati moabu ati awon ara oke seiri ti o wa si juda o si kolu won bayi ni a ri pe isegun le de fun awa na bi a ba n yo ninu olowa bi a ba n kigbesi olowa bi a ba n koin ni iwaju olowa o ye ki a dide duro o ye ki a so fun olorun wipe awa n yo niwaju re o ye ki a koin ni iwaju olowa o ye ki a re niwaju olowa o ye ki a so fun olorun wipe ati diti olorun nitori be ninu wahala ninu iyan ninu ikanju ninu nibini ninu ohunkohun ti o le de ba ninu aye yi wo pe a o ma yo niwaju olowa gbe ohun re soke ki o yo niwaju olowa awon won yi nigba ti won ri ogun nigba ti won ri wahala ki se ko won be pe olohun se ti bi fun mi olohun se ton fun mi nibi ti won tin yo nibi ti won tin korin nibi ti won tin yo ayo inu didun si olowa nibe ni a ri wo pe isegun je ti won nitori be ki pe olowa so fun olowa ki o yo niwaju olowa wipe bi awon wahala won yi tile wa sibe emi o yo niwaju olowa olorun igbala mi.

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba, awa siwaju yin gege bi omo. Adura wa ni we pe bi el ti ma ba wa soro. Lati inu iwe mimo pelu iranwo emi yin e fun ni eti omo. Ki a je eni tin gbo, ki a je eni tin gba, ki a je eni tin sasa lori oro yin. Ki oro yi, ki o ba le se wa lanfani ni aye yi ati ni eyi tin bo. Adupe wepe ti gbo nitori agbadura loroko Jesu Kristi Oluwa ati Olugbala wa. Eje ki a si bibeli wa si episteli keji ti Peteru si eniyan gbogbo. Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin. Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin. Bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati olanla re nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa pe nipa iwon yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa Olorun. Nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe. Awon ese oro Olorun meji ti akayi ni won la wa loye ohun ti o je didun inu Olorun ati opolopo ipese Olorun fun eni kokan wa ki ilana ti ra pada ki o ba le je ti wa.